0: Ottawa. Good morning, Ma'am Perla Montalvo. And kay happy birthday. This coming August 9 kay Nanay Connie.
1: Happy birthday.
0: August 9 man. August ano sa buong 5, 9 sa Sunday. Oh, advance happy birthday kay Nanay Connie.
1: Happy birthday.
0: Sa ikapila na ninyo birthday. Basta birthday ah.
1: Happy birthday.
0: Advance happy birthday Nanay Connie. Ah. So sariling kuryente ak mga binan ginpasaka na at the House of Representatives after sang ginhambal ni President Marcos Jr. So na 2026. Okay? So ining hagna nag-encourage ang households to generate their own power by installing home solar panels and battery storage systems, no? Ang ginfile na sa buong dito sa House of Representatives. Kag si House Majority Leader Sandro Marcos, grabe no, daw kadasig sang saka sang posisyon ba. House Majority Leader subong si si Sandro Marcos no. Kag si House Speaker Faustino Bojidi III, sila ni ang nagfile sang House Bill number 10431 or the Sariling Kuryente Act, no. Kag maamindahan sini ang APIRA of 2001 by distinguishing electricity generated for personal consumption from those produced for commercial sale. Okay. Kag amunin sa kagina sa Marcos ha? Amunin sa kagina. So, ato na na siya si Sir Tristan Emmanuel Patag. Ato nga gin-greet kagina kagina ang mga nanay kagtatay. No, yung mga ginikanan dira sa Panukoy. Oh, good morning dira sa inyo. No. So, amin yung mga biyana na, sariling kuryente at kabay pa, no? Galing ang problema mga biyana na, let's talk about this. Ha? May problema, gyapon eh. Ha? So, sariling kuryente act, no? Gin pasaka nila, no? After the SONA, kagini nga proposal is intended na maghatag sa mga Filipino household sa aton kag mga negosyante bala a greater freedom nga mag-generate kag magamit sa aton kaugalingon nga kuryente. Ha? Well, still ang final version sa sining hagna mga binan, it may still undergo revisions pero ang iya nga main objective amo ang pagkakas sa legal kag sa regulatory barriers nga naga-discourage sang self-generation sang kuryente subong. Now, pamangkot, una nga pamangkot nga agin propose ini nga hagna. Now, number one, ang kuryente diri sa pungsod Pilipinas is the most expensive. No, hindi lang kay among the most expensive, but the most expensive in Southeast Asia. Philippines. Hoy. Daw si ano lang ba do si Seb lang ba? Ha? Kita ang pinakamahal base sa June mga men. Amot lang subong sa August ha. Be, i-check naton. I-check naton sa aton nga trusted price rates electricity. Southeast Asia. Sino ang pinakamahal? Oh. Mahal mo ang iyong minamahal. Subong mga kabiyanan, according sa aton yung nagwa nga research, ang Pilipinas ang may pinakamahal nga pagpangayo sang singil sang kuryente sa Southeast Asia. Unahan pa ang Singapore. 12.43. Ang average mga kabiyanan pesos. Ang Singapore ya, di sintimos lang man 12.34. So, mga kabiyanan ha, mahal gid to ya eh. Mahal gid to ya mga kabiyanan. Ang Singapore, ang Pilipinas 12.43, ang Singapore 12.34, ang Thailand 7.8 ba sana all ba? Sana all ang Indonesia 5.5 ba sana Indonesia. Sana all Indonesia. Ang Malaysia mga kabayanan 3.5. Sana ni maglambot sa Pilipinas ng 3.5 man. 3.5 per kilowatt hour. Ato niya Ato niya times 4 sa Malaysia. Times 4, 12.4. Mo grabe na ganyan yung Pilipinas, man. Anong natabo, Pilipinas? Oh. So, kita mamaya ng pinakamahal. So, about silingon, no? Ang mga konsumidor, maka-experiencing mataas nga balayran ginabulan, frequent brownouts, rising generation charges, concerns over dependence on electric utilities. So, kayo mamaya ng gina-experience. Boom! So, amo na nga si President Marcos Jr., no? Ang iyang argumento nga ang mga Pilipino nga capable sa pag-produce sa ilang kagulingon nga kuryente, especially through solar energy, no? Dapat hindi na sila magpangatubang sa mga unnecessary restrictions or excessive permitting requirements. Again, ha, Filipinos who are capable. This is not for everyone. Sa mga capable lang, may inugbayad ka bala sa 400,000, 300,000, 180,000 kung ginagmay lang. Oh. Sa mga capable lang, ha. Pero kung hindi tayo capable yati, ano lang to, ma-pray na lang ta kay Jesus. Oh. Ma-pray na lang ta kay God nga. Ginoo, tagaay kami kusog kabakod na mag-ubra ka dadlaw para makabayad kami sa mahal-mahal nga blayran sa kulit. Now, ano ning sariling kuryente act mga kabiyanan? Iningag na ang iyaning tinutuyo, no? Ang iyaning ginapangita, may ginapangita ni. No? Nga ma-recognize nga ang mga konsumidor may ara sila right to generate electricity for their own consumption. No? May right kita ya mga kabiyanan, no? Nga mag-generate kita kuryente para sa aton lang malang hindi man atoy man aton ginabaligya. Nabaligya nyo ako magpatakod ka masulat, nabaligya nyo sa piyak balay. Wala man, di ba? Idyo lang man na, di ba? Mo lang magkakonsumo, di ba? So, for example, may solar panel sa aton nga, sa aton mga atop. Or mga gagmay nga mga wind turbines. So, may ara na eh, di ba? Ang ginabutang na bala sa atop, bala nga agad yung tihog. Mamo na, mga wind turbines na gagmay. Ang mga battery storage systems. Kung may ara ka, hydro system. Kung may suba ka na nga, imo lang sa imong balay. Butangan mo na ka, galingon mo nga dam. Or ano na, butang. Or iban pa nga mga renewable energy technologies. So, ang kuryente nga na-produce yun eh, primarily, gamiton mo man lang para sa imong kagalingon, di ba? Instead nga mabakal ka pa kuryente from the grid. So, amo ni ang ginahambal sa sariling kuryente. At ang kabilugan niya bala. Now, ano ang current situation? Subong. No? At present mga kabiyanan, ang mga homeowners, they can install solar panels, yes, under existing rules, no? Pero damo ang mga issue ang nagagawa eh. Kung mag-install ka bala sa solar panel, damo ang mga issue. Example, number one yun, ang permits. Pakadto, pakarikas ang pagtakod ni mo sang pangita ni mo sino ang mapirma sini din kini makuha nga papel nga ini no papirmahan mo si Dios papirmahan mo kay San Pedro kay sila tagiyas ang adlaw mong sino pa ng papirmahan mo tanan ng mga permit na may permits may inspections may approvals so aprobahan pa ng mga utility ni mo may interconnection requirements ina bala mag makonek ka sa grid okay kun tani kung konektado ka sa grid, siyempre, hindi ginman taan nga, tanan nga tiyon, nga may makuha ka nga kurente, or insaktong kurente makuha ni mo sa imo yung system. So, kisya makuha ka from the grid. Ang matabo, kung magsululubra yung kurente, ihaboy ni mo sa grid. So, anong matabo sini? Mabuhin to yung sa imo nga balayran. So, amun na ablahaw. So, magdubo ang imo yung presyo sa kuryente ang ingi mo yung ginabaydan sa kuryente as well as kung may brown out may magamit ka pagyapang kuryente something like that okay so utility approvals interconnection requirements varying rules among electricity electric distribution utilities kadamo ng mga issue mamayran damo mga chichibritche bilang kinanglan mo no kinanglan mo hikuton para matapos git so especially mga businesses. Hindi lang mga homeowners na mga businesses, mas komplikado pagid ang ilang regulatory requirements. So, ining proposed nga laying nga ini, ang sariling kuryente act, ang tintuyo sini ang masimplify ini nga mga proseso, tani, no? Tani, hindi ipabudlayan ng mga Pilipino, bila. No? Kay gusto lang man natin makatipid, eh. No? Sun pabudlayan pa kita. Kay para, ano man, anong rason? No? So, ano ang mga main provisions nga gina-expectar natin sini? Well, sorry, handa na karon sa pagbalik natin sa ikaduha ng bahayan sa itong ating publiko. So, hindi malakati magliin, kay babalik pang oras na, Pilipinas!
2: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may ara sang nag-abuso sa imo pang sexual, indi ini imo sala. May ara ka gid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabi sa tanan. Magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kun nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtalidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamo nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
3: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sa 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
4: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabati.
5: Ano ini?
6: Ini ano?
7: Ano ini?
8: Ini ano?
7: Ano ini?
8: Ini ano?
9: Kabalo-kabala kung ano ang kahulugan sang sini nga tinaga. Yari na si Ruth sa paghatag sa aton sang ihibalo.
10: Amo ini nga ating tinaga sa sini nga adlaw sa Hiligay Noon. Nagabulos-bulos. Sa Ingles nga tinaga, intermittent. Liwat ang aton sa mga tinaga sa Hiligay Noon. Nagabulos-bulos sa Ingles nga tinaga, intermittent. Duga ka impormasyon, nagabulos-bulos, buot silingon, nagaabot-abot o kung nagabalik-balik. Halimbawa, kung gamiton sa dinalaan, subunga lapuyot na ang tingulan, kag subunga tiyempo uso naman ang flu. Bangod sang tuman man, kainit, kag nagabulos-bulos o kung nagaabot-abot nga ulan, indigid kita magkalipat sa pagdala sang proteksyon sa aton lawas kaangay sang payong kalo o kung ano pa dira nga makahatag proteksyon sa aton lawas. Buot silingon, subunga lapuyot na ang tingulan, kag subunga tiyempo uso naman ang flu. Bangod sang tuman man, kainit kag intermittent nga ulan, inigid kita magalipat sa pagdalas sang proteksyon sa aton lawas kangay sang payong kag ukon kalo o kung ano pa dira nga makahatag proteksyon sa aton lawas. Eksaktong impormasyon mahatag kag mabaton ko nagakaigo nga tinaga aton gamiton.
9: Tandaan, may maayong dulot ang pagpasanyog sang imo ihibalo sa aton tumandok nga pulong.

0: oras na Pilipinas.
1: Nakabalik ang oras na Pilipinas, alas 8:21 mga biyanan. So, kamusta na? No? So, arin kita sa ikro nga bahin mga biyanan. So, ano ang mga main provisions nga itong mga ekspektar sa sining sariling kuryente act nga ini? Nga ba si act? ano ma-expectar natin mga minan? Although ang mga committee discussions, they may still amend the bill. But then ang proposal, ang iyang general line of thinking mga minan, amo na yun, number one, to recognize the right to self-generate electricity. So, i-recognize ini nga right mga kabiyanan. Okay, so una left lang to eh. Wala, right eh. Ang mga consumidor, they may legally produce electricity for their own homes or businesses. Amo ni ang isa mga kabiyanan. Amo ni ang isa ka ginalantaw mga kabiyanan. Kay man importante gid ini eh. So ang tig mo ko kita nga tig siling mo recognize the right to self generate electricity, no? Nga ang consumer they can legally produce electricity. Gaman sa una illegal how? Well, short answer, it's not illegal. No, it was not generally illegal to generate your own electricity. Subong. Okay? But then, ang proposed language about recognizing the right to self-generate electricity is more about strengthening and protecting that right than making something previously illegal, mga binan. So, sa subong ya, antes pa ni mahimo layiin ng sariling kuryente act, under our existing Philippine laws, ang EPIRA, kag sa ERC, Energy Regulatory Commission, kag sa Department of Energy, ang mga individuals, kag mga businesses, well, yes, they could install solar panels for their own use. Damo na ganyan mga factories, ibla, tanan, mga schools, mga malls, mga balay nga nag-a-operate sila solar systems. May mga kumpanya na nga nag-a-promote na. Now, nga gin-propose ini, ang self-generation itself was not prohibited. Kay ang issue mga biyanan has been less about legality and more about regulatory hurdles. So ang mga tao nga gusto mag-generate, no, sa ila ko galing nga kuryente, kada mo sa ginatubang permits, mga utility company requirements, mga klase-klase ng mga procedures. So ang ining bagong nga layi mga biyanan, ining bagong nga bill, wala ni pa nilayi ha. Okay, magsala, tabla, nga, magkalayi na. Hindi pa nila yi, mga biyanan. Okay? Hagna pa lang, bill pa lang, ara pa lang ni sa House of Representatives. Ini nga bill, mga biyanan, himuon ini mga prinsipyo nga mas klaro nga ang pag-produce ng kuryente, imo kaugalingon, is a protected right. Kag ang mga government regulations should facilitate that right. Hindi kay instead nga facilitate daw punggan mo blahaw. So ano pa gid? Number two, ano ang mga ma-expectar naton kung mahimo ini nga layi? Most likely mabiyanan kung maobrahan ni mahimo gid man nilayi kay amo ning ginatulod ni President Marcos Jr. So maobrahan sa House of Representatives, mamitingan, maobrahan sa Senado, duha na dapat from the lower and the upper house. And then ma-meetingan nila kung anong kakso, anong idugang, anong ano. Until nga mapirmahan nila ang final nga bill, ipasa nila sa Pangulo after siguro pila ka bulan. Mahimo gid man nga layi. So amo ni pwede naton ma-expectar. Ikaduha, ma-expectar naton nga ma-simplify ang mga government permits. Instead nga mag-require sing damo-damo nga mga approvals from different agencies. Ini nga layi, ang tinutuyo sini, ini nga hagna mga biyanan, tinutuyo, ma-reduce ang mga bureaucratic procedures. Agod nga mapanubo ang installation, installation time, kag ang magamit mo na pala tayo yun, balahaw. Ikatatlo, agod nga ma-encourage ang rooftop solar. Kaya nga ito yung mga atop, lagko itong mga atop, pwede ginaputangan solar panels sa babaw. So, ini nga lagi mga binan, mag-encourage sa mga rooftop solar panels, mga batteries, kag energy management systems, and to protect the consumer choice. Oh. Ang mga konsumidor, pwede magbakal kurente halin sa mga utilities, pwede mag-generate part of their own electricity, or pwede combine ang dua. So, ini nga proposal, nag-emphasize ini isang consumer freedom rather than forcing any particular technology. So, paano ini makabinibisyo sa mga households? Ha? So, damo lang, no? Manubo ang imo yung presyo. Ha? I mean, manubo imo balayran sa kurente. Ha? This is the most obvious benefit, mga binan. You can have a greater energy independence. So, mabugis kan brown out sila. Ya, kadlaw kaya, may kurente kaya. Mabuhinan ang strain sa grid. Okay, kinulang atong kurente. Eh. So, kung damo na sa ato na nag-solar, but silingon, nga mabuhinan ang strain sa grid. Di masiling naman ni Dayon ang mga utilities sa ato. Di paano pa kami ni ka-income kaya wala na may gakuha sa amon. So, amon naman na ang problema deso, no? No. And ang aton kurente, ang aton niyang environment, mas tinlo. No. Instead nga magsige ta generate kurente through coal or diesel, no. Dira ta mag-generate sa aton atop. Atop mo, kurente mo. So, amon na yung mga biyanan, ha? Galing kay ti may damo gidi gyapon nga mga challenges. Number one, mahal gidi gyapon eh. Ha? Hundreds of thousands of pesos depending sang size sang imoy patakod. Oh. Mahal ang kurent ang battery gihapon. Ha? So, kung solar panel ka lang, ti adlaw mo lang na magamit eh. Pagkagabi, magamit ka na sa kurente sa halin sa grid or from batteries. But the battery systems remain one of the most expensive components sa sini nga proyekto, mga kabinan. And not every roof is suitable. So, kapit pa kung damo ka mo mga kahoy, bala? Sa inyong pamalay, kakso nyo gina mga kahoy. Agon nga hindi mahandungan ninyo nga roofs. Roofs. Yung mga atops, mga kabayanan. Anyway, oh. Pero amuning hagna, ha? Ang umaabot kag aton nga gina-expect nga kung may benepisyo mga bot sa mga Pilipino. Pero antes kita makaangkon sa sining nga benepisyo, masuputa na yung kwarta, mga 300,000 para makapatakot na sa aton nga solar panel, 300,000 to 400,000. Kasal lang tindri, anay, mga kabayanan, sa aton nga istoryana, kagatista mo ni Milit, ngumuyo tanay. May namang alingit noon, Diyos naman balaan, nagarayo, nagkapasalamat kami sa siningaga. Salamat kino si mong katutom, salamat kino si mong pagpakamayo. Salamat Lord, kaya nga mo kami tiyon, nga makahimo kami siyang helikoto naman sa siningadlaw. Ginoo kabay, nga sa tagsa naman ng mga kabuhi, ikaw ginoo mahimaya, ikaw ginoo malayaw. Lord, we pray for our government, nga makahimo sa mga helikoto nila ginoo. Kaya kabay ginoo nga tagaan mo sila kaalam sa paghimo sininga mga kabuhi. Ginoo, tuitipang unahin kami, in Jesus' name. Amen. Mga binan, alintri sa atong studio. Kaupon natin si partner Bonard Carmona sa atong control. Si partner Joe Ridulia sa atong comment section, mga binan. Once again, ini ang inyo abian sa kanginan. Jig Sinilia, nga nagasiling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Ini ang oras sa Pilipinas. Dari sa 12:33 Radio DYVS. Hanggang sumuli. See you tomorrow. God bless. And bye-bye.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Hola, buenos días, Philippines. Ako po si Loida Rueda, OFW sa Bansang Chile. At kayo'y nakikinig sa Servicio OFW.
1: Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, ang gabay ng sambayanan. Servisyong OFW.
2: Pinagpalang araw ng Miyerkules, mga kaagapay, magandang umaga, magandang araw, magandang hapon sa lahat po ng mga nakikinig dito po sa ating broadcast, maging sa Middle East, Amerika, Europa at iba pang bahagi ng Asia. Well, it's another day para maging grateful sa Panginoon sa panibagong pag-asa, at another day para may pagpatuloy ang ating mga pangarap na maging magandang buhay para sa pamilya ng ating mga overseas Filipino workers. At balang araw, siyempre magkasama-sama sila na hindi na kailangan umalis ng bansa bagkos makasama na nilang pamilya habang buhay. Tayo po'y maglilingkod, mga kapatid, sa Panginoon, sa mga kababayan nating overseas Filipino workers, sampu ng kanilang pamilya sa Pilipinas. Kaya samahan niyo po ako sa loob po na isang oras dito po sa makabuluhang mga pagpapayo, mga talakayan at maging mga interviews na ating nakakausap dito sa ating programa. At ito po si Pastor Joe Biasong. Magandang araw po sa inyong lahat. Halina't samahan ako maglilingkod sa ating mga Pinoy at Pinay sa ibang bansa. Dito lamang po ito sa Servisyong OFW FEBC Radio TV, at siyempre proud member ng Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Pag-abroad ay di biro. Ayan. Yan po ang ating pag-araw ng Miyerkules. Ang mag-abroad ay di biro. Napakagandang statement po yan, sapagkat yan naman ay totoong totoo. Wala hong kukontra dyan ng mag-abroad ay di biro. Dito kasi sa mag-abroad ay di biro, nais nating may bahagi ang iba't ibang factor para sa pagpapasya, para dapat nga ba akong mag-abroad o dito na lang sa Pilipinas. Gusto nating ipakita din, ha, yung mga realidad na ang mag-abroad ay di biro ay talagang hindi biro. Kaya kumusta naman kayo, mga kababayan, mga overseas Filipino workers, pamilya ng OFW, kaya ipaking panalangin at aming panalangin sa programang ito. Kayo ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na ingatan ang inyong buhay, kalusugan, maging ang inyong mental, emotional, financial, at higit sa lahat ang inyong spiritual health. Kaya mga kababayan, join na po kayo. Please like and share ang ating broadcast para po mas maraming makapanood. Ayan. Tayo muna ay babasa ng salita ng Diyos bilang ating devotion ngayong umaga. Ang sabi po sa Deuteronomy 31:8, sa mga nagbabasa ng Biblia, at maaari ngayon lang kayo nakabasa, Deuteronomy 31:8, at pakinggan niyo po ito. Ang Panginoon mismo ang mangunguna sa iyo. Siya'y sasayo, hindi kanya iiwanan ni pababayaan man, kaya huwag kang matakot at mangamba. Ang talatang ito, mga kababayan, ay ang konteksto nito ay ang mga Israelita na naglakbay sa disyerto. At habang sila naglalakbay ay dumating sa punto na kailangan nilang sabihin muli ng Panginoon through Moses ang mga pangako niya sa lahat ng mga Israelitang tatawid at makatatawid papunta sa lupang pangako. Ulitin ko, hindi po ito langit, ho. lupang pangako, literal na lupa na kanilang pupuntahan na punong-puno ng kaunlaran, punong-puno ng honey, milk and honey at iba pang mga bagay na nandun sa lupaing yun. Pero siyempre may mga higante na kasalukuyang naroon. Kailangan muna nilang patayin or paalisin, pagtagumpayin sila ng Panginoon para makapasok doon. Ngayon, itong talatang ito nagsasabi, ang Panginoon mismo, hindi niya sinabing from time to time, pangungunahan ko kayo. Hindi po. Talagang ang Panginoon mismo ang mangunguna sa iyo. He's talking to Moses and Joshua. Sa panahon ito, mga kapatid, hindi kanya iiwanan ni pababayaan man. Joshua is in challenge. Nasa challenge siya ng panahon ng kanyang pamamahala. Nasa panahon siya ng panahon na kung saan ay kailangan niyang maging matapang, kailangan niyang huwag matakot at mangamba. Kaya ina-assure siya ng Panginoon dito. Mga kababayan, ang Biblia ay umuulit lang sa ating panahon. Wala hong mga sikreto ang Diyos sa atin. Lahat ng nangyari noon ay para maging gabay ngayon. Gusto ng Diyos na ipakita ang aral sa kanilang panahon at nadala sa atin ngayon ang salita ng Diyos upang katutunan natin ang aral. Upang sa kanilang pagtatagumpay at pagkabigo, may makita tayong mga bagay na tinuturo ang Diyos. Huwag ho kayong maghintay na ng revelation, ng personal na revelasyon sa iyo ng Diyos. No. The Bible itself is God's revelation for us. Iyan na mismo ang revelation ng Diyos sa ating buhay. First and the last, siya ang una at huli. At tayo nasa huling pagkakataon at panahon. Mga kababayan, pangakong Diyos ang mangunguna sa atin. Pero may konteksto yan sa 28. Kung tayo'y magiging masunurin, susunod sa kanyang mga alituntunin, sasamahan tayo ng Panginoon. Paano ka naman sasamahan ng Diyos kung mga kasalanan naman ang iyong ginagawa? Paano ka sasamahan ng Diyos at pagpapalain kung ang ating buhay naman ay hindi karapat-dapat sa Kanya o hindi pa naiaalay sa Kanya ang ating buhay? Kaya balikan natin, kumusta ang aking relasyon? Kumusta ang aking ugnayan sa Diyos? Hindi ugnayan sa simbahan, kundi ugnayan kong personal sa Diyos. At masasabi natin ang talatang ito, ang Panginoon mismo ang mangunguna sa akin. Siya sa akin, hindi niya ako iiwanan ni pababayaan ma. Ito yung nire-echo, mga kapatid, binalikan ng Panginoong Hesus ito, Matthew 28:19. Gawin niyo ang aking pinagagawa, ituro ang lahat ng aking inuutos at ako'y laging sasa inyo hanggang sa katapusan ng daigdig. Maliwanag ang salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Maraming salamat o Diyos sa oras na ito, sapagkat tunay ang iyong pangako ay totoo. Dalangin po namin maging karapat-dapat ang aming buhay hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Ayan, mga kapatid, maraming salamat po sa devotion na yan. Okay. Ang ating pag-uusapan ngayon, kasi maaaring kayo ay nagpaplano, may nasa isip na, hindi pa man nag-a-apply, hindi pa man nagsasabi sa pamilya, dapat maganda itong talakayin sapagkat ito'y inihahanda tayo sa pagiging pag-abroad ay di biro. Inihahanda tayo, thank you, sa ating tech, sa ating mga kasama sa servisyong OFW, especially Lourdes, na siya naghanda ng ating talakayin para ating pag-usapan ngayon. Ano? Kasi marami mga Pilipino pinipili magtrabaho sa ibang bansa. Nakita ko yan sa pamamagitan ng ginagawang orientation sa mga school. Yung ginawa namin last, I think, 2 months ago, 3 months, dito sa Silangan High School, talaga naman, high school pa lang, grade 12, ay ang pangarap na mag-abroad. Yun ang tanong namin. Sino ang gustong mag-abroad o planong mag-abroad? Napakadaming tumaas. Kaya ngayon, minsan yung kurso, hindi na yun ang pangarap. Ang pangarap na mag-abroad. Huwag kong ganun, mga young people. Pangarapin nyo ang kursong kailangan na ng ating panahon, kursong in demand para pag-graduate nyo, tiyak na may trabaho kayo, whether locally or international. Ano, yan. Kaya, kasabay din ang mas mataas na kita, syempre, pag nag-abroad, iba-ibang hamon naman. Walang problema sa kita eh. Okay na yan, settled na tayo dyan dahil hindi kayang swelduhan tayo sa Pilipinas ng ganyang klaseng sweldo. Imagine mo, domestic worker, 38,000 sa Hong Kong. That is 5,100 Hong Kong dollars. Siguro mga 20, mga 30 plus na yan, mga kapatid. 30 plus na yan. I think 38, 35, mga ganun. Pero, yung pera, walang problema yun. Nandun na yun. Pero ang problema, yung hamon na haharapin mo araw-araw. Kaya mahalaga ang paghahanda, kaalaman upang makasuporta at suportahan ang pagiging tagumpay bilang isang OFW. So narito, 8 ang ibibigay po natin. Please write it down. Baka tutulong po ito doon sa mga nagpaplanong lalo na mag-a-abroad itong buwang ito, itong taong ito. At yung mga nasa abroad na, makakatulong pa din ito sapagkat kahit nasa labas kayo ng bansa, these challenges, ito pa rin ang kinakaharap nyo. Number one dyan, homesickness. O, sino mag-a-agree? Ha? Sino mag-a-agree na ang kauna-unahang haharapin nyo after ng excitement? Diba? Yung flight, kaya nga kuminsan, yung pidos wala na, hindi na iniintindi ng ating mga kababayan yung PIDOS, yung Pre-Departure Orientation Seminar, kasi ang isip na ay nasa ano na, nasa paghahanda na gamit, sapatos na susuotin, damit na susuotin, at porma na, at pagpapaganda. Pero mga kababayan, totoo naman po yan na kailangan natin. Pero tandaan ninyo, sa first 1 to 3 months, yan yung pinakamasarap. Honeymoon stage yan, kumbaga sa mag-asawa. Pero ang kasunod na tatama sa'yo ay ang homesickness o pangungulila sa pamilya. Isa ito sa pinakamalaking pagsubok ng maraming OFW. Masakit man at hindi makasama ang pamilya sa mga espesyal na okasyon, tulad ng karawan, Pasko at mga pagtatapos ng mga anak, minsan ay nagdudulot ito ng kalungkutan at pagkawala ng motibasyon. Kaya mga kapatid, sana ang motivation nyo magandang para makatulong po, ma-motivate ka, huwag ho doon nyo ilagay ang inyong motivation para makapag-aral, para may pamrenta ng bahay, may parang mga bagay na kapag kayo na-homesick, mawawala po yan, mga kapatid. Kaya una, para makatulong, maglaan ng oras para makapag-video call sa pamilya. Wag ho, iba-iba yung kausap nyo. Mas marami pang panahon kayong makausap ang kaibigan nyo sa pag-flight, kaibigan nyo sa PIDOS, ang mga kakilala nyo nung una. Mali ho yan. Hindi ho masama. We're not saying na masama. Pero pag pinag-usapan na homesickness, hindi mo mamimiss ang kaibigan mo, kasama mo sa PIDOS, hindi po 'yan. Ang mamimiss mo talaga diyan ang pamilya mo. Kaya doon pumapasok yung kalungkutan, yung doon pumapasok yung homesickness sa pamilya. Kaya kailangan mong regular na mag-video call. Diyan ho napapawi, hindi man 100%. Hindi man 100%. Pero it will help. Malaking tulong po yan, mga kapatid. Pangalawa, humanap ng bagong libangan o hobby. O dito, mag-ingat kayo dito, yung libangan at hobby. Baka libangan nyo, pakikipag-friend. O baka ang libangan nyo ay mga bagay na maglalayo sa iyo. Sa iyong paninindigan, sa iyong pangarap, sa iyong mga motibasyon. Mag-ingat kayo dyan sapagkat marami nagsimulang maayos, nagtapos na hindi tama. Nagtapos na bigo. Mga kapatid, ako po ay matagal nang naglilingkod sa mga OFW. Araw-araw po ako may kausap na mga OFW mula sa simple hanggang pinakamahirap na sitwasyon. Pagpapakamatay, pinagsamantalahan, at mula sa violation ng employer. Sa paglilingkod po natin, mga kapatid, nakita ko ang isa kung bakit weak ang OFW bukod sa spiritual, na talagang walang spiritual, nag-lose ang kanyang pamilya. Humina, nag-crack ang kanyang pamilya. Dahil naiwanan ang regular na pakipag-usap. Kung minsan, yung pakikipag-usap, pera na lang ang pinag-uusapan. Kung minsan, yung mga sapatos na lang, chocolate, hindi ho. I-elevate nyo ang usapan. Iakyat nyo ang usapan into pangarap. Ano ang una nating pinag-usapang pangarap? Doon kayo pumunta sa akyat. Paakyat ng usapan. Huwag ho yung bayarin sa bahay. Normal po yan. Dapat na planchan nyo yan bago kayo umalis. Kung magkanong ipadadala, sino ang tatanggap, paano gagastusin, paano ang pagtanggap ng monthly, kailan tatanggapin. Dapat hindi na ho yan pinag-uusapan, mga kapatid, sa telepon o sa cellphone. Hindi na ho yan pinag-uusapan sapagat dapat yan ay napag-usapan na bago kayo umalis. Okay? So, ang pinag-uusapan nyo na lang dapat dyan ay, kumusta kayo dyan? Kumusta kayo? Huwag ho kayong tutuon dun sa perang usapan. Kaya dito napakahalaga na ang pag-abroad na hindi sorpresa. Pinag-uusapan ng pamilya, nilalapatan ng action plan, ano ang mga gagawin, paano ang expenses, dapat detalyado na yan bago kayo umalis. So sa paghanap ng libangan, ulitin ko, gawin yung libangan ang pakikipag-usap sa pamilya. Wag ko kung kani-kanino tanggal ako pag nasa abroad na po kayo, mga kababayan, kung sino-sino na nag-a-add sa iyo, wag ko accept ng accept. Lalo pag foreigner. Nako, lalo pag foreigner, wag hayong tanggap ng tanggap, lalo mga nako, ayoko na magsalita ng lahi, no? Ayaw natin mag-discriminate. Lalo na pag foreigner. Nako, mag-ingat, magduda bago magtiwala, ha? Baka maging dahilan yan ng iyong pagkawasa. Pangatlo, makasalamuha din sa kapwa Pilipino sumali sa community sa bansang pinagtatrabahuhan. Sa context ng mga skilled worker, okay yan. Okay yan, kasi nakakalabas once a week. Pero sa konteksto ng isang domestic helper, malabo yan. Walang ganyan. Except yung Asia. Sa Asia, Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, Cambodia, Hong Kong, yan, pwede yang magde-day off. Iba, pwede mag-day off. So, hanap kayo ng community. Pero, ulitin ko ang babala. Community na mayroong mga activity, mga magaganda. Yung mga Philcom, Filipino community na recognized ng ating pamahalaan. Bakit recognized? Sapagkat yung recognition pa lang na yan ay recognized. Ibig sabihin, organisado yan. Ibig sabihin, hindi yan mga kung ano-ano, mga pinaggagawa. Kasi hindi rin natin maiwasan, kahit komunidad yan, pero mga ginagawa, inuman, pagpunta sa mga bar, at kung ano-ano pa. Nako, alam natin yan. Sa Hong Kong, Singapore, alam natin yan. Kaya mag-ingat kayo. Mag-ingat, ha? So, babala po itong ating pinag-uusapan para kayo ay maiwasan yung homesickness, pumili ng tamang mga komunidad. Kasi yan, may mga training yan, May mga opisina sila, kahit na Pilcom sila, pero may opisina sila. At connected sa ating migrant workers office na may mga training na ginagawa. Imbis mag-day off po kayo, nalalabas at makikipagkita kung kani-kanino, I'm not saying na masama. Pumunta kayo sa paghahanda ng iyong pag-uwi. Sasabihin nyo siguro, eh, Pastor, kararating ko palang maghahanda ng pa-uwi. Yes! Yes! Ang paghahanda ng pag-uwi ay magandang palatandaan na nakapokus ka sa iyong mga pangarap. Yung iyong exit plan. Nagsisimula ang plano ng pag-uwi sa pag-apak mo pa lang sa bansang iyo.

kain, umagahan, tangkalian, hapunan bago umuwi. Gumastos ka na. Lalo na kung iba'y nagsusugal pa. Ang iba ay kung saan-saan pumupunta. Wala naman hong masama na i-reward ang iyong sarili. Pero, mga kapatid, ang nakita kong mga matatagumpay na mga OFW ay planadong planado na bago pa pumunta roon. Huwag yung payagan, huwag yung payagan na kayo ay masidetrack sa mga kausap kasama ninyo dyan sa bansang pinagtatrabahoan nyo. Focus po kayo sa inyong pangarap kasama ang pamilya. Okay. Pangalawa, pag-a-adjust ng bagong kultura. Pangalawa yan sa magandang preparasyon ano, bago kayo lumabas ng bansa. Iba-ibang kultura, tradisyon at paraan ng pakikitungo sa bawat bansa. Maaring magkaroon ng language barrier. Number one yan, nauna ang problema natin, lalo na kung ang bansang iyong pagtatrabahuan ay hindi marunong mag-Ingles. Nagiging dahilan ng di pagkakaunawaan sa trabaho, kasama yan sa adjustment. Paano makakatulong? Paano ang gagawin? Una, matutong magsalita ng basic words or phrases ng lokal na wika. Alam nyo saan ginagawa yan? Hindi doon. Kapag narito pa lang kayo sa bansang Pilipinas. Alam nyo naman kung saan kayong bansang pupunta, di ba? Kung ready na talaga kayo, kasama sa inyong preparasyon, physical, emotional, at mental, at spiritual, itong language. Basic po yan na dapat at least may basic knowledge kayo, yung conversational na mga salita. Yung hi, hello, morning, good evening, good afternoon, di ba? Kasama yan, dapat sa basic na alam po natin. Mga phrases ng local na wika. Sa PIDOS, mga kababayan, yan po ang ginagawa. Particularly focus sa isang bansa na pupuntahan nyo ang PIDOS, kaya huwag nyong baliwalain ang PIDOS. Diyan po ang lahat, hindi man lahat, pero ang mga impormasyon preparing you before magtrabaho sa bansang yan. Number two, igalang ang kultura at kaugalian ng bansang pinagtatrabahuan. Tandaan po ninyo, hindi ho tayo magdadala ng kultura sa kanila, kundi matututo tayo dapat sa kultura nila. There's nothing wrong, wala hong kulturang makadiyos. Tandaan po ninyo, walang biblical na culture, walang kultura ng isang bansa na godly. Pero lahat ng mga kultura ay magaganda sa paningin nila yan. Kaya our attitude, hindi saraduhan ng isip, kundi buksan ng isip kung paano matututunan. Hindi ibig sabihin naman na matututunan, tinatanggap nyo. Hindi po. Willing ka to learn para maintindihan mo sila. Pero hindi ibig sabihin niya tinatanggap ko na ang kultura nila. Because we have our own culture. At kung minsan nga, mga kababayan, may kultura silang maganda sa ating kultura. Diba? Tingnan nyo yung mga Pilipino na galing sa iba't ibang bansa. Pagdating dito ang ugali ng mga yan, makapapansin nyo, nagkukumpara na. Ang tawag dyan ay kung mayroong culture shock pagdating, may tinatawag pagtumagal naman ang isang OFW sa labas ng bansa. Ang tawag ho dyan ay reverse culture shock. Ano, halimbawa, pagdating, naku, ano ba naman? Napaka-traffic dito sa atin. Samantalang doon sa Saudi, hindi. Ayan. Pangalawa, ano ba naman? Napakamahal ang bilihin dito. Mabuti ba sa Hong Kong? Napakamura. Ang tawag po dyan, reverse culture shock. Kaya, tanggapin lang po natin ang kultura. Tanggapin. Hindi ibig sabihin, tinatanggap natin na gagawin natin. Hayaan nating matuto sa kanila para maintindihan sila kasi baka kasama mo sila for 2 years. Ang ibang ha, maabot pa 10 taon, di ba? Kaya, yan ho, igalang ang kultura at kaugalian ng bansang pinagtatrabahuan. Maging bukas sa pagkatuto, ha? Huwag matakot magtanong. Kailangan po yan. Huwag matakot magtanong. Magtanong kayo kung hindi nyo naintindihan. Kasi hindi lahat ng mga OFW, syempre mga ex-

0: Especially yung mga bago, eh, wag ho kayong magbasta-basta gawin. Magtanong kayo para tiyak naintindihan nyo ang gagawin ninyo. Kasi 2 years kayo magkakasama, remember? 2 years kayo sa kontrata, kaya kailangan magkaintindihan kayo, naunawaan nyo sila. Wag mong i-expect. Ito, mga kababayan, isa ito sa cause ng termination o hindi pagkakaintindihan. Huwag nyong i-expect na yung ating kultura iintindihin nila. Okay ba yun, mga kapatid? Huwag nyong i-expect ng kultura natin ma-adapt nila. Or pipilitin nating maintindihan ka. Huwag ho, sapagkat hindi po yan mangyayari. Nangyayari yan kapag matagal ka nang naroon sa ibang bansa. Pero yung baguhan, no way. Hindi po mangyayari yan. Maging bukas ka sa pagkatuto. Okay? Pangatlo. Ito na, yung pangatlo. Marami sa inyo niyan na talagang makakaunawa nito. Hamon sa pananalapi. Pero bago tayo magpatuloy, babatiin lang natin bago tayo mag-break ang ating mga nanonood na si Ma'am Josie Mingala, aking may bahay, Banji Biasong, Tristan Wyatt Gulay, Epipanyo Salvador, good morning. Share na po. Salamat, Epipanyo, ha. Josie Mingala, blessed morning po, Pastor Joe, at sa lahat. Yan, nawala. Okay? Nangyari. Okay, ito na. Josie Mingala, morning po, Pastor Joe, at sa lahat. Beltran Talina, good morning po. Si Ma'am Celina Santos Cathudio, good morning po mga ka-OFW dito po sa Federation of San Mateo, lalo na po sa mga officers at sa presidente at mga presidente ng 15 barangay ayan ng San Mateo. Okay, so maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon, sabi niya. Si Ma'am Mansi, ay siya po ang kasalukuyang presidente. Alam ko, siya po after ng kay Pastora Terry. Si Josie Mingala watching, Tristan Wyatt, good morning Pastor Joe. Donny Cruz, mapagpalang umaga po sa lahat ng mga ka-OFW Association at God bless po Pastor Joe at God bless sa lahat. Faustina Prang Kihabla, good morning Pastor Joe. Blessed Wednesday kaagapay listening sa AM Radio. Nora Cancella, good morning Pastor Joe, God bless. Ayan si Pinya Juana Pinya Randa Santa Mena, good morning. Ayan Vicky Kulandog Gabornes, mukhang mother ito ng isa nating kasamahan diyan. Good morning Pastor Joe, God bless po sa lahat ng ating OFW kasama ang kanilang buong pamilya. Ayan. Okay, it's 9:01 na po. Magbe-break muna tayo. At patalakayin natin ang natitira pa. Mamarami-rami pa kaya kailangan nating maka-boundary. Babalik po ako makalipas lamang ang ilang paalala. Diyan lang po kayo. Sambition OFW.
1: Dollars! Pasok na ang salitang yan sa bokabularyo nating mga Pinoy. Pag may dollars ka, may kaya ka. Pag may dollars ka, wala kang inaalala.
2: Pero bakit parang hindi pa rin masaya ang mga pamilyang Pilipino na buwan-buwan ay tumatanggap ng mga padala ng kanilang kamag-anak sa abroad?
1: Ang sabi ng ilan, hindi raw kasi sanay humawak ng malaking pera ang mga pamilyang pinadadalhan ng dollars na yan. Kung saan-saan lang ginagastos.
2: Sabi naman ng iba, walang katapusan ang listahan ng mga kamag-anak na dapat ay suportahan din. Ang laking pressure niyan.
1: Habang tayo ay nagsusumikap, idagdag natin sa ating pinapadala sa pamilya ang pagpapasalamat sa Diyos. Sa pagpapalang, may trabaho tayo at lakas ng katawan.
2: Ipaalala natin sa bawat padala ang pagtitiwala sa Kanya at hindi sa remittance.
1: Ibaling natin ang ating puso't isipan sa kasapatan ng Panginoon sa lahat ng bagay.
2: Sabi ni Pablo sa mga taga-Filipos, I have learned to be satisfied with what I have.
1: Matuto tayong magsabing, tama na, sapat na, hindi ko na kailangang magpayaman pa.
3: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FCBC.
3: Impila.
4: 702. TV.
3: Ay, kapay! bayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Servicio OFW!
0: Nagbabalik na po ang inyong programa, ang Servisyong OFW. Ito pa rin ang inyong lingkod, Pastor Joe Biasong. It's 9:03. Nagpapatuloy po tayo sa mga hamong kinakaharap ng ating mag-abroad o yung planong mag-abroad at maging yung mga nasa abroad. Nasa pangatlo na po tayo, yung hamon sa pananalapi. Ito'y isa sa mga napakahalaga. Hindi lahat ng OFW agad yumayaman. Tandaan po ninyo yan. Ho? Hindi ang lahat ng OFW yumayaman. Kasi sa pagyaman ay hindi po nakukuha ng mabilis yan. Kaya marami ang OFW halos buong sahod pinapadala sa pamilya. May mga ilan ding nahihirapang mag-ipon dahil sa gastusin at maling paghawak ng pera. Dalawang bagay po yan. Yung humahawak, kung paano ginagastos, at yung pinapadala, kung paano nagsusubi para sa paghahanda din. Kaya pinag-uusapan yan. Kasama yan sa pag-uusap bago mag-abroad, yung paghawak ng pera. Paano makakatulong itong ating programa at mga gabay? Number one, gumawa ng buwanang budget. Sino ang gumagawa niyan? Dapat yung pamilya. Kasi ang OFW, hindi na po dapat niya iniisip ang budgeting. Dapat yung humahawak ng pera na napag-usapan na nila. Ang asawa ang nagba-budget, pero yung budget na inaprubahan na nila bago pa umalis. Hindi yung nagbabago-bago kayo ng budget na hindi na pag-uusapan. Ngayon, kung labas yan sa napag-usapan, yan, that's the time na sabihin mo sa husband mo, ito hindi natin na isama sa ating budget. Kailangan nating magpasya tungkol dito. Ayan. Magtabi at mag-ipon for emergency fund. Nako, nakakaano yan. Yung emergency fund, meron nga ba? Diba? Ay makakapag-emergency fund ka pa ba? Ay kulang pa nga, sinasabi ng iba. Hindi. Gano'n man kalaki o kaliit, mga kababayan, hindi ho laki at liit, kundi yan ay nasa disiplina at pagdedesisyon ng mag-asawa. Okay? Pangatlo, magplano para sa negosyo o retirement habang nagtatrabaho sa abroad. Kaya nga, pinaplano na bago pa umalis. May plano na. Itong dalawang taon, anong ating gustong ma-accomplish? Ito, may budget na, aral, bahay, anito, pagkain. Pero magtatabi tayo, halimbawa kung 30,000, at least meron tayong 2,000 o 3,000 every month na itatabi. Abay, sa dalawang taon, 60,000 po yun. Nasa mga 100,000 po yun. Kung 3,000, maliit po ang 3,000, di ba? Pero pag uwi mo, kung hindi ka nagsubi, kahit 100,000, wala ka. Zero. At ine-expect natin yan, mga kapatid, sa mga pamilya o asawa na narito. Kayo na ang dapat magtabi niyan. Huwag kong gagalawin yun kasi paghandaan nyo yung proyekto. Kaya ako po ang suggestion ko, mga kapatid, sa mga nakita ko na mga nagtagumpay at umunlad at mayroong hanap buhay, napag-usapan na nila na ganito ang iipunin at walang gagalawin doon. Kasi may proyekto sila. Ang tawag ko dyan, proyekto. Anong project mo this year? So, ang proyekto natin this year, makapag-reach bukod sa pag-abot ng gantong amount, kasi may bibilhin tayong property o lupa na nagkakahalaga ng halimbawa 200,000, isang maliit na lupa, o 300,000. Pag-uwi mo, wala ho yung 300,000 kung hindi yan naitabi. So ipunin mo na yun. Paano mo i-divide yung 30,000? Sabi mo lang 3,000 na lang a month. Maliit po yan, 3,000 a month. 3 times 24. Nasa mga 100,000 po halos yan. Wala kang makikitang 100,000 pag-uwi mo kung hindi mo na itabi ang pagpaplano ng pagninegosyo o retirement na pagtatrabaho after mag-abroad. Pang-apat, iwasan ang scam at investment sa mga nangangakong mabilis. Nakita, mga kababayan, ang safe na pag-iipon ay nasa inyo. Huwag ho kayong papasok sa mga scam investment. Huwag ho. Iwasan muna ho yan, lalo na sa first year, 2 years ninyo, kayo po ang mag-ipon. Tiyak ko yan, walang scam. Ibangko, kung talagang maliit, ibangko lang. Kung malaki-laki na, gawing time, maging time deposit, sigurado po yan. Huwag mo nang pumasok kung ano-anong mga investment na intention ay, ako, eh, may mga member po kaming ganyan na scam. Dahil sa doon pa lang, naghahanda na daw sila para pag-uwi. Pag-uwi, walang nangyari. Iwasan po yan. Pang-apat, pang-abuso at iba pang panganib sa trabaho. Kasama ito sa mga hamon, mga kapatid, na hinaharap ng ating mga kababayan. May ilang OFW na kakaranas na hindi makatulungan pagtrato, verbal abuse, delayed na sahod, o sobrang trabaho, overwork. Mahalaga na alam natin ang bawat OFW sa ang kanilang karapatan. Alam nyo dapat ang inyong karapatan. Paano makakatulong? Alamin ang lokasyon ng Philippine Embassy. Dagdag ko ito, basahin nyo po ang inyong kontrata. Basahin at unawain ang kontrata ninyo sapagkat dyan nakasalalay ang inyong kasunduan kung paano kayo yung mga expectation both employer and employee. Itago ang mahahalagang dokumento. Kasama din yan sa napakalaga. Huwag ibigay ang passport kung hindi kailangan. Agad humingi ng tulong sa otoridad kung may pang-aabuso. Ito mga kababayan, hindi na po ito bago sa atin. Eh, sa tagal na po ng servisyong OFW dito sa radyo, sa DCIS, palagay ko, sa ulong sa ulo nyo na po ito. Diba, sa dami ng ating natututunan dito sa servisyong OFW at mga programa dito sa 702 DCIS, napakadunong na po natin kung atin lamang isasakatuparan ang ating mga natututunan. Number 5, mental health and stress management. Kasama din ito mga kababayan. Ang labanan after homesick, mental health. Ang labanan after ng enjoyment for 3 months, yan, papasok ang homesick, mental health ang pinag-uusapan dyan. Matagal ng pagkakalayo sa pamilya o pressure sa trabaho, sa kakulangan ng pahinga at maraming nakaka-apekto sa mental health ng isang OFW. Number 1, pagkain. Number 2, pakikitungo. Sa employer na hindi maayos makisama rin. Pagod, pagkabalisa. Ngunit hindi ito dapat baliwalain. We're not saying na mali ang nararamdaman mo. Nare-recognize natin, mga kababayan, yung mga yan. But, siyempre kailangan mo, mga kababayan, pagtagumpayan ng mental health, maglaan ng oras para sa pahinga o tinatawag na self-care. Makinig ng mga radyo na magre-relax sa iyong kaisipan. Diba? Mga kaibigang, kaibigan, hindi mga. Mahirap maraming mga kaibigan eh. Kaibigang mapagkakatiwalaan. Makipag-usap sa pamilya. Kaya naman, mga pamilya ng OFW, nakakarinig tayo din ng mga comment ng OFW na tatawag lang kapag pag alam na magpapadala, tatawag lang kapag swelduhan. Pero, yung 30 days, walang tawag, yung katapusan, saka magpaparamdam. Huwag naman ganon, mga kapatid, mga kababayan, huwag ganon. Sapagat naroon sila para magtrabaho para sa inyo. Kayo ay narito sa Pilipinas, napaka-relax dito. Yes, malaking gastusan, pero ang nagpapakahirap ang OFW, sana naman ay mababalikan man lang ng pangungumusta na hindi sadya ay paghingi ng suporta. Huwag niyong tatahimingin. Baka sabihin niyo, hindi pastor, kasi yun lang ang time namin. Hindi po totoo yan. Kapag intentional ka na gusto mong gawin, magagawa mo yan kahit hindi sweldo. Better nga na tumawag na hindi sweldo eh. Halimbawa, 1 to 30, tawag ka ng 2 at 25. Hindi para i-remind sa padala. Alam na nila yan. Mga kapatid, ang nasa isip ng OFW pag nasa labas ng bansa, kung paano niya suportahan ang pamilya. Ang padala niyan, mga kababayan, inuubos, nagtitira lang yan ng maliit na halaga. Todo yan. Todo yan sa pamilya ng OFW. Ganyan ang ating mga OFW. Kaya naman, maging sensitive naman tayo, mga kapatid. Yung mga pamilya, sensitive, tawag. Hindi dahil sa pangangailangan. Pag napadalhan na kayo, huwag ka na mag-expect ng additional. Ako, mga kababayan, kaya ang ibang OFW nagkakautang-utang. Sa totoo lang, ha? Kaya nagkakautang-utang ang ating mga ibang OFW dahil sa malimit na pagtawag, yung wala sa budget na dapat hindi binibili, bibilhin. O di naman kaya, hindi may iwasan na may mga aksidente. Pero sana hindi mawindang ang ating budget dahil may nangyari o may nangutang o may kamag-anak na nagkasakit, magbe-birthday na pinsan. Sana huwag ganun. Ano ho? Okay, so, kaya kung kailangan humingi ng tulong o counselor, sa counselor, support group o health professional, malaga pa rin na meron kang napapagsabihan ng iyong nasa isip. Hindi kaibigan, pamilya, o di naman kaya pastor, o di kaya mga makakatulong talaga, qualified na makapaggabay sa iyo, o di kaya makinig, kahit nga hindi marunong magpayo eh, makinig lang sa iyong kwento. Kasi kung minsan hindi kailangan payo ang kailangan ng OFW, kung minsan mas marami, kailangan lang tenga na makikinig. Okay? So, mga kababayan, ang pang-anim, work-life balance. O ito, medyo ano na ito ha. Marami kasing OFW yung nagtatrabaho habang oras o mahabang oras upang kumita na mas malaki. Mga kababayan, bawal po kayo magtrabaho. Samantalang nakakontrata kayo, nagsasideline kayo, bawal po yun, ha? Huwag niyong gagawin yan. Sa Hong Kong, may mga OFW kasi malaya, sobrang laya ang Hong Kong. May mga nagtitinda, may mga nagkukulot, sa sideline. Iwasan po ninyo yon. Hindi ho makakatulong. Pag nadampot po kayo, malaking problema yon. Makukulong po kayo. Dahil nakakontrata kayo sa isang employer, dapat doon lang kayo nagtatrabaho. Eh bakit nyo naman po yan kailangan gawin pa? Napakalaki naman ang sweldo ng Hong Kong kumpara sa iba't ibang bansa maliban sa Israel at iba pang sa Europe na talagang mas mataas sa Italy. Pero, mga kapatid, Hong Kong, isa sa pinakamataas na sweldo. Eh huwag nyo na hong gawin yan para sa kapakanan nyo. Kaya, paano tayo makakatulong? Sulitin ang day off para makapagpahinga, hindi para maglakwat siya. O magpunta kung saan-saan, magastos na, pagod ka pa. Diba? Matutong maglaan ng oras para sa sarili. Pwede kayang mag-day off ka na ikaw lang. At nagpaplano, nag-iisip kung paano mai-execute ang inyong mga pinaplano, pinangarap nung bago ka umalis. Magkaroon ng regular na ehersisyo at sapat na tulog. Sabihin nyo, eh pastor, may pagkakataon ka pa bang mag-exercise? Nasa bahay ka lang, meron. Alam niyo, ang bahay namin di naman malaki. Hindi ho ako sa magandang malaking bahay nakatira. Ako, simple lang po ang aking bahay. Maliit lang, tama lang. Alam niyo bang nag-exercise ako? Halimbawa, bago ako sumalang sa broadcast, nag-jogging ako, tumatalon-talon ako mga 10-15 minutes. Dito lang po sa aming sala. Hindi ko kailangan sa labas para makapag-exercise. Loob at labas, pareho din po yan. Yung oras ang pinag-uusapan. Oras, alas 6. Gising na po kayo. Magtalon-talon na po kayo dyan na hindi kayo nakikita. Halimbawa, sa room ninyo, magtalon-talon na po kayo. Mag-stretching na po kayo. Napakalaking bagay po yon para sa ating mental health. Okay, number 7. Kalusugan at pangalagaan ang sarili. Ang kalusugan ang pangunahing puhunan nyo, mga kapatid. Marami ang inuunang trabaho kaysa regular na pagpapatingin sa doktor. Kung may pagkakataon po kayong magpatingin sa doktor, magpatingin po. Kumain ng masustansyang pagkain. Sasabihin sa akin yan, pastor, wala nga pong makain. Uminom ng sapat na tubig, magpa-check ka. Kung may pagkakataon, siguradihin mayroong kang health insurance. Lahat naman ho ng OFW may insurance. Ayan. Last but not the least, tamang pagpapadala sa pamilya. Pero bago natin tapusin yan, akin munang babatiin yung mga kanina. May nag-comment dito. Sabi niya, ito si Gerald, Germany. Mapagpalang umaga po, Pastor Joe. Tunay na marami tayong natututunan sa programang ito. Salamat po, Gerald. Ha? Si Evelina de la Rosa, good morning, Pastor Joe. Listening po kami dito sa La Union. Ayan, good. God bless po sa inyong programa at sa buong DZAS. Mercy Parchamento. At saka si Yumul Cristi Galsote. Ayan. Isagani Basalote, good day yan po. Iwasan ang mga mapagsamantala na scammer. At salamat tayo sa gani. Yoporsina Bernardino, good morning po. Pearl Motol Domingo, good morning. Si Emmy Pagyo, good morning po sa lahat. Watching from Ilinwood, Washington State. God bless po sa lahat. Josie Mingala, Lilian Guerrero, mapagpalang umaga ng Miyerkules, Pastor Joe. Rudy Linda Songkuan, Laguardia, good morning. Pwede po makahingi ng tulong ang pinsang ko na nakulong. Yes po, Ma'am Rudy, Sir Rudy Lin, PM po kayo. Jose Biasong sa akin pong messenger. Mag-usap po tayo. Okay. Ayan. So, panghuli mga kababayan, sa natin ilang minuto, ulitin ko, pinag-usapan natin, siguro kailangan lang natin isa-isahin ha bago natin i-close yung ating tinatalakay. Yung mga hamon na kinakarap ng isang OFW, ano yan, homesickness o pangungulila. Pangalawa ay pag-a-adjust sa bagong kultura. Number 3, pahamon sa pananalapi. Number 4, pang-aabuso at iba pang panganib sa pagtatrabaho. Number 5, mental health at stress management. Number 6, work-life balance. At panghuli, 7, kalusugan at pangangalaga sa sarili. At panghuli, ito po yung ating ibibigay sa inyo. Tamang pagpapadalas ng pera. Mahalaga ang remittance, ngunit kailangan ding magtira para sa sarili. Yan, binanggit ko na kanina yan. Kasi may pangangailangan ka at kinabukasan, hindi dapat umasa lamang sa pamilya sa padala. O, ulitin ko ha. Unahin natin yung OFW. Dapat nagtitira ka din. Depende sa pinag-usapan yung mag-asawa. Kasi may anything happen, at least meron kang madudukot. Importante yan. Ngayon naman, sa pamilya. Kinakailangan din ng pamilya, huwag ihinto sa pagtatrabaho ko mo nag-abroad na. Huwag lamang umasa sa ang pamilya sa OFW sa padala. Kailangan, kasi napagplanuhan yun kung magkano ang iyong ipapadala at ititira, at ang pamilya dapat nagpapatuloy sa kanyang trabaho upang makadagdag doon. Dapat na pag-usapan nyo na rin yan. Magkano ang sharing ng asawa mo sa doon sa project na inyong gagawin. Turuan ang pamilya sa paghawak ng pera. Napaka-basic dapat po yan. Nangyayari yan kapag nag-usap bago umalis. At inire-remind ang pamilya tungkol sa napag-usapan. Mag-ipon para sa emergency retirement. Mahalaga po na paalala sa mga OFW. Mag-ingat sa scammer at illegal recruiter, panatiliing ligtas ang personal na impormasyon at mga dokumento. Huwag mahiyang humingi ng tulong kapag may problema. Tapos na po, mga kababayan. Nawa, marami po kayong natutunan. Ayan, sabi dito ni Efren Bolgado, good morning, Pastor Joe, watching po while cooking SOS ng fishball. Ayan, mga kabatid sa Panginoon, ang aking panalangin sa inyo, na ma-accomplish nyo yung plano nyong pinag-usapan bago kayo umalis. Ngayon, hindi pa huli ang lahat. Kung magagawa nyo po yan, kung hindi nyo nagawa noon, pwede pa rin gawin yan ngayon. Pasabihin nyo ba, sir, siguro sa next kontrata na lang siguro. Di naman kaya pag naka-uwi na uli. Hindi po. May video call na pwedeng gawin kasama ang iyong mga anak. Lahat ng mga anak natin, halos may cellphone na eh. Kung nasa iba-ibang lugar sila, ang asawa mo, naka-video call, isama mo sila, hindi lang kayo nag-uusap. Bukod sa may personal kayong usapan, may family na usapan, hindi reason na wala silang time. Mga kapatid, hindi. Maraming naiinis, nagagalit na mga OFW. Kapag siya ang tatawag, hindi makausap ang pamilya. Kapag sila naman ang tatawag, ang OFW, ang usapan, pera. Kaya dyan hindi magkaroon ng pagkakasundo. Eh, kanina nasabi ko na yan. So, mga kababayan, yun po ang ating huling tamang pagpapadala sa pera. Kaya nawa, mga kababayan, ay marami tayong natututunan sa ating mga pinag-usapan. Kung mayroon pa po kayong ibang concern, magbigay mensahe sa 702DZS, FEBC Radio TV, at sa serbisyong OFW FEBC Radio. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na linggo sa Radio Online at dito sa Cable Channel 185 Signal. Ito ay sa pakipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW. Kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. Ako po si Pastor Joe Biasong, nagsasabing pagpalain ng Panginoon ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw sa inyong lahat. God bless us all.

0: Diaz, Islas de Pilipinas.
1: Ako po ay si Tony Hernandez, isa pong OFW dito sa Minorca, Espanya.
0: Iyel programa Servisyong
1: OFW. Mabuhay po ang Pilipinas.
2: Servisyong OFW.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa ka sakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanundong gikan sa 1233 Radyo DYDS.
2: Kaumpod sa kalamidad kag sa katawhayan.
3: Kadamping mo.
2: Kaunungan sa mustisya kag sa kaalam.
3: Kadamping mo.
2: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
3: Kadamping mo.
2: Ari na ang
4: Kadamping mo.

Kaga sa aton mga tagpalamati, ginaagda ko kamuliwat sa pag-upod diri sa akon sa aton nga Information, Education, Communication and Advocacy Programs ng Department of Education Division of Bacolod City ang kadampig mo sa edukalidad sa kahanginan. Kagini si Teacher Liel sa inyo kadampig. Kung subong aaga, Miyerkules naman liwat, kabay pang opda ninyo si Teacher Liel sa subos ang 30 minuto sa gun mapaabos sa inyo ang mga importanteng impormasyon halin sa Department of Education Division of Bacolod City. Una sa tanan, syempre, ginagreet ko ang tanan nato yung mga manunudlo, no? Sa atong tanan nga eskulahan diri sa Bacolod City, both public and private schools, kag syempre sa bilog nga Pilipinas, maayong aga sa inyo, kabay pa nga safe kita tanan, kag maayong aton nga pagtudlo dira sa atong mga kabataan, maayong aton pagsinalayo, may kalipay, kag may pagtahod sa isa kag isa, sa aton mga estudyante, both public and private, kabay pa nga sumong nagsettle down na kita, kag malipayon kita nga nagatuon sa aton mga tagsa-tagsa ka mga bulutuan. Kag of course, ang aton mga school heads, good morning sa tanan nga mga principal sang aton nga mga eskulahan. I know busy ang tanan kay man naga-prepare ya ang mga principal sang Bacolod City subong. Naga-prepare sang aton ginatawag nga work and financial plan para ini nga aprubahan na sang aton Schools Division Superintendent para ready na kita para sa fiscal year 2027. Bo. Mamangkot ka mo nga ang katimprano gali ya ginaprepare ang work and financial plan kag ano ini siya no diri ginaprepare kon ano ang paggastuhan sang isa ka eskwelahan sa iya nga ginatawag naton nga MOOE no ang aton nga maintenance operating and other expenses bininyo mahapos lang bala magpadaragan sa isa ka public school indi kay ang tanan nga mga ginagastuhan sa eskwelahan dapat ginaplanuhan ina no kay gina-approve sang aton nga Schools Division Superintendent syempre paagi sa rekomendasyon sang aton nga Assistant Schools Division Superintendent kag of course sa paghimo sina naga-provide nagahatag sang technical assistance ang aton mga public schools district supervisors kag ang aton nga school governance and operations division headed by our planning officer Miss Joanna Marie Amedo. So magasugod ako sa greetings ko maayong aga sa inyo tanan dira sa school governance and operations division. Syempre ari ko di subong no, I will join you in a bit and sa aton naman schools division superintendent Sir Dennis Develos and ang ating nga Assistant Schools Division Superintendent Dr. Randolph Aliman. Good morning sa inyo, sirs. Kaya siyempre sa tanay nga ng mga tagpalamati naton. Kada mo sa na-discuss ni Teacher Liel sa inyo last week, no? Nag-focus ako sa ginatawag naton nga expulsion and exclusion of students nga nagahimo sang hindi maayo sa sulod sang eskwelahan. Natapos ko ang mga importante nga mga impormasyon pero man may gusto ako i-emphasize, no? May gusto pa ako i-emphasize antes ako magkanto sa next nga information drive. I-emphasize ko liwat nga sa aton may tatlo kita ka DepEd orders. I-disregard na nato, no? Ang aton nga DepEd order number 17 series of 1970 Rules on Student Discipline. Gina-disregard na natin kay again ang na-discuss ko sa nagligad nga si Mana ini siya is punitive in nature and hindi na natin ginaguba no? Hindi na natin i-allow nga maguba ang rights ng isa ka bata sa basic education so more supportive ang aton nga mga guidelines subong. Isa na na, of course, ang gin-issue natin nga Child Protection Policy, that is DepEd Order number 40, Series of 2012. So, dugay na ang Child Protection Policy, no? 2012 pa. Kag syempre, ang aton nga implementation rules and regulation, no? Implementing rules and regulation of Republic Act 10627, and that is the Anti-Bullying Act, na of 2013. So may ara kita DepEd Order number 55 series of 2013. Kagang ato naman niya nga DepEd Order number 006 series of 2026 guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment. So ini ang tatlo ni ka mga DepEd orders amo ini siyang ginasunod naton para mapasigurado nga ang aton dira nga mga estudyante sa sulod sang eskwelahan pati na of course ang aton nga mga manunudlo safe no safe makatudlo sang tarong ang aton mga estudyante safe kag makatudlo sang makatuon sang tarong
Now, gina-emphasize ni Teacher Lils kay ti, syempre, ang ato ni Belanga, hindi ko ginasiling nga ato ni siya kabataan, no? Kay man, basi bala, hindi man inis sila mga estudyante. Basi nagapang trip lang inis sila. Basi kung may mga malicious ang inis sila nga intent, nga ginagusto gubaon, ang kaayo, no? Ang kaayo sang buot sang aton mga estudyante. So, hindi ako makasiling ang mga estudyante tani ang nagasigi sang post online, no? Kahapon na 4 days ago pagali, pero kahapon lang ako nakakita naman sa magin post naman nga online, tungod naman sa pagpamahog naman sa mga pila ka eskwelahan diri sa Bacolod, no? Nga magin attach nga video, nga syempre ang video medyo makaladlok man gid kay dito ka klaro nga armas to, no? Ang sa video, no? And syempre ang go to issue of course kay gin post online, syempre ginakadtudi dayon sa aton mga media friends ang aton nga mga eskwelahan para tanawon kung ano ang aton nga preparation. So man mabudlay ang pag-issue sang statement, official statement sang isa ka departamento like the Department of Education kung ang gina-discuss nga incident or issue hindi totally investigated, no? So gusto ko ipa-intindi sa aton mga tagpalamati nga ini siya, I know damo man sa inyo ang nakakita sina kaya hindi man nato na din ma-deny nga ara ina naka-post, no? Pero tani ang ako number one nga gusto ipa-intindi sa aton mga tagpalamati, especially ang aton nga mga active media people and of course ang aton nga mga media friends, kag syempre ang aton nga mga social media active persons, no? Inang may time ka muna nga mag-open permi sa Facebook. Okay. Now, ang gusto tanin, Teacher Liz, nga ayoon sa inyo, kag ipa-intindi sa inyo, we are not helping, no? We are not helping each other kung nisigihon ni naton kapang share. Kay man, kung kisa, ang rason nga ginahype ang mga issue sang mga kabataan, kung kabataan man gidni, or sa mga any interested individuals nga gusto lang gidya mamahog, ang rason na da, kay kung damo viewers bala, no? Kung damo viewers, syempre, nagaka-flatter na sila. Nagaka-replicate, no, ang mga reaction. So, paano nga daan subong ang style pa-basko-basko, pa-popular-popular. Actually, hindi na sa popular, notorious dapat, no? Ang amo nang ginahimo subong. So, number one, kung may mga amo kita sini nga mga makita nga gin-post sa Facebook, tani ang kinahanglan na naton himuon, i-share naton ina sa mga authority nga tarong, nga intsaktob lang authority, no? O, example, I am so thankful nga sa nakita ato, gin-share sang aton nga isa ka personnel sa aton nga division DRRM office through our PDO Sir Miguel Saison, gin-share sa aton nga mga DRRM nga GC. And of course, nag-take initiative dayon ang aton mga DRRM designate focal persons para nga i-investigate or i-look into ina, no? So number one, gid, ano ang ginahimo sang eskwelahan pagkabaton sa mga amusini nga mga balita? Syempre ang himuon immediately, no? I-check dayon kung bala secure ang bilog nga eskwelahan. Kung bala may mga tawag naton may mga presence, no? May ara bala dira mga presence sa mga strangers, no? Mga tawo nga example hindi empleyado sang aton eskwelahan. So isa ni siya sa mga rason kun nga dear parents, gina-avoid naton ang pagpasulod sa inyo sa sulod sang eskwelahan, no? Isa sa aton mga security measure, dapat ang ara sa sulod sang eskwelahan ang aton lang gid nga mga estudyante kag aton nga mga manunudlo kag siyempre ang aton mga non-teaching personnel nga nagabulig sa pag-secure sang aton eskwelahan kapag ubra dira sang aton sa opisina. Ginadugay na niya may bomb threat kag sa wala, may threat sa aton nga safety ang aton nga mga parents, wala na nato na gina-allow nga mag-stay sa sulod sang eskwelahan. Una best ang una ya ang rason na iya sang DepEd, ginatuduan naton independence, no, ang aton nga mga estudyante. That is why nga hindi na, pag-ibisan nga bata mo grade 1 kinder, pagkatapos nga madulong mo siya sa sulod, gina-request ikaw nga mag-stay sa gwa, no, sa waiting area.
much na gid subong. Okay? Dapat naton maintindihan nga much na gid subong, hindi na to pag-istorbohon ang security measures ng school. The more nga tao ang nagasulod sa eskwelahan, the more nga mabudlayan kita sa pag-manage ng crowd. That is why nga ginalimit naton kung sino lang ang magsulod. Okay? Isa na da sa mga rason kung nga kinahanglan naton mag-implement sa strict measure on crowd management. Now, ikaduha, bala ang aton mga media friends, hindi naton pag-i-allow nga magsulod, kag mag-interview sa sulod sang eskwelahan. Yes, hindi allowed, no, ang aton mga media friends nga magsulod sa eskwelahan, magkuha sang footage, mag-interview sa mga bata. Number one, ang aton mga kabataan, di pwede i-publish ang ilang mga hitsura, no, ang ilang mga pangalan, ang ilang mga personal nga mga information without the permit, without the written permission of the parents or guardian. That is why hindi kita basta-basta nag-allow nga magkuha footage ng aton media friends. Ikaduha, hindi bala kita maka-allowed nga magkuha sang statement sa aton mga school heads kag sa aton nga mga school information officer. May ginatawag kita nga media protocol, no? Sa aton media protocol naman, that is embodied in our deputy order. So, sa media protocol naman naton, ang ato naman nga mga school heads, makahatag lang sang ilang official statement if, number one, there is already a proper investigation. Kaya man, hindi kita allowed, no? Kita sa Department of Education, we are not allowed to issue erroneous statement, no? Gina-protection na naton ng aton gina-issue ng statement accurate, insakto, wala sang pagdududa, no? Duly founded by facts. Dapat based ginaya sa facts. So, dapat hindi kita maghatag statement ang ato mga school heads kung hindi pa duly investigated ang report. That's number one. Number two, kung ini siya nga mga issue makabutang sa ato mga estudyante or makahatag sang another issue nga very sensitive sa aton nga mga estudyante, sa aton nga community, kag syempre sa aton sosyedad. Ang ikatatlo nga very important is, dapat ang aton nga statement, naka-ask kita permission coming from our school's division superintendent. Now, may ara kita yung designated nga spokesperson para sa aton sa Department of Education, Division of Bacolod City. Actually, ako, no? Pwede ako maging spokesperson if authorized by our school's division superintendent or ang aton nga legal officer, Attorney Jubert Catalbas. Good morning, attorney. Siya ang aton nga public assistance desk focal person. So, pwede siya ang usually naghahatag sang statement, official statement in behalf of the Department of Education kung kinahanglan, no? Kung kinahanglan. That is why antes ina siya ginahatag ang ating official statement, gina-ensure ang proper investigation. Hindi kita abi pwede nga magpadali-dali. I know kung kisa nag-ugta sa ato media friends nga hindi kita maghatag sang statement because there are so many issues nga mas maayo nga contained kaysa sa gina-publicize naton. Now, about naman sa natabo sa balikan naton ang tong Facebook post nga nakita naton kahapon about threats sa various schools, hindi ato mabalaan, no, kung ano ginang gusto niya himuon. Pero of course, wala naton gina-discount ang possibility nga basi may himuon siya. Pero ini naman ang ato lang yung mahimo sa aton eskwelahan ang aral lang sa sulod. Kinahanglan naton diri ang community assistance, no? Hindi lang ang aton nga barangay, ang visibility sa aton nga barangay dira, paagi sa aton siguro mga barangay tanod, na ma-insure nga ang palibot, no, sa guwas ang aton eskwelahan, may visibility man ang aton mga barangay officials o barangay tanod naton, kaiti ang security sa guwa, hindi naman aton niya sakop. Ikaduha, of course, ang assistance ang aton nga PNP, no, ang Philippine National Police, diri sa Bacolod City, nga tani man na of course, I know na padalagi dyan dayon ang PNP sang ilang representative sa group of officials nga ma-investigate. Pero syempre, mas kinahanglan naton ang active gid ang visibility sa aton nga mga police officers diri sa aton, sa vicinity sa aton mga eskwelahan.
Again, wala sang kapasidad ang Department of Education kang atong eskulahan nga mag-secure sa guwa. Wala sila, wala kita sang kapasidad. Ang kaya lang naton i-secure ang ara sa sulod. And usually, correct man nga ang hindi naton mapugong like nakabutang dito sa Egin Post nga ibilin niya somewhere sa sulod sang school ang whatever nga gusto niya ibilin, pero tandaan naton nga kung ara sa sulod, may ara kita guards, no, may ara kita mga personnel nga naga-insure nga may tawo sa tanang corner sang aton mga perimeter fences, pero pag halina sa guwa, hindi na naton ma-control. That is why nga kinahanglan sang aton mga eskwelahan ang pagpakigisa sang aton nga mga barangay officials, kag of course ang aton nga PNP. I'm so happy nga we have a very strong partnership with our PNP and very strong support with our LGU. So with these measures, ginapangamuyo gini Teacher Lils nga wala sang may malaing matabo sa aton mga eskwelahan. But labi na gid, mas ginapangamuyo ko nga maguntat na ang aton nga mga fellow no Filipinos. Maguntat na kita ang aton mga kabataan bala or ini sila hindi naton ni estudyante, mga matured ini sila nga mga bystanders or members ang aton ng community, maguntat kita sa pagpamahog sa aton eskwelahan. Kay man ang problema ho naton kung paano mangin productive ang aton mga eskwelahan. Mabuli kita paano pag mapasanyog ang edukasyon sa Pilipinas, hindi kita magsagad kasi nabad no nga ginagamu naton ang peace and order sang aton community. At the end of the day, ano bala yung eskwelahan? Ang eskwelahan, amo ni siya ang makahatag lang isang opportunity, especially sa mga least privilege. No? Kung kamo niya, mga manggaranon kamo, damo kamo options, makanegosyo kamo, even di kamo katapos ang pag-eskwela ninyo, mabuhi kamo, makakaon kamo. But kita ya sa public schools, ang kina-cater nato niya usually ang mga least privilege. So kinahanglan, isuportahan nyo kami nga ma-deliver ang amon mandato, ang pag-educate sang aton nga mga fellow Filipino, especially ang kabataan, para maging productive sila nga citizens sang aton country, para mabuhi ta ang aton nga pamilya, para nga maging maayo kita nga mga pumuluyo sang aton syudad. Okay? Now, with that, how I wish, no, nga ini nga mga tao madakpan, kag kun madakpan na sila, mahatagan sila sang insakto nga disiplina. Again, di ka mo magpating. Kung minor ka mo, hindi ka mo mapriso, ha? Very wrong. Kung nakabalo ka mo, kung nag-follow up ka mo sa natabo sa Tacloban, ara na inquest na actually, no? 14 years old. May ara kita element sa criminal law na ginatawag nga intent. So, kung mapamatudaan nga may intent kagidya to create harm or to harm others, you are liable under the law, no? Hindi na iya sila nga exempted kamo. Exemption is a very different thing. So, sa Department of Education naman, klarohon taliwat nga expulsion is still allowed, no? Expulsion is still allowed. Again, masiling kamo nga makapoy abi, no? Nga ang may ginatawag itang maximum tolerance. Number one, ang proseso hindi amo sina kahapos. Kaya ang pinaka-importante sa tanan na dapat na insindihan naton, ang proseso hindi amo nakahapos, kag protected sa Constitution ang rights to basic education sang aton kabataan. Muna siya ang pinaka-number one nga rason kung nga ang hindi naton go-to solution ang expulsion. Pero tandaan ninyo, expulsion, matabo na siya gihapon under Child Protection Policy kung may grave abuse, violence, or exploitation nga himuon ang isa ka bata, isa ka estudyante, no? Sa DepEd Order No. 55 naman, severe repeated bullying. So magsiling ka gani nga sige-sige ka sang pangbully sang classmates mo dira, you can be expelled. Okay? Sa DepEd Order No. 6 naman, series of 2026, tandaan naton nga ini siya nagapakita kung paano i-implement ang expulsion nga ginatawag, no? So tandaan naton nga ini siya ang pinaka-latest kag most comprehensive naton nga issuance kag diri nagatan-aw kita, no? Sang ginatawag naton nga mga third level offenses. Sa third level offenses, bomb threats, deadly weapons, hazing, homicide,
sexual assault, kag ang iya sini nga penalty sa first offense is non-readmission, and sa ang ginatawag naton nga non-readmission meaning expulsion or exclusion. So hindi ka mo basta-basta lang magsagay ka pamahog, no? Bumbahan nyo ang mga eskwelahan naton, kay man sa tuod lang, no? Sa tuod lang, bisan ano kat, na maximum tolerance ang himuon sang aton mga eskwelahan. Kung ginasigisigi naton istorbo ang aton nga mga eskwelahan, hindi na makaubras ang matarong ang aton mga teachers, busy na lang ang aton mga principal sa pag-resolve sa inyong mga issues kag mga problema, wala kita nagabulig para mapatarong hindi ta masacrifice ang majority para sa very few. So kung may mga grupo kita nga magsinabad, maistorbo na ang majority sa population sa aton eskwelahan, dira na kita ma-set in ang concrete nga disciplinary measure. Hindi na siya something nga pamahog, ina siya ara sa guidelines, kag i-implement ina siya sa Department of Education. So, klaro sa aton, no, may mga bagay kita nga dapat maintindihan. Kag klaro man sa aton, nga ang aton mga eskwelahan, ara dira, hindi na yan negosyo ang aton mga eskwelahan, no? Wala ka mula sa may makuha. Hindi ina siya negosyo nga naga-earn, no? Naga-income aton nga eskwelahan nga. Ma-open kita, maklase kita. Ano, kung ang purpose ninyo sa pagpamahog is to disturb, like, sige, kaya para ma-postpone. Nang ginatanaw naman, ano giblang issue? Ma-postpone kita sa klase. Ang pag-postpone sa klase, actually, while it is true nga may ara kita alternative delivery mode, pero kinahanglan gid sang aton grades, sa aton kinder, grades 1, 2, and 3, no? Kinahanglan ginila na iya magsulod. Grade 3 and grade 4, kinahanglan ginila guided ang ilang mga, ang aton mga kabataan nga ara dira, bata, pakatama, kinahanglan guided sila sang teachers paano magtuon. And tanaw mo naton, ang aton mga ginikanan, tanawan nyo bala, aton mga ginikanan, nag-aubra na, no? Nag-aubra na para maipakaon, maigasto sa ilang mga kabataan. Now, kung mag-suspend kita ka klase, kinagasigi ka muna pamahong sa aton mga eskwela, no, matabo. I-modular ta ang kabataan, din sila ato sa panimalay. O mamroblema si nanay kag si tatay, di ba? Mamroblema sila, paano sila magtudlo sa aton kabataan, sino mabilin, di ra? Kung tanawon nyo, ang at

7:30. Imagine ko, ano sila, ano oras, alas tres imidya. In this duration, free up ang aton mga panimalay, aton mga iloy, no? Nga magatipan sa mga kinahanglanon sa panimalay. Kay man ang aton nga kabataan nagatuon sa eskwelahan, nakita nyo ang partnership, no? Si teacher ari din nagatudlo, while si nanay nagaatipan sang panimalay. Now, kung magsigi ka mo kapamahog, dakag masuspend ang aton klase, pero di tatanan. Ha? Si teacher maayawan ubras ang iya instruction, hala sige na lang siya ka follow up sa parent, follow up sa guardian, follow up sang kamusta ang module, kamusta ang activity sheets, bala nahapusan si baby, nahapusan bala. Si mabudlayan kita magtudlo. Ang atong ginikanan are not trained to teach. And amo na ang rason, tanawan nyo bala nga gina gin-open for free ang aton mga public schools. Nga agin mandato sa Constitution, nga tanan nga eskwela, ang tanan nga kabataan dapat makatapos, no? Dapat makatapos ang basic education. Ginatawag na naton, gina-outsource. Gina-outsource ang aton mga gobyerno, nagapundo kita sa dako katama nga budget sa Department of Education para mapaayo ang aton nga mga citizens. Para mapataas ang aton literacy, kagaton nga numeracy rate, para ang tanan nga mga kabataan, literate, numerate. Ti karon, kung isturbuhon na nato ng atong eskwelahan, kaya nagasigi lang kita kapamahog dira sa social media, ano matabo? Perdi tatanan. Correct? Perdi tatanan, no? So, dapat untatana ini naton. Kay man, ang inyo na guro ba si tripping-tripping man lang na? Pero tandaan nyo, ang various agencies sang aton nga gobyerno, nagakaisturbo sina kay matanaw na nila ang aton nga PNP ma-operation, ang aton nga eskwelahan, syempre ma-beef up naman sa security measures. Ang aton nga local government, no? Headed by our city mayor, Mayor Gregas Ataya. Actually, wala lang kamo kabalo, pero ang aton nga mayor is directly supervising everything. Imagine, maski Sabado, mapatawag si Mayor Meeting sa amon para lang mapamatian kung ano pagid nga measure ang pwede himuon sa LGU naton, sa aton nga local government para maproteksyonan na aton mga kabataan, kag aton mga maestra sa sulod sa eskwelahan. I hope nakita ninyo ang effort, no? Kag nakita ninyo kung paano kanugon katama sa mga ginausik natin nga resources. Nga tani mabutang pa naton sa mas importante kag mas makapaayo sang aton syudad kung hindi ka mo mangga mo sang aton mga eskwelahan. So kabay pa nga unta tana ina nato, no? Kay man ang good news nga ihatag ko sa inyo antes kita mag takop, kay man ang aton oras subong is 9:55 na. Nagasigi kita sa aton partnership. Thank you very much sa aton nga Bureau of Fire Protection nga nangin partner sa aton nga division through the leadership of our Social Mobilization and Networking Unit, Sir Celestino Nefras and Miss JV Betio. So may partnership na kita dira sa aton nga Bureau of Fire Protection. May ara man kita partnership sa aton nga way pa nato na papermahan, no? But it's about to be signed na ang ato memorandum of agreement sa aton dira nga partner, Corazon Loxin Montelabano Regional Hospital. Thank you very much sa aton dira nga mga partners, and especially sa akong dira nga friend si Miss Sharine Hunsay Kailian, ang aton nga chief finance officer, no? Pasalamat kita kay man ini siya balang maayo ini nga balita para mabalaan sa aton nga mga ginikanan nga nagapamati subong. Because of this partnership, no, may ara kita nga standby nga help or assistance coming from our Bureau of Fire, kay syempre ang mga programs na nila maka-benefit ang aton nga mga estudyante. And sa regional hospital naman, syempre kung kisa may mga aksidente yung nagakatabo, no? Away na itong ginapangayo, pero kung may mga affairs or events sa school, may ara nga mga
gaka-involve ang atong mga kabataan. Kadamo actually sang aksidente nga mahampang ang bata, dahil hindi mo man naabi maakigan, balay nga hindi maghampang kay bata pa man ano, mahampang ginaya. So mahampang ginaya kag masakit or mapilas, mabalian ang nami sini nga partnership sa Corazon Luxon Regional Hospital. May ara kita partnership nga kung sa diin, ginabutangan sang express lane ang aton nga mga eskulahan.

kung may matabo nga aksidente, mahapusa na lang sila magpasulod, mag-seek sa medical assistance or tawag natong treatment dira sa aton regional hospital. So, hindi nga mga programa amo ining ginapatigayon sa Department of Education, Division of Bacolod City para mapa-improve pagyed ang mga programa naton. Kag syempre, para maayo pagyed nga serbisyo ang mahatag naton sa aton mga kabataan. And lastly, syempre, para sa aton literacy and numeracy, amo ni siya subong ginafokusan sa aton nga mga eskwelahan. Nag-download ang aton nga Department of Education, no? Kumbaga, gin-fundingan nila o nagpadala sang budget ang Department of Education para sa aton nga numeracy and literacy program. Amuning tani, mga ginaistoryahan nato niya, bala, no? Hindi inang kung mga ano-ano nga kalaina, no? Dated August 4, 2026, no, nagpadala ang aton nga Department of Education nag-issue sa tanan ng eskwela sa bilog nga Pilipinas 2,289,250,000 pesos. Imagine that money, no? 2,289,250,000 pesos. Ano ini siya para sa literacy intervention program sang kada eskwelahan. So, paano nato nini ma-implement kung hindi kita mag-settle down kang magpahimuyong anay, pabayi-anay ang aton mga eskwelahan nga makatudlo kang mapataas ang literacy rates ang aton nga mga kabataan para nga mangin maayo sila kang mangin produktibo sila sa pag-abot sang tion nga matapos na sinila ang ila basic education sa Department of Education. So, madamo gi nga salamat. Ang oras nato subong is 9:59 na. Paalam na si Teacher Lil sa daso naman nga Miyerkules. Kabay paupda ninyo ako liwat sa pag-discuss sa mga importante nga impormasyon halin sa Department of Education. And ginapangamuyo ko, ginapray ko gid nga tanay kita mag-settle down kag makasugod na sa pag-ubra para sa aton kabataan. Ang batang Bacolod noon, baskog kag kampiyon aton amligan kag i-ensure naton nga safe kita tanan sa sulod sang eskwelahan. God bless everyone. See you again next Wednesday.

0: Pilipinas! 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga napunan sa matahong nga mga talan-awon nga aton mapabugan.
1: Pari ang El Nido kag Coron sa Palawan, Boracay sa Aklan, Batanes Islands, Camiguin kag Siargao, Malapascos ang Cebu, Halangaman sa ang Leyte, Sipalay sa ang Negros kag iban pa. It's more fun dere sa Perlas ng Silangan.
0: Cagayo,
1: Subic,
0: Batangas,
1: Tagaytay,
2: mabuhay!
1: Welcome sa pungsod nga puno sang paghigugma. Kundiin ang mga tawo waay nagakadulaan sang paglaom kag kasadya.
0: White sand kag blue water? Kanami maglakat sa gakina nga baybayon.
1: Hindi lang ang mga view ang manami diri, kundi pati ang mga tawo nga hospitable kag lovable kid.
0: Discover beauty,
2: passion,
0: and paradise.
2: Discover Philippines!
1: Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dumway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
5: We are your friends you can always count on in our counting time. Real talk, real fun. We have something more to inspire and to make you productive. For real. Real? As in real or real, here on Real Time. And now, here are your real friends.

0: Good morning, Abian. Kamusta ikaw sa sining adlaw sang Miyerkules, middle of the week na kita subong. Welcome gid sa Real Time with Leia. Salamat gid sa imong pagpamati. Tita Virgie Salgado, good morning sa imo. Subong man gina tamyaw man naton. Maayong aga gid no sa kay nay Mercedes Nanit, sa RB Nanit tira sa Gimaras. Madamo gid nga salamat. Salamat gid sa inyong pagpangamuyo ang suporta sa DYVS sa gihapon abyan. For the past 55 years nagapadayon ang aton nga broadcast kag ministry. I hope nga hindi ka gid matak-an abyan no nga mag pangamuyo sa gihapon kag magpasalamat sa Ginoo sa sining time. O maga abot ina tod kung kisa ang mga tion nga So, gakawadan kita sa motivation or ayhan, nagakaluya kita, nagakadiscourage, kabay pang hindi na naton pag ibalabawon abyan, no? Sa aton nga greater goal gid sa sininga adlaw. Nung simbahon sa Gihapon naton ang Ginoo sa aton trabaho, sa imo mandira nga negosyo abyan, or even sa mga problema naton ara gyapon no nang mabalgani ni Paul no, rejoice in the Lord always, di bala abyan, mag kalipay even if you don't like it no, magpray sa gyapon even if you don't feel like it abyan no, kay ang aton nga pagkabuhi hindi lang sa nabasis sa emotions naton, sa feeling nato na byan, but sa aton gid nga commitment, sa aton nga security nga ang Ginoo kaupod nato na byan. So hold on lang gid no, bisan sa sini nga mga ordinary days abyan, masiling ka daw wala gid daw, do wala breakthrough, wala sang achievement no, or wala sang pagsabat sang Ginoo sa akon nga pangamuyo, do wala gyapon how do makaamo kita na kung kisa, pero kabalo ka abyan, aware gina ang Ginoo sa tanan naton nga ginahimo kag sa tanan nga gakatabo abyan. So kabay pa nga hindi ka dira maguntat abyan sa pagpangamuyo, sa pagpursu sa gyapon sang excellence sa imong trabaho, kun nakapoy ka ano anay no, pause anay, mag-break, mag-bakasyon, ayhan. Bisan isa lang kadlaw, no? Bakasyon gamay or relax, abyan. Kadto ka sa lugar nga maano ka, ma-relax ka bala. No? Kung daw aragin ang pressure ka, ayhan, daw feeling mo na subuan ka, you're alone. No? Ano, abyan, no? Gwa ka dira. No, sa imo ginatin niran literally ha. Pwede ka to anay ka relax no, sa bye-bye kadto ka to anay or mo walking ka dira sa guabyan. It's normal kung kisa sa aton nga mga tao, of course ka experience kita sina. Pero kabay pa nga hindi na matabunan abyan sang mga negative or mga kalain nga gakatabo ang mga nami nga mga bagay nga katabo man if you just observe no, kag learn gidabian nga magpasalamat. So muna siyang aton nga reminder sa imo today no, bao dako gid ang aton nga pagpasalamat kag congratulations no sa aton nga Filipino star nga si Alex Yala, of course nga nag-champions siya sa DC Open abyan no, ti hindi na gid na iya mapunggan abyan no, kung time na gid ni Alex Yala nga ma-experience niya ang kadalagaan nga ginatawag no. So salamat gid no sa sina nga balita kay nagakahatag man sa aton encouragement kag hope abyan no, di bala amo na sa aton nga topic today no, ang discipline kag ang consistency importante gid abyan sa aton nga kadalagaan. So antes kita mag padayon abyan no, may mga pahibalo kita sa gihapon, pamatian nimo ang life improvement for teens every Monday abyan with Miss Leia Bargazo alas 5 sa hapon. So kanami sa sining programa kay naga pakig-ambit dira sila sa mga practical biblical wisdom, encouragement, and life lessons para mabuligan ang aton ng mga teenager nga magtubo sa ilang pagtuo, sa ilang character, kag sa ilang adlaw-adlaw nga pagkabuhi sa Ginoo. Kag subong man abiyan sa sining nga Biyernes, ginaagda ikaw, labi na gid sa mga church leaders, educators, community workers, nga mag-attend sa Moral Recovery Program Trainers Training Seminar sa Function Hall sa Morsha Complex Building, Morsha Plaza. Sa dugang nga detalye, mag-contact lang kay Ma'am Grace Pasigado, 0917-143-4751. Ari pag inabihan may concert ang for the Four Tenors sa sining August 16, Bacolod Cosmopolitan Christian Church, Circumferential Road, Bacolod City, 6 p.m. Ginadala ini sang Pahanukoy Baptist Church. For more information, contact kay Ma'am Sweet Rose Leonares, 0915-651-9984. Ang Intentional Discipleship Making Conference naman sa sining September 25 to 26 sa SMX Convention Center, Bacolod City. Sa mga interesado dira, mag-connect lang online sa idmcbacolod.com. May aga gid sa kay Tita Ninfa Tahala, kay ng Georgia Castor, Pastor Nemesio Tahala. Subong man, ginatamiyaw naton si Tita Dimple Baldonado, Naininita Guadalquiver. Baka muyuan sila naton for good health sa gihapon. Abyan, si Ma'am Lori Sueco, ginatamiyaw ko man, may aga gid sa inyo. Kag salamat gid sa mga binaton dira sa may Galicia Baptist Church. Pastor Beats Alfonso, good morning. Natamiya ko man dira sa Guse, Ilog, Sinang, Crinor, na itiding na tasing ng Resil Rivera. Kamusta ka mo dira? Salamat man sa kay Tita Julieta Jurilia, Tita Ninfa de la Torre, good morning. Kag salamat gid kay Tita Perla, Tito Nestor Montalbo. Good morning gid sa inyo. Kagari paginabiyan ang National Telecommunications Commission nag-remind sa aton nga mangin or maghalong kita sa mga pagpanginto no online abyan. Mayara sila sang cyber fraud awareness campaign. Maghalong kita sa phishing nga ginatawag. Gani maghatagi kita protection abyan no. Hindi ginaton pag-ihatag aton mga password kag OTPs. Kag subong man, maghalong makita sa mga online shopping scams. Para bala ang nagabaligya online, barato-barato. I-check yun na may verify gina kung tuod or hindi. Subong man fake job offers nga nag-offer sa namin-namin nga trabaho pero ma-down payment kaanay antes mo makuha ang ina nga trabaho, maghalo makita sina. So, may ara kita sa ginatawag nga or para ma-proteksyonan kita, may SIM Registration Act kita or RA-11934. Kag subong man, i-report ninyo abyan ang mga suspicious texts sa Contra-Text Scam Program. Kag remember, let's trust every day but verify. So muna siyang mga reminder naton sa sininga aga. Ginapasalamatan ko man si Attorney Janice Diaz. Good morning sa ima attorney. Kag subong man, si Pastor Franklin Ibanez, o Melba Ibanez. Good morning. Ginatamiya ko man si ng Shubi Somsho. Salamat ginang Shubi. Ginugid mag-answer sa imong mga prayers at agan kapag isang good health ng Shubi. Salamat man sa mga taga-Iloilo ng mga abya naton, Ma'am Vic Regalado. Ginatamiya ko man si Pastor John, Ma'am Rele, Ma'am Ellen Magallanes, Toto JM. Subong man, si Sir Eugene Hadya, may agagis inyo mga mapisa naton ng mga kalalakinaan din sa Upper Room Baptist Church ng Josel Olivares, si Nong Rendren Magallanes, subong man, si Tay Elviro Flores, salamat man sa kay Sir Eugene Hadya, ginugid magpakamayo sa inyo dira kag mag-provide gid no sa mga kinanglanon no sa pag-ubra dira sa church. Kagi na pasalamatan ko man, hello dira sa kay Tita Norming, is Janice Remutin, kamusta kamo? Ma'am Joyce Molina, good morning. Kag salamat gid no kay Tita Nelly Gonzales dira sa Valladolid no Waymond Yap and family, si Toto DJ, Ma'am Miss Dian ng Dian Yap, good morning. Salamat man kay Pastor JR Sore and family. Miss Judy, good morning gid sa inyo. Ma'am Edna Gardes, Sir James Gardes, salamat gid. Kabay pa nag-enjoy ka mo sa tanan ng mga programa diri sa DYVS. Kagabian of dan mo ko diri, let's discuss sining discipline and consistency. Parang mangin madilalagon kita abyan. Tutok lang diri sa Real Time with Leia.
1: Ikaw, ako, kita tanan, Pilipino. May nagkalain-lain nga pagpati, may nagkalain-lain nga pagtuo. May nagkalain-lain man nga dialekto. Apang kung lingwahe ang pag-aistoryahan, isa lang ang nagakonekta sa aton tanan, ang lingwahe nga Filipino. Lingwahe sa kahilwayan, paghiliog yun, kagpagka Pilipino. Ang 1233 DYVS kaupod sang kada Pilipino sa pagselebrar sang buwan ng wika sininga bulan sa Agosto.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
1: Real Talk. Nagapamati ka sa gyapon sa Real Time with Leah. Salamat gid kay nung Kasim kanya da Pastor Hill gusto tayo mga biyan naton dira sa Bacol Living Water Christian Fellowship. Salamat gid sa kay Pastor Jim Guzom and family. Si ginatamyaw ko man si Ma'am Joy Agarado, Ma'am Lourdes Mercado, Ma'am Lina Osente, mga biyan naton sa CEF Child Evangelism Fellowship. Pastor Ricky Calopez, kamusta ka dira, Pastor? Mabatian siya naton sa Salmo Morning kada Biyernes. Gintami ako man, Pastor Elmo Kiachon. Pastor, nahidlaw na kami sa imo. Kamusta ka dira? No, bisitahin man kami diri. Sinong Edgar Lacson, ginatami ako man naton ng Claire, ng Job Gotera, ng Cynthia, ng Nestor, kag ng Leia Pakurib, nung Jo Marie, nung Mary Magalona, maing aga gid sa inyo. Ginatamya ko man si nang Faye Abalahon, good morning. Hello man kay Pastor Gary, Ma'am Grace Visitacion. Also, salamat gid sa pagpamati kay Ma'am Michelle Sir Early Derla, Ma'am Rose kag Sir Zelly Serna. Maayong aga gid sa inyo. Pastor Merly Puyugaw, Tita Marie Andrico and family. Si Ma'am Mercy Historia and family, Tita Ofelia Tutika and family, dira sa Maykan Roma, Pontevedra. Kag nagapasalamatan ko kay Tito Ponso, Tita Nining Tabaw Suarez, Toto Milky Tabaw Suarez and family, Day Freedom Aquino, may aga gid sa inyo. Kag ang mga tanan nga nagapamati abroad, maayong aga, may udo, maayong gabi sa inyo nga tanan. Salamat kay China Net Divulgado, Day JN. Hello man kay Chay Venus Hayuna, kay Nungwali Hayuna. Subong man kay Chay Milky, kag nung gamay saurin. Hello gin sa mga nagapamati dira sa Libertad Market. Good morning sa inyo. Salamat gid. Maayo lang dira nga pagbaligya, no? Kaghalong kamo sa sini nga mga maulanon nga panahon. Padayon kita sa pagpangamuyo gid abyan sa aton nga mga kabataan nga safe sila sa ila pang eskwela, balon gid sang payong kag jacket ang mga nagaubra naman dira, no. Kag please pray man sa mga driver naton, sa mga pampubliko nga salakyan nag-struggle sa gihapon sa kamahalon sang gasolina. I-pray gid sila naton nga mga resilient sila abyan kag kita man, no, mag-learn naman kita nga magtipid abyan. Sa aton nga pagkabuhi, bisan tuod may ubra ikaw, no, or may business ikaw, learn gid, no, nga mag-save, no, or mangin good steward, no, sa mga tubig kag kuryente nga ginagamit naton. Kaginatamyo ko man dira, maing aga gid. Salamat gid sa pagpamati kay Tita Pleni Hiraldoy. Kamusta ang signal dira sa kabakungan, Tita Pleni? Subong man si Chay Marisa nung Unyok, si Celso Paniergo, maing aga man kay Tita Suzette Posadas and kay Pastor Eli Posadas. Salamat kid sa inyo mga prayers and support diri sa DYBS. Pastor Rodrigo Niere, mga binaton sa FCCC La Carlota, si Tita Lori Castillo, mga binaton mandira sa Community Bible Church La Carlota, Pastor Paul Pabalate, kagtanan nga mga members nila, mga staff. Sir Dan, Ma'am Remy Montinola, good morning. Ginapasalamatan ko man si Engineer Ray Ramos. Maying aga sa imo, sir. Dira sa Kamso Talisay. Si Ma'am Vic Violanda. Salamat man sa kay Ma'am Nieves Barato. Sinong Dolping Villareña. Dira sa may Patag Silay. Good morning. Salamat gid sa pag-tune in. So, abiano ang aton gid nga ginakalipay subong ang kadalagan ni Alex Yala. Hindi ila ni iya kadalagan, kundi aton man nga mga Filipino kanami kay ang iya nga statement balang hindi lang para sa iya, kundi ang ginadala niya mismo ang pagka-Filipino niya. No? Amo gina ang nanamian aton kay Alex Yala nga gina-acknowledge siya gid permi, no, ang ang iya lahi, no, or diin siya naghalin abyan. So very humble nga bata, no, si Alex Yala. Kag amo na beyond, no, sa iya success, subong niya abyan, nakita naton ang discipline giniya, kag ang consistency, kag ara gid ang humility sa iya abyan. Kanami gid sang mga ginikanan nga nagpadako man sa iya abyan, no, mga lessons nga makuha naton sa life and character ni Alex Yala abyan. Siyempre, nakita man naton nga hindi manigulpi ang iya success abyan. Na-learn man naton nga 4 years old pa lang siya. Muna nagsugod na siya abyan train or may exposure na sa tennis nga ginatawag. Kagkanami, gid kay ang iya nga lolo mismo ang nangin mentor niya abyan, no? Ni Alex Yala nga nangin isa sa mga world's best player subong sa tennis. Nakakumplito ni siya sang biggest victory niya sa iyang young career, no, nga napierde niya ang world number 3 kag top seed nga si Jessica Pegula abyan sa recent lang nila nga hampang, no, para makuha ang Mubadala DC Open title early Monday abyan. Nang nangin first Filipino ever ni siya nga nagdaog sa WTA Singles Championship. Kag it's more than a breakthrough, ganin basing sa commentary abyan. It was a coming of age performance nga nagdala kay Alex Yala among the elite women's tennis. Even more remarkable abyan kung paano ininiya ginhimo kay after nga na-suspend ang championship match tungod sa ulan, nagbalik ni siya sa court looking like an entirely different player. So during sang delay abyan, nag-recalibrate ni si Alex, kumbaga nag-recharge siya anay, not only physically but mentally. Himo sa mga adjustments nga kinanglano niya para ma-dismantle niya ang iya opponent, nagdala siya sa muna nga round kag kadalagaan. So grabe gid ka breathtaking, no, ang natabo abyan, no, sa dito na sa finals. Di bala abyan sa nakalantaw dira. ako nag-scan sa online lang pero not ang full length yun nga hampang, pero muna abyan, no, ma-overwhelm ikaw sa kalipay kay grabe gid, no, do syempre sino bala ang mag kung sa Tagalog pa mag-aakala, no. Wala sang imposible abyan sa Ginoo, no. Kita tanan nga moyo, halos kita tanan abyan, no, nagabang, nagpulaw. Iban guro nag nagbreak ayan sa Ilobra, no, kay daw ano to, no, late Monday na to, midnight to siya mo lang ang ilahampang kay na delay gani. Pero amo na, no, it's worth it ang pagulat naton abyan. So kanami gid, no, kay after to sang iya nga kadalagan gin tawgan niya gidayon ang iya nga family abyan, no, nami sang iya nga biggest message gani na reserve gid sa mga countless Filipinos who had fueled her remarkable run. Nagupod gid bala at kumbaga sa Wimbledon palang nga daan abyan, grabe ang crowd, damdamo ang crowd, nagadamo tungod sa mga Filipino supporters. So nagdako gid ang pagpasalamat ni Alex Yala sa tanan nga mga supporters niya, especially sa Filipino community dito sa DC and diri man sa Pilipinas, no. Batyagan niya kita ang pagpalangga, no, sang aton nga mga kababayan. So wala labot sa ini nga history abyan, of course, ara gid na ang prize of her career abyan. So congratulations liwat Alex Yala bisan ang iya gani opponent nga si Pigula Abian nag-acknowledge ang iya nga ginhimo no ni Alexiela Abian kay congratulate niya ini kag amo na no mo ginaiba sa sports amo lang na nami an ko bala sa tennis pagid siguro ba ikaw bago ka pa lang nahook sa amo ning hampang pero kita naton nga daw so far daw wala kagid may madbatian balang nga tama gi ka negative abyan no we appreciate that kag amo nang kinanglano naton subong di bala dako gini nga blessing sa Ginoo sa aton sa piyaksang mga nagakatabo subong sa Pilipinas abyan let's focus gituod sa positive side no sa mga nagakatabo na, sa aton abyan diri sa Pilipinas and timely gid no ang kadalagan ni Alexiela Abian no kanami gid sang Ginoo nga nagaremind ini sa aton nga may paglaom kita tanan abyan so congratulations liwat sa aton tanan ang kadalagan ni Alex kadalagan man aton abyan so more on this abyan diri lang sa real time.

0: Real talk. Nagpamati ikaw sa gihapon diri sa real time with Leia kabay pa nga. Ga-enjoy ka dira sa imo pagpangapi or pagpamahaw abian or panyaga na ina samtang nagpamati ka diri nag-upod sa aton nga programa. Salamat gid abian sa imo nga wala untat, wala gid nag lubad, nula lubad. Ang pag-suporta diri sa DYBS for us here sa DYBS, sabihan actually, bisan ako personally, kung nag-real time, kung gani daw, pareho lang na nga nag-amuna, no? On the game kita, no? Siyempre, on the game kita para sa Ginoo abyan. Let's give our best, for me, kay ako niya ginapatihan, abyan, nga, ang opportunity, ara, so, i-maximize gina naton, no, para sa Ginoo. So, hindi tanan nga tiyon, ara kita, no, so, muna ang aton nga mga reminder, bala, abyan, like, nami, isang sining article, gani ni Jennifer Santiago Oreta, ialamin niya what happens after the cheering stops. No? Share ko lang ni gamay sa imong mga insights ni Abian Jennifer. Nga ang recent victories ni Alexia Abian deserve every bit, no, sa aton attention. Kag ang bigger story is not only Alexia herself, it is what she represents. So namigid sang insight nakita naton diri, no, nga si Alex nag-remind sa aton of what Filipino youth can achieve when talent meets opportunity, discipline, and sustained support. Siyempre, sa kada hampang ni Alexia Laabyan, nag-celebrate kita. Kag may mga thousands of young Filipinos man, quietly, nag-pursue sang ilang mga handom. Like, nag-abugtaw sila aga pa mag-practice, nag-pulaw sila para magtuon. They build robots in school laboratories. Nag-conduct sila sang research, nag-create sila sang art, nag-volunteer sila sa ilang communities, or simply keep working at something they deeply believe in. Damo nag-batas abyan sa mga lawig na traffic or pagbiyahe, mga inadequate facilities, financial uncertainty, kag mga limited opportunities. Most will never trend on social media or make. Amoni ang kamatuoran, abyano, nga ang Pilipinas, wala kita gakawadan sang talent. Ang kulang sa aton, abyan, amoni ang system that consistently discovers, nurtures, and develops that talent. May mga habit of celebrating kita sa mga pamatan-o naton only after they become champions. Diba la? Si Alexia la sang una, diba mas siling na kita nga ano man lang ni sa sang una, no, hindi man ni siya sikat, diba la? Makambal kita sa amusina, no. Pero amuna nang kumbaga diin kita bala sang time nga hindi pa sikat si Alexia la, diba la? What they need, abyan, is our support long before they win. No? So, sa mga pamatanon, dira subong, of course, hindi man na ang goal naton, abyan, nga magsikat kita, but, or mag-trending kita, but, within ourselves, bala, or, nag-fight kita everyday sa aton nga mga battles, and, may makakita man or wala, ang importante abyan, no, nga aragid ang kalipay, no, nga nahimo na naton gali sa bugay sang Ginoo. Kag na learn madiri naton nga no one succeeds alone, no, behind every accomplished athlete, scientist, artist, entrepreneur, or public servant is an ecosystem of parents, teachers, coaches, mentors, schools, institutions, and public policies that patiently cultivated potential. Kabalo kaabyan ng excellence is rarely accidental. It is built. No? Amuna siya ang pamangkot. Bala, are we investing enough sa aton nga mga pamatanon? Muna sa pamangkot. Kay syempre, ang ginaistoryahan din natin ang discipline kag consistency abyan sa nga ma-learn man natin nga kay Alex Yala nung bata pa siya ginahimo na ni niya. Kag ma-apply man is aton ng mga adult. Nami isang din share man pagdiri nga insight ni Jennifer Oreta abyan nga ang pamangkot o kagina nga are we investing enough in our young people? So ang answer dira no nagapati kita man nga ara sa governance naton. Governance is more than managing public affairs or delivering services. At its heart, it is about creating the conditions in which every person can flourish. It is about ensuring sang mga circumstances of a child's birth, ang income sang isa ka pamilya or ang eskwelahan nga ginaskwelahan, no? Hindi ni nag-define sang boundaries sang aton nga future. Ang good governance sabihan expands opportunity, nagahatag ini sang sa kada young person sang fair chance to discover, develop and fulfill their potential. So dako gid sa gihapon nga dako pa ni nga lubrahon kumbaga damo nga mga kabataan subong mga Pilipino nagsugod sang ila kabuhi at a disadvantage tungod sang poor nutrition. Ang child stunting nagapadayon to impair not only physical growth but also brain development long before children enter a classroom. Then maskwela sila confronting equally daunting challenges. Based sa alarming baseline findings nga ni sang EDCOM 2, ang Second Congressional Commission on Education, ang aton learning crisis nagmasdalong pagitini abyan. Ang mga learner nag-struggle sa basic reading and numeracy, learning gaps remain wide, and teachers continue to do extraordinary work despite difficult conditions. Sama sa may abyan, ginatatar naton ang nutrition, education, sports, research, kag innovation nga separate ni sila nga policy agenda. Pero ini interconnected nga pillars ang human development and together nag-reflect ni sila sang quality sang aton nga governance. Nag-reveal ini kung anong ginavalue naton as a nation. Kung diin kita nag-invest ang aton resources, whether we have the foresight, kag resolve to equip sang next generation, sang opportunities nga kinanglan mag-flourish. Kabalo man kita ang kung anong kinanglan nga ikayuhon. Yet, week after week ang aton nga national focus ara abiano sa politics naton. To Marco gani istorya na kami diri no sa office so, na do ka sumod na no sang mabatian naton sa mga balita makita naton sa internet abyan kag kasubukin when it comes sa realities kag politics aton. So abyan masapya kabahin na mention na itong kaginanong governance is more than politics. Ang politics ask who wins power. Ang governance naman niya abyan ask what to do with power. Imagine bala kung maghata kita tion abyan sa pagbulig, no, eliminate sang child stunting. Pareho man nga naghatag kita tion so sa mga political controversies. Imagine kung gina-improve na ito ng literacy, nag-support sa mga teacher, nag-expand sa scholarships, nag-apabakod sa sports and arts programs, nag-build kita sa research laboratories, nag-himo sa mga opportunities for young innovators. This became enduring national priorities, sabihan, instead sa mga occasional talking points. Muni sa ang ginshare ni Jessica Oreta, no? Or ni Jennifer Oreta, rather. Ang investments sa biyan sa sininga areas may never dominate the headlines. They may not produce immediate political rewards, pero nag-transform ini sa pungsod naton in ways no single administration or election ever could. Kung kisa abyan, minsar man ta balang whether we have to become so absorbed, no, sa political battles diri nga nalipatan na naton ang pag-build sang aton nga nation. So ang kadalagaan ni Alex Yala abyan should fill us with pride. But nagahatag man ni challenge sa aton to ask a more difficult question. How many more Alex Yalas are out there waiting only for an opportunity? Abiyan ang Pilipinas wala nagasuffer from a shortage of gifted young people. It suffers far too from too few systems that consistently help them realize their potential. Nagaantos ang ining mga kabataan abiyan sa sistema naton nga hindi mabalaan or hindi consistent. Wala piyo, kumbaga, ang bulig nga ma-improve, mapanami ang ilang potential. One Alex Yala is remarkable, but a nation that makes thousands of Alex Yalas is possible. Amo na siyang aton nga ambition. Kaya ang tutuod nga measures ang governance abiyan is not simply how well it manages the crisis of today. It is whether it leaves behind a generation that is healthier, better educated, more innovative, and more hopeful than the one it inherited. Amo na siya ang future worth governing for. So, nami isang ining reminder man sa ato na plan. Let's share pag no? Discuss more on discipline and consistency diri lang sa ato ni programa Real Time with Leia.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radio DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ato Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabat.

kita sa Ginoo. Anagaayhan, you're alone, you're feeling alone abyan sa sina nga mga ordinary days. And may mga time nga wala gid sang tao nga nag-encourage sa imo. Okay la na, no? Pero let's ask ang aton kagalingon nga grabe ang grasya sa Ginoo, no? Lord, nakadabot ako diri, daw hindi ka pala makapati, how? Nakagraduate ka, no? Sa mga ginikanan dira. Kabalogi ko grabe ang mga sakripisyo ninyo. Bisan sa mga prayers lang gani, no? Dako na nang abulig sa mga kabataan. Layo ka mo sa inyo mga kabataan, hindi nyo mabalaan ang ilang nga ginahimo, no? Or ang mga upod nila, or diin sila. No, but sa pagpangamuyo ni mo abyan, nakita ni mo nga ano ko na no, kadako ang Ginoo kag ang grasya niya aragid ang Ginoo. Kag ang kadalagan abyan is rarely built on one extraordinary moment. Iliwaton ko lang no, it is built on ordinary days of faithful preparation, discipline and perseverance. Si Jesus bala sa scripture abyan no, sa Bible na kita nato niya story sa Luke chapter 2 kag Mark chapter 1 antes ang iya public ministry. Si Jesus spent many years living an ordinary life. During his ministry, he consistently made time for prayer despite his demanding schedule. Importante gid abyan nga mga muyo kita permi mga yo kita help sa Ginoo. Even Jesus practiced spiritual disciplines, di ba la? Ang great ministry flows from a consistent relationship with the Father. Mo ginatandaan ni mo abyan. Kung ikaw dira ng mag-look back bala sa una, nung grabe ang sacrifice ni mo. And even until now, waragyapon may mga sacrifices. Pero, damo nang nabuligan mo na bless tungod sa imong ministry abyan. It's because sang consistent ang prayer naton or connection naton permi sa Ginoo. Amo na ang nakita ko bala sa life ni Jesus kag even gani nang damo din ang mga story sa Bible no sang consistency sa Proverbs dira no si Solomon nagpoint sa mga subay, no, the ant, as an example of diligence, Proverbs 6, without being forced, it works faithfully and prepares ahead. So, abyan, ang success is often the result of small, consistent actions repeated over time. Maraming ganis ang ginambal din ni Franciscong as we end today, no? Discipline is the ability to choose what you want most over what you want now. It thrives on delayed gratification, the willingness to wait, work, and invest for greater rewards in the future. Whether in money and finance, career growth, personal development, or leadership, those who embrace discipline consistently outperform those who don't. Success is rarely about luck. It's about the choices we make every day, and disciplined individuals achieve more because they prioritize long-term fulfillment over short-term impulses, leading to greater growth, stability, and success. Abyan, salamat gid no sa imo pag-upod subong kabay pang hindi ka mag-untat, don't give up sa imo mga handom. Ara gyapon no in ang mga ordinary days nimo abyan, I believe may mga nami gina nga impact sa imo nga future gani. Let's pursue excellence sa gyapon, keep improving. Si James Clear, ang sikat nga author sang Atomic Habit gani, hambal niya, you don't need a massive overhaul, you need a 1% tilt in the right direction every day. Don't obsess over where you are, obsess over where you're headed. Ginatawag niya ina abyan, no? Amo nang iatawag. Achieving 1% improvement every day. No? Tibala? The cumulative everyday improvement over time will surprise you what you can do and more importantly, what you become. No? Kabay pa nga, i-feedback mo ko di abyan, ha? Kung may mga, bisan sa mga small victories mo lang, no? Learn to be thankful gid sa Ginoo, abyan. Don't

0: give up kay maabuti na ang imong time abiyano. And I believe ang kadalagan naton it's everyday. Ako ya ga celebrate ko everyday, no? Pagbugtaw sa aga, no? Maka pray ka pa, makapasalamat, makatrabaho, makapangamuyo for your family, maka mangin blessing sa imong workplace abiyan. I believe that's success. Kanami bala, no? Nga damo nga mga bagay ang nag-move us forward, kung kis a boring and not exciting, but they are necessary. Talent is valuable but often overrated, amalgan ni Francisco. Potential is promising and we all have it, but talent and potential mean very little if we are unwilling to do the necessary things repeatedly, especially when they feel ordinary, repetitive, or inconvenient. That is why success often grows in quiet places, and discipline is one of them. Difficult times do not destroy disciplined people. They reveal them. Discipline pays off. Salamat gid abyan. Liwat. Kita ikita. Abwas. The same time. 10 o'clock. Dari sa DYBS. God bless you today, abyan, and every day sa imong mga pagkabuhi ang Ginoo gid magapakamaayo sa imo. Up next is Kapanimalay mo with Pastor June Luces. Enjoy pagid sa mga programa diri sa DYBS. Salamat gid sa kay Nong Bonard sa control, kay Joel. God bless you, abyan. Take care.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon nga ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.

0: kayang iwasan ng dengue. Sundin ang 5S ng Department of Health.
1: Search and destroy.
0: Linisin ang mga lugar na may naka-imbak ng tubig.
1: Self-protection.
0: Magsuot ng long sleeves at pantalon. Pagpahid ng mosquito repellent.
1: Seek early consultation.
0: Magpakonsulta agad sa doktor kung may sintomas ng dengue gaya ng lagnat, rashes at sakit ng katawan.
1: Support fogging.
0: Sa mga lugar na may outbreak ng dengue.
1: Sustain hydration.
0: Uminom ng maraming tubig, lalo na kung may lagnat.
1: Isang paalala mula sa Save the Children.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Good day everyone! Kag-welcome naman sa Miyerkules ng edisyon sa ating programa, Ang Kapanimalay Mo with Pastor June Luces. No? Kaga, dalayawan dito ang Ginoo sa iagin niya protection, kag-preservation sa tagsa-tagsa sa aton. Kaga, no? Wala na sa iban pang alagaro natin, kuti natural ang aton giginoo, no? Masimasling ka mo, grabe ni Ginoo si Pastor Junya do ka religyoso, pastor gani ko. Kag ang aton nga topiko, ang aton pag-iistoryahan sa sining adlaw is about raising strong children, no? Ano naman isa, no? For so long a time sa mga nagliligad nga mga sinimana, we talk about sa mga responsibilidad naton nga mga ginikanan, no? Especially sa mga banagid, no? It is because nga importante gina ya kay ang mga bana, ang mga tatay, no, ginakabig kita kag kita ang gindesignate sang Ginoo to be the head of the family, no? So therefore it is our opportunity and responsibility to lead our home, to lead our wife, to lead our children, no? And it is also our opportunity nga i-raise naton, kag i-develop naton ang aton mga kabataan nga magiging strong, no? Magsalingan strong, hindi lang kay kusog physically, no? Kuti emotionally strong, no? Mentally alert, no? Kag inabala ang responsable, masaligan naton, no? Kay ti, imagine nato, no? For example, ang imo bata, 40 anyos na, ikaw pagyapong gasagod, ha? Kung hindi mo siya mapakaon, nakiga niya ka, tapos hindi siya mag-ubra, ha? Ang iban may ubra naman, pero sa gihapon, gasalig sa imo, ha? Ang ilay ang income ila lang, tapos ikaw kuhaan pagid, no? So, hindi na yan nagkakabagay, hindi na yan nagkakadapat. So, therefore, kita nga mga ginikanan, kita ya ang may responsibilidad sa pagpatubo kung ano nga klase sa mga kabataan ang aton nga ipatubuon, no, para sa kadayawan sang aton Ginoo, no? Remember ang isa sang aton mga paborito nga bersikulo diri sa Kapanimalay Mo, no? Proverbs 22:6. Train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it, no? Kay kung na-training natin sang eksaktong aton mga kabataan, kuti man namin. Ah. Kung wala naton sila na training, ay budlay gina, no? Because masiling kita nga, ti disiplinahon gidya. Yes. Mm. Ti siling sang psychology, nga ang bata, kung ginadisiplina, magnubo ang iyang self-esteem sang una na, no? May bago sila nga research subong kag-improve, no? That again, ang mga kabataan nga ginpatubo nga may disiplina, they are the ones nga stable. They have hindi iya false confidence, kuti may ara sila confidence sa ila kaugalingon tungod nga may ginasandigan sila. Anong ginasandigan nila? Natural ginuugid eh, no? Kay amugid ina iya nagakabagay kag nagakadapat naton nga training sa aton mga kabataan. Silingsang Psalms 127, verses 1 and 2. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Lo, children are a heritage from the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As arrows are in the hand of a mighty man, so are the children of the youth. So, kung nato lang daon, ginhalimbawa sang salmista, nga ang mga kabataan natin kasubong sang baslay, mga arrows sa kamot sang isa ka isganan nga warrior. No? So, we are those warrior. Kag kita ang nagakadapat nga mag-wield, no? mag-handle sang sininga mga kabataan in such a way nga may focus gid, strong ang mentalidad, strong ang iyang emotion, kag masaligan siya. Oh, for example, how could we raise strong children? Number one, no? Do not raise perfect children. Raise honest, kind, and brave ones. No? You know, sometimes nanamian gid kita yang ang akong bata perfect. No. You know, it is not for us because we know nga diri sa kalibutan wala diya sang ginatawag nga perfection, no? Bisan perfectionist ka pa, no? Hindi natin ma-attain ang perfection. But you and I ought to raise children who are honest, maminatudon, kind, mabuot, kag mga brave. No? Hindi sila nga brave nga pareho sa aton niya mga pangkanto. Ah, isog na siya, kapangaway opisyo. No, you can be silent, you can be peace-loving, and yet brave. No? Lantawa na bala subong ang aton mga no? Kapwa Pilipino. Nabilang gina-uto-uto. Ang uto-uto, hindi na brave. Hmm? Kung sino lang tuya ang daw tunog, kung sino lang tuya ang papiola, dito man siya, hindi na ya brave. Huh? Hindi man honest. Nga ah, kahit kung tapalan lang kwarta. Hmm. So, balik ko rin sa mga Pilipino. Ah, no? Usually, maayogi kita mag-criticize ang atong gobyerno, no? Sa aton nga mga politiko, no? Pero kita man na iyapon ang nagabutang sa ila. O nga ah. O, kung sino magbayad sa inyo, sila man abutuhon nyo, di ba? Tapos, anay kayo nakaplaster na sila, mareklamo ka mo. Ginasukot lang kita sang aton mga irresponsibilities. Remember, ha? Kita ang nagavote, pero ini ang aton economy, ang aton future, it will affect even sang aton mga kapuhan. So therefore, balik kita. No? Balik lang kita sa atong puluyan. Do not raise perfect children. Raise honest, kind, and brave ones. So usually, magsiling gani kita honest. No? Hindi corrupt. So maghambal gani kita corrupt daw ang atong dayon nga ginapaminsar ang mga politiko. No? Reminder, ang corruption bala, gasugod sa aton balay, si pastor man, no? Oh, may pila sa aton ayan ka sa mga ginikana, no? Mambal kita sa aton mga kabataan to, ng bakal to anay, suguon mong bata mo, hindi siya magpati, Ha. Tapos ang balon mo siya to areo ng extra na lakat na sun. And then we are now letting our children know nga kung hindi sila mag-ubra, kinanglan natin sila i-bribe. Ha? Kag bribery in the homes. Ha? That is corruption. Ha? Bata pa ginakorap na natin, tapos magambal ya corruption, mangtudlo kita ya sa iban. So, no? Dapat ikaw ya kag ako, we need to be intentional na. Kung sa mga kaiglesyanan may ginatawag nga intentional discipleship, mas nagid sa atong tagsa-tagsa ka mga puluyan, you and I need to be intentional sa atong mga kabataan. And please, no, do not raise perfect kids, but we need to raise honest ones, kind ones, and brave ones. And that's number one. So, mati kita na isang isa ka panumdum, kag isa man ka special music, and then balikan nato nini.

babae ka, nilikhang mahinhin, mayumi at maganda. Ang mundo mo daw ay isang tahanan. Pamilya at asawa ay iyong pagsisilbihan. Magsusi ng damit, maghanda ng pagkain, mag-alaga ng bata, iyan ang iyong mga tungkulin. Babae ka, ikaw daw ay sadyang mahina. Ngunit nilikha ka rin may isip at talino. Nangangahulugang higit pa sa tahanan ang mundong maaring pagsilbihan mo.

Okay, so we're back, no? By the way, good day dira anay sa mga kabiyanan naton nga nagaupod sa aton via Facebook Live, no? Si Ma'am Luella Marcelino, good day. Si ang akon mangho dira sa San Francisco, no? Si Ma'am Lucy, si Tito Nuni dira, no? Si Ma'am Leia Banyaga dira sa Villauto kag si Nanay Marina Laylahay dira, no? Si Nanay Noemi Quirino, kasi Tatay Dolfo, good day dira sa inyo. Kaga nagapray gid kita, no? Si Nanay Ninita Guadalquiver, si Sir Ramel Ilamparo sang Himamaylan, si Billy Buenafe sang Bago, and also man sa kay Ma'am Edna Kevis, no? Si Pastor Paul Articulo, kasi Manang Helen dira sa Barutak. Kaga ang mga taga-alimo dyan, no? Si Ma'am Roda, si Ma'am Nika, kag si Ma'am Lasila, Alesha from Alimodjan. Good day dira sa inyo, no? Good day man sa Patag family, no? Sa akong nga kumpare dira, si kay paring Resty, no? And then, si Willie Grace Yap, no? Good day man dira sa imo, ma'am, no? Hindi ko sure kung ma'am ni o concern, no? Nevertheless, good day. So, nagamba na kita. We must not raise perfect kids, but we need to raise honest, kind, and brave ones. So, paano pagid kita maka-raise ang ginatawag natin ng mga strong children? Number two, we need to listen to their stories, even though how small. Naa, because kung hindi kita maghatag, hindi kita mamati sa ila, no, they won't share their big story sa aton. Nga, di masaliman na sila nga, tiway, magapamati si tatay, wala magapamati si nanay, no? Dito na lang ko pa istorya sa iban, no? So, you and I, no, need to really lend our listening ears sa aton mga kabataan kay dira natin gina-develop ang ila personalidad. Meaning, ginambala nato ng aton mga kabataan, you are important to me. So, base masaling kamuti, Pastor, 14 bata ako. yes, we still have time. I believe amuni ang ginikanan sa mga Wesley brothers. This is City, ni sila kabilog, no? Sila ni John Wesley, sila ni Charles Wesley. No? This is City, kabilog, no? Pero ang ila nanay, ang ila ginikanan, naghatag gidya, oh, every week may 1 hour gidya ang kada bata nga maistorya sa ila mga ginikanan. No? Why? Nga ay importante na siya, Pastor Hang, no? Because dira natun, ginapaintindi, ginapabatsyag sa aton mga kabataan, nga importante sila sa aton kabuhi. So we ought to listen. Bisa masaling kita, do wala man natupa ang istorya, no? Di natural kay bata pa mo. Ikaw bala sa una, wala ka man tupa, nada bala. Pero di nagadevelop man kita mo, oh? So this is why we need to listen. By the way, Ma'am Nenet Pisaga, good morning dira sa imo, no? So saling ni Ma'am Nenet, good AM Pastor Jun. Praise God for His great mercy and love. Thank God for His goodness and faithfully to my life. Pastor Kanami naman sang imo mga message. Very encouraging. Blessed day sa tanan nga staff sang DYVS. God bless sa imo pastor and family. Wow, praise the Lord for that, no? Good day man dira sa akon magulang, no? Si Pastor Leia Luces Deza. Dira sa 3rd Street, no? Good day dira sa mga magulang ko, ara dira, no? Si Pastor Henny Fabila, si Manong Aben Fabila, ara man dira subong, no? Si Pastor Fred Bantulio, kag si Manang Glo, no? Bantulio, si Gina dira, si Karin, no? Sila ni Doc Yan dira, mga inablos ko, no? Kag sin upa dira, naga-ilistar subong sa 3rd, no? Good day dira sa inyo, kag ang amon nga Last of the Mohicans, no? Ang amon tita ding, that is already 93 years old, pero sa gihapon mobile pa, no? Kag nagapangamuyo para sa iya mga kahinablusan, no? Okay, so, listen, no? Amunang hambal nato, no?
pamati ang tagidang aton mga kabataan so that ma-develop naton sa ila ang ila confidence kag mapabatsyag naton sa ila ang aton nga paghatag importansya sa ila, no? Importante gid na siya. Good morning, Sir Danny Ortega. And then, good morning, Mandera, sa kay Ma'am Ellen Pansoy Magallanes. Wow! Good day, dira sa imo, Ma'am. Good day, Mandera, sa kay Pastor Makilan. Ara, Mandera, sa Mansilingan area, no? So, padayon gid, sir, sa pagpangalagad sa Ginoo. So, that's number two. Number three. Correct your children gently. So, gently, ha? Because our harsh words stays in their hearts longer than what you think. Ha? So, kung mag-correct gani sa aton mga kabataan, in a gentle way. I remember, nagsorry naman ko ni sa bata ko. No? Ang bata ko, he was grade 3. No? May ginpaubra ko sa iya. Wala siya nagubra. Tapos naakigid ako kag nagambal ko siya. Katamaran gid sa imo. No? Naghibi ang akon bata. No? Tapos naglakad siya sa school. Pero pagpauli niya, nagkadtugid siya sa ako niya, dad nga ang hambalan mo, gid ko tamaran ako. No? So, tinagsori man si Pastor June, eh, no? Because, you know, we need, no, to let our children feel that we are so concerned also. No? Di, Pastor, ikaw gani, amuna gani, nga naghahambal kita, no? Kag naghahambal man ako diri sa on-air, nagapangayo mo ko pasensya sa akon mga kabataan. Abi nyo, ga-double down ko, no? Kung ma-realize ni Pastor John, nga sala na akon, gakadto ko na sa ila kwarto, pungko ko na sa ila tupad, tapos mahambal na si Pastor John, no? Sorry, gid na ka. Medyo daw out of bounds si Papa. Subong, kabay pa na pasensya nyo si Papa. Na? That's what we are. That's who we are. So, sometimes, hindi kita perfect. Normal kita nga mga katawhan. May mga slip of the tongues kita. Pero wala man niya naga-forbid ang Ginoo nga hindi kita mangayo pasensya sa aton mga kabataan because we need to do that, no? So when we correct them gently because harsh words stays in their hearts longer than what you think, huh? And that's number three, dugangan ta. Number four. So what is the number four then? Para mag-develop kita sang mga kabataan nga mga mapagros, no? Not only physically but mentally and also emotionally. Number four, we need to teach them values, not pressure. Ano na sa pastor? Ang mga grados ang bata, kung pressure naton, grades will fade, pero ang character stays. Kung gintudluan naton ang aton mga kabataan sang mga values, for example, honesty. You know, ang grado ya, madula lang na ya, ma-fade lang na. Why ta kabalo, no? Kahit ang grade siya, okay, mag-apply ka. Ginalantaw giman kung pisan ka sang una, so makita sa imo grado. But it does not speak about your total person. Pero ang character, it stays with your kids. So, therefore, para ma-build up natin nga mangin mabakod ang aton mga kabataan, we need to teach them values, hindi pressure, no? Eh, yung gisaya mo, hindi ta magbaton kung below 90 ang grades ang bata ta. You know, ginmangkot ko wala ang amon agot. Nga nagpastor kagid, no? Kati ang akon duwa ka bata gali, amon duwa ka bata, puro pastor, no? Pero ang
ang amon agot, ginpamangkot ko, singko, nga nagpastor ka gita, ha? Huh? So siling niya, dad, nadumduman mo sa nagambal ko nga, sang senior high siya, nagambal siya, dad, basi, ma-fail ko sa isa ko ka-subject. Hmm? Tapos, singko ti anong natabo? Singa, wala mo gid ko, dad, ginakigan. Singko ti ano ang ginambal ko? Yan, nagambal ka man lang, ang aton Ginoo maluluyon. Oh? Huh? So, to make the long story short, wala siya na fail ka because of that nga siling niya, you really have encouraged me that, no? And because of that, nag-heed siya sang calling sa Ginoo, kagamo na. So, sa amon balay subong, tatlo na kami pastor. Ako, ang amon subang, si Pastor Nico, ang amon ikadua, nga si Pastor Ken. Mm. So, you know, we need to teach our children values, not pressure. Mm. By the way, good day dira anay sa kay Sir Roldan Tibaba. Good day sa imo dira, sir. And then, no, balikan naman natin ini. Mamati naman kita sa isa ka special music and also mga aninaw sa kinabuhi.

0: Okay, so we're back, no? By the way, good day dira sa mga women sa Mansilingan First Baptist Church, no? Si Mamang Ilen dira, si Nanay Sally, si Manang Joff, no? Si Manang Sandy, si Ma'am Judy, si Manang Nining, si Manang Hermie, si Manang Mildred, kag si Manang Julie, no? Ma'am Elena Dagaman sa Manapla, good day man dira sa imo, kag si Ma'am Marieta Dilag sa Dumangas, no? Si Pastor John kag si Ma'am Jocelyn Hainga, and also man sa kay Pastor Gilbert kag sa kay Ma'am Grace Gutana, no? And also man ang taga We Care Center School, no, si Ma'am Army dira, my wife. Sir Roldan Tibaba, good day, no? And then Ma'am Chari dira sa We Care, si Ma'am Arlene, si Ma'am Jocelyn, si Ma'am Danis kag si Ma'am Lisel, and also man dira sa taga Mansilingan First Baptist Church sa opisina, no, si Ma'am Angie dira, si Russell Garcido family, and also man sa good day man dira sa kay Ma'am Sabeth, no, Rigala dira sa Granada, no, kag ang taga MRRP First Baptist Church, no, si Mami Arlene, si Manang Marlene Morunaga, si Manong Boy, kag si Tatay Noni Gamboa, no, good day man dira sa Ichano family dira sa Las Vegas, Nevada. Si Sir Andrew, si Ma'am Janice, si TJ, si EJ, oh, si Pia, kag si Pio. Good day dira sa inyo. So, balikan na nato, no? Naghambal kita. We need to teach our children values, not pressure. Number five, let them fall or fail sometimes. Nga, ah. You know, kun ang aton mga kabataan nakaagi nga na feel man, hindi bala ma-develop ina ang ila self confidence kag magsiling naka-survive gani ko sa dupa, no? Kay kun ang aton bala kabataan wala kaagi fail, ay budlay na, no? Delikado na, no? Base sa uli na fail siya kag hindi ya mabaton, no? So mas timprano, mas manami nga naka-experiensya kita. Nga nagiging na-fail kita. So that, inabalang ma-develop nato ng aton resilience, ang aton nga confidence. Kag magsiling ka ba lang naka-survive gani usang una pa. No? Amo na isang reason kung nga akadamo sa aton nga mga middle-aged nga resilient, no? Unlike subong niya, ang mga kabataan, hindi mo na gani mahambalan. Hambalan mo masunggod. Hindi na magubra. Hindi gani kapalisin siya nga mahalin na. Huh? Kay ti feeling entitled nga ah. Kay ti ginpatubo sila. Nga daw as if perfect, no? So again, please be reminded nga diri sa kalibutan, samtang buhi kita, samtang wala pa naghari ang aton Ginoo, may imperfections git, no? Even gani maghari ng Ginoo sa 1,000 years ng millennial reign, no? May mga katawan gyapon nga magrebelde sa iya, no? So, subong pa yan. So, therefore, it is normal nga at times may mga failure ang aton mga kabataan so that ma-develop ang ilang resilience, ma-develop ang ilang persistence, and also ang ilang self-confidence. And that's number five. Number six, we need also to spend time with our children, not money. Well, usually, money lang, no? O, ari, kwarta. You know, memories to them matters. More than things. Kay abi naton bala, kung tagaan naton kwarta aton mga kabataan, okay na. No, no, it is not. Ang nagamatter sa ila, ang ilang memories sa imo kag sa akon. By the way, happy listening man dira kung gapamati ang amon nga daughter-in-law, no, kun mag ang amon nga apo, no, si Riley Zion Luces, no, sa nagliga gani. Ginpicturean, may picture nga ginsend sa akon ng amon nga daughter-in-law. May kwarta ang amon apo. Susiling ko ba o rich Zion ba? Anon mo ng kwarta? O, ang explanation na mo ni, mas save siya money kay baklan niya ako si Pastor June ang yalulo niya baklan ko si Daddy Lol bag no nga ah. Kay si Daddy ya may bag, si Uncle Ken ya may bag, siya may bag, si Daddy Lol niya wala bag. So siling sa amon apo mas save ko money kay baklan ko si Daddy Lol bag no. You know, for us masiling eh bata pa na siya, and yet ang mga memories nila, ang ila concern nga ah, kay wala natong sila gimpatubo sa kwarta, kundi we are spending time with them. So, basi masiling ka mong hati, sa apo lang na yan, no? No, it is not. Especially sa aton mga kabataan, we need to spend time with them, not money. Because again, ang mga memories matters more than things. And that's number six. Number seven, appreciate their efforts, not just the result. No? Kung gisaya, mangita kita result, no? Hindi kita mag-appreciate sang ilang hard work. No? Nami gidya mga tatay, mga nanay, mga ginikanan. No? So that nga, we could raise strong children, dapat i-appreciate naton sila. By the way, siling ni Ma'am Ellen Pansoy Magallanes, Pastor, please greet all members of Upper Room Baptist Church here sa San Enrique. Din nga San Enrique, Ma'am. Negros o kung sa Iloilo. Basta, happy listening. No? Okay, so Negros gali, Negros Occidental ni siling ni Sir Joel diring upod na ito, no? Siling man ni Sir Roldan Tibaba, Pastor, please pray. My wife, nagbalik na siya sa Saudi. Safe kag pag-abot dito. Thanks, Pastor. God bless. Wow. Praise the Lord, no? So, praying good, Sir Roldan Tibaba, no? I-chat mo lang ko karon Sir Roldan, sang name ni Mrs. mo, para I could pray nga para sa iya nga may ngalan gidyan. So, that's number six, no? Kag number seven, appreciate your children's efforts. No? Again, hindi lang resulta, dapat ang effort nila ma-recognize gid naton. Number eight, no? Be a parent that they can approach to, they can come to, they can go to. No? Hindi ang mga ginikanan nga manago sila. Usually, amuning kakalatabo. Hindi kita nagiging approachable. Especially, may sala mga kabataan ta. Hindi sila manugid sa aton. Nga, kay hindi kita approachable. So, din sila mga yulaygay basi sa iban pa nga mga katawhan. So, hindi siya manami. Ang nami gidya nga ang aton mga kabataan. Inabalang ginakabig nila kita yung abyan nila. I remember one time sang ang amon bala agot dito pa nag-eskwela sa Iloilo. So, ang ila landlord nag-nugid sa akon, Pastor, gaugtas giko sa bata mo. So, siling ko, okay, makadto ko da. Ngiti, Pastor, nang tagaan ko ka mo room, siko, nga ah, singiti ba si magsinggitanay ka mo siko? Okay kami kasinggitanay sa bata, kumiguhay kami, gesturya kami niya, no? So, this is why, no, nga dapat kita nga mga ginikanan, we need to be a friend sa aton mga kabataan. So, appreciate their efforts. Be a parent that they can approach, they can come, they can go with, not a parent that they will hide from. Okay? So, balikan naman natin ini, mamahati naman kita sa isa ka special music, and also, sa kay Luisa Ampiel.
1: Karapatan kong matutuan ang mabubuting akal at kaugalian, maging matapat at magalang, mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at makapaglibang.
2: Masarap sana maglaro, pero wala akong baon sa school bukas. Manong, bilhin na po kayo ng dyaryo.
3: Sa Pagita, Ale, bilhin na po kayo. 10 piso na lang. Wala lang po kaming pagkain.
4: Panahon na upang kami naman ay mapakinggan.
5: Itaguyod ang makabatang pamayanan para sa isang magandang kinabukasan.
6: Ito po si Luisa Ampiel, naghahatid ng isang mensahe mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Aminin mo na, ang halik ay nakakakilig lalo na kung ito ay ibinigay ng isang minamahal mo. Lalo na sa mga mag-boyfriend, girlfriend at mag-asawa, ang halik ay nagsisindi ng romansa. Sinabi pa ng author na si Michael Caine, na women say they can tell if a relationship is going to work after the first kiss. Kung bibigyan pansin ito ng mga kalalakihan, kailang maging good kisser pala sila dahil ang first kiss ang kanilang make or break moment kung mayroong future ang isang relasyon. Sinabi naman sa WebMD na maraming great health benefits ang kissing. Nakaka-trigger daw ito ng physiological processes that help boost immunity at pinagtatrabaho daw ang ating katawan to stay attractive. Nariyan din ang muscle exercise. Pwede ka rin daw pumayat because of kissing dahil you might burn 2 calories a minute during passionate kissing. Ang pagbibigay ng halik ay nangyayari on different occasions. Maraming instances sa Biblia na ipinakita ito. Sa pagkikita ni Joseph at ng kanyang mga kapatid, at ang mag-amang si Jacob at Joseph after a long separation. Kasiyahan naman sa pagbabalik ng prodigal son sa kanyang ama. Sa pagpapaalam sa isa't isa. Sa pagbibigay pugay at galang. Pero mayroon din tayong tinatawag na halik Judas, isang halik na iniiwasan ng lahat dahil sa mapagkunwaring anyo nito. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong matikip si Jesus? Tanong niya. Noon din, binilangan nila siya ng 30 pilak. Ang halikan ko ang siya nating pakay. Dakpin ninyo agad. Kaya't nilipitan ni Judas si Jesus, saka hinalikan. Sana naman ay hindi halik Judas ang ibinibigay ninyo, kung hindi isang halik na bukal na pagmamahal. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampiel, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.
0: Okay, home stretch na kita, no? Good day, liwat nila. Sa kay Ma'am Nenet Pisaga. Siling ni Ma'am Nenet, no? Mapapray si Ma'am Nenet. Healing. Ma'am Army Luces. Good morning, everyone. Good morning, Pastor June. Wow. Good morning, Mandira, sa akong lovely wife. Good day, Mandira, sa kay Nanay Sarah. Mandira sa balay. Sarah Escalona. Kag si Kisha Mandira, no? Ang Amon Manghod. Kag si Inday Marilu sa Alangilan. Good day, no? Kag si Tito Nini Escalona. Kag si Tito David Escalona also, no? Nagapamati gina sila sa Radyo DYVS. Saling gina sang aga pa, hasta na gina mag-sign off, no? And we praise the Lord sa nga may mga kauturan kita, may mga kilala kita, no? Ang inyo bala pagpamati, dako-dako na nga suporta sa Radyo DYVS, no? Kadi nami pagid, no? So that nga ang tanan makabati isang mensahe, isang kaluwasan, no? Ngara, yara, gid lamang sa kay Kristo Jesus. So, basi masiling ka mundo, naglayo sa Pastor June, no? Dala na sa evangelism. Number 9, paano kita maka-raise ang atong mga kabataan nga magiging strong sila, no? You know, your child doesn't need a perfect parent, just a present one. Inabalang kung may ara sila nga mga concerns, ara ka, kung mayara sila nga mga kinanglanon ara ka. Hindi nga kung kisa ara ka man, pero ka distance sa imo, distant.

Ya, paborito mo nga si Batman. Tapos nga ti, okay na. Nga ti, tay, hindi mo gayon ko pagpamangkoton nga ananamian ko kay Batman. Kati ang yatatay, sako mo may ginobra. Nga ti nga si Batman imo, hindi ka kay Superman. So, siling sa nga bata, nga kay si Batman, my friends. So, that na inchindian sang tatay, oh, nga ang iya bata, kinahanglan ang iya presensya. So, be friends with your children. Be a friend. Do not be a parent. Kay ang aton mga kabataan, they don't need a parent nga perpekto. But they just need a present parent for them. A parent they can lean on, a parent they can talk to, a parent that they can trust with even sa ilang mga problema. And with that, no? We are building, we are raising strong children. That's number 9, no? Number 10, now this is the last, no? One day, they will grow up. But the way you love them will stay in their hearts forever. Lagko na may edad ng aton mga kabataan, hindi na sila mag-upod sa aton, may kalibutan na sila, no? May kalibutan na sila nga ila. But the way kung paano kita nagpalangga, nagbatiti, nagtamod, naghatag importansya sa ila, hindi na nila malimtan. So this is why, no? Tatay, nanay, again, no, it is not for us to raise perfect children, but we ought to raise honest children, kind children, brave children. Kag hindi man kita pwede magpa-pretend nga perfect kid, because again, children doesn't need a perfect parent. Only a present one. Ano mo na perfecto kung why ka da? Te absent ka naman eh, hindi ka perfect. Pero kung ara ka, may mga kakulangan, may mga kapigaduhon, pero ti updanay kita. You know, I remember balasang bago pa lang ginagpastor si Pastor John. Siling sa amon, kamagulangan nga bata. High school lang to siya, sa CTI. Yeah, dad, basi, why ka na da kwarta, dad? Sige, bisan pang pasahe lang, dad. Pero may eskwela ko, ya, dad. You know, gatulo luha ako. No? It is because nga, ang amon mga kabataan, wala ni namon gin-spoil, no? Wala ko nagtawag sang word na spoiled, no? Lavish. Gin-lavish namon ang amon mga kabataan. But, ginpatubo namon sila nga may disiplina. No? So, lipay-lipay, gid ko. Nga, because even nag-change kami sa amon lifestyle, nag-change kami everything, pero ang amon mga kabataan wala ginalipat sa mga values na gintudlo namon sa ila. No? Kagti, siguro amon man na rason eh, na duwa namon ka mga kabataan, nagpalastor. No? I praise the Lord for that, na they heed the call. No? So, ang ako man nangambal sa ila, dapat eh, hindi si Papa nyo nanawag, ang ginuog dyan. So, sila man gambal, ang ginuog nanawag sa ila. No? So, again, one day, ang aton mga kabataan, magatubo na sila, but the way we love them will stay in their hearts, and that is forever. And that, raising strong children. Again, balikan natin ang isa sa pinakapaborito natin yung verse din rin sa Kapanimalay Mo with Pastor June. Proverbs 22:6, train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. So I hope and I pray nga may mga natun-an naman kita. No? Nagapasalamat kita diri kay Sir Bonard Carmona sa technical, and also man sa kay Sir Joel Redula. Ako ang inyong tatay sa Panimalay. Kitaan ay kita sa masunod nga Miyerkules, God willing. So, good day. God bless us all.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras ni Baby es alas 12:15.
1: Balita 12:33.
0: May ugdayari na ang ulo sa ating mga balita para sa sinong oras at law sa Miyerkules, Agosto 5, 2026, sa balita lokal. Gobernador gin-report ang aras sa balor 24.1 million pesos nga hagdet sa 17 ka LGU sa Negros Occidental. Mga barangay ginapanuginan nga pabaskugo ng kampanya batok sa leptospirosis. Sa balita nasyonal, Philippine Army nagdugang sang puwersa agud masigurado ang kaninong sa BARM election. DSWD nagpreposisyon na sa masubra 4.9 million food packs. Defense liwat nga ginaluso nga wala sang misuse o kon misappropriation sang Office of the Vice President confidential funds. Inflation rate sa Pilipinas naghinay sa 6.2% sa itong tinalikdan ng bulan sang Hulyo. Sa Balita International, peace talks sa Middle East nag-auswag inisino sa Qatar. Kagkaranyari ng detalye sa ato'y mga balita.
1: Balita 12:33.
0: Una kita sa balita lokal, 17 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental ang gin-report nga may hagdets gikan sa nagkalain-lain nga masakit sa baboy nga nagresulta sa financial losses. O kanuna, losses nga naglabot sa 24.1 million pesos inisunod kay Governor Eugenio Jose Lacson sa itong Martes, Agosto 4. May kabilugan nga 2,338 kababoy ang nagkalamatay nga nagapakita sang 2.57% sa 17 ka LGUs population nga 90,981 gikan sa nanarisari nga masakit. Kalakip ang African Swine Fever o kung ASF inisunod o kung siningatuig inisunod sa kay Lacson. Kalabanan sa mga kaso na record sa Southern Negros. Sa pihak sang pagkapierde ginsiling ni Lacson nga ang ASF hindi inidasig maglapta kaangay sa tong una nga nag-igo sa probinsya sang mga nagligad nga tuig. Ginsiling man sang gobernador nga ang ila na ininapamunuan sang maayo bangod sang ila mga natunan sadto. Ginsiling pa sini nga ang Isabela La Castellana kag Binalbagan amo ang pinakabag-o nga local government units nga naka-record sang kompirmado nga kaso sang African Swine Fever.
1: Balita 12:33.
0: Ginapanugyan sang Sanggunyang Panglungsod sa tanan nga 61 ka mga barangay diri sa Bacolod City nga pabaskugon ang kampanya batok leptospirosis sa tunga sang maulanon kag mga pagbaha-baha. Ang rainy season nagadala sang padayon nga mabaskog nga pagbubo sang ulan nga nangin kabangdanan sang gulpi kag severe localized flooding sa bilog nga nagklain-lain nga barangay diri sa Bacolod City nga nagapataas sa exposure sa mga residente sa waterborne kag water-related infections diseases inisunod sa Sanggunian Panlungsod sa pag-aproba sang resolusyon ni Councilor M. Ang sang sinilang. Ang leptospirosis isa ka serious bacterial infection nga makuha gikan sa mga tubig baha nga kontaminado sang ihi sa mga infected nga sapat, partikular na ang ilaga. Pinaagi sa open wounds, mga pilas, mata, ilong, kagbaba inisunod sa Sanggunian Panlungsod. Kung wala sang gilayon ni intervention, ang leptospirosis mahimo magdangat sa severe health complications kaangay sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kagbisan pa gani sa magdangat man ini sa kamatayon. Ginaduso ni Ang, chairperson sang SP Committee on Health and Sanitation, nga tama gid kay importante ang proactive public health advocacy, massive communities awareness kag ang prepositioning o kuan pagpreparar sang prophylactic medicines kangay sang doxycycline clean agon malikawan ang casualties diri. Ginaduso man sini ang regular nga pagpatigayon sang clean up drives, strict implementation sang pest control kag solid waste management and unclogging sang drainage canals kag pagguba sa mga breeding grounds sang disease carrying rodents o kon mga ilaga sa bilog nga syudad sang Bacolod. Ginapanugyan man sa mga pumuluyo sang syudad nga likawan ang pag-ubog sa tubig baha o kon magsuksok gid sang protective footwear aware kaangay sang butas kung magtabok gid man sa ginabaha nga mga lugar o kung magubog, gilayon nga magpakonsulta sa pinakamalapit nga health center kung na-expose gid man sa kontaminado nga tubig, baha. Ginaduso sa Bacolod City Health o kung CHO nga pabaskugon ang ila information drive na hanungod sa delikado sintomas kag prevention sang leptospirosis subong man siguraduhon ang sufficiente nga stock kag distribution sang prophylactic medicine sa mga barangay health centers inusunod sa Sangguniang Panlungsod.
1: Balita 12:33.
0: Kadagit sa balita nasyonal, nagdugang sang pwersa ang Philippine Army agud masigurado ang seguridad sa pagpatigayon sang pinakauna nga Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun BARMM parliamentary election sa maabot nga September 14. Sunod kay Army spokesperson Colonel Louis De Maala nga may ara sang dugang mga soldado nga halin sa 28th Infantry Battalion. Magalabot sunod sa iya sa 5,000 ka mga soldado kag enlisted personnel ang nakadeploy sa nasambit nga rehiyon. Magluwas pa diri may ara sang 3 ka batalyon kun sidiin kada batalyon ginalakipan sang ara sa 500 ka mga soldado. Padayon man ang pagpakikangot nila sa Philippine National Police o PNP kag COMELEC agud masigurado ang malino nga piniliay sa nasambit nga lugar.
1: Balita 12:33.
0: Nag-deploy na ang Department of Social Welfare and Development o kunya DSWD sang masubra 4.9 million ka family food packs sa bugos nga pungsod bilang pagpanghanda sa ginalauman nga epekto sang Tropical Depression Luis. Sino sa DSWD nagka-prepositioned na ang mga relief goods sa masubra 1,000 ka bodega sa nagkalain-lain nga rehiyon agud na sigurado ang madasig nga pagpanghanda sang bulig o kun pagpanghatag sang bulig sa mga maapektuhan sang bagyo. Ginsigurado man sang DSWD nga bastante ang ila supplies kag nakahanda sila nga magdulong gilayon sang bulig sa mga residente nga naapektuhan hindi lamang sang bagyo Luis kundi pati man sang iban nga malain nga kondisyon sang panahon. Una na nga nagpanagtag ang ahensya sang ready to eat food boxes sa mga stranded nga pasahero sa Bicol Region kag family food packs sa mga evacuee sa Zamboanga. Dugang pa sang DSWD antes pa man nag-igo ang bagyo nga Luis, padayon na ang produksyon sang family food packs sa Luzon kag Visayas Disaster Resource Centers agud mapadayon ang bastante nga supply. Nahibalaan nga ang kada family food packs may 6 ka kilo nga bugas, 10 ka dilata kag tiglima ka sachet sang instant coffee kag chocolate drink nga bastante para sa isa ka pamilya nga may 5 ka miyembro sulod sang 2 tubtub 3 ka adlaw. Samtang ang ready to eat food packs naman nagaunod sang champurado o rescaldo, tuna, paella kag protein biscuits nga bastante para sa isa ka pamilya may 5 ka miyembro sulod sang isa ka adlaw.
1: Balita 12:33.
0: Liwat nga ginaduso sang kampoy Vice President Sara Duterte nga wala sang natabo nga misuse o kon misappropriation sang confidential funds sang Office of the Vice President kadungan sang nagapadayon nga impeachment trial sa Senado. Ginsiling ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa nga nagapabilin ang ila posisyon nga wala sang confidential funds nga nagkadto sa Vice Presidente. Suno kay Poa, wala pa napamatud-an sang prosecution ang mga alegasyon nga nakabutang sa impeachment complaint kag kinahanglan pa sini nga magpakita sang dugang nga ebidensya agud mapamatud-an ang mga akusasyon. Duso sang abogado nga indi bastante ang testimonya sang isa ka testigo halin sa Commission on Audit o CONCOA agud mapamatud-an ang ginasiling nga irregularidad sa paggamit sang confidential funds. Suno sa iya, lunsay pa lamang nagpakita sang ilatag sa mga ebidensya ang prosecution kag depensa sa impeachment court kag ara sa mga senator judges ang desisyon kon bastante na ang mga ini agud mapamatud-an o kon disapprove ang mga ginpasaka nga reklamo batok sa kaya Vice President Sara Duterte.
1: Balita 12:33.
0: Naghinay sa 6.2% ang inflation rate o pangkabilugan nga pagtaas ang presyo sa mga produkto kag serbisyo sa Pilipinas sa tong nag-agi nga bulan sang Hulyo. Sunod sa Philippine Statistics Authority kan PSA ang nagapangunang rason sang paghinay nga inibangod sa mas manubo nga galastuhon sa sektor sang transportasyon kung sa diin ang tuigan nga pagtaas sa transport index naghinay sa 11.9% sa tong Hulyo halin sa 12.8% sa tong Hunyo siniman nga tuig. Naka-contribute man sa pagnubo sang pangkabilugan nga inflation ang mas mahinay nga tuigan nga pagtaas ang galastuhon sa education services, restaurants, kag accommodation services. Paglabot sa food inflation, nagapabilin ini sa 5.3% sa tong Hulyo. Nakabulig naman ang padayon nga pagpanami sang kung pagnami sang supply sang bugas nga nagpanubo sa bulanan nga presyo sini sa pihak sang pamahog sang El Nino. Bisan nagnubo ang inflation halin sa 6.4% sa tung Hunyo, nagapabilin gihapon ini nga mataas kun ipaanggid sa target sang gobyerno nga 2% hasta 4%. Ang paghinay na apektuhan man sa mga nangintikang sang Bangko Sentral ng Pilipinas o kun BSP nga nagtaas sang ila interest rates agud kontrolon ang mataas nga presyo sang balaklon.
1: Balita 12:33.
0: Kada kita sa Balita International, ginbuyagyag sang Qatar nga nagauswag na ang istoryahanay pangkalinong o kun peace talks sa tunga sang Estados Unidos kag Iran bagay nga pagnubo sang presyo man sa ilang isa world market. Sunod sa Qatar, ginhambalan ng US President Donald Trump kag Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ang mga tikang agud mapalapit ang posisyon sang Washington kag Tehran kag mabalik ang normal nga sitwasyon sa Hormuz Strait. Subong man, ginaduso sang Iran nga wala pa sang formal nga negosasyon nga ginpatigayon ang Amerika. Samtang ginsining sang Iran nga nagapadayon ang positibo nga paghambalanay sini sa Oman na hanungod sa safe nga paglabay o kung pag-agi sa mga barko sa Strait of Hormuz. Bisan nagapabilin nga serado ang among ruta sa dako nga bahin sang supply sang langis kag liquefied natural gas sa kalibutan. Sa piyak sini, nagapadayon ang tensyon sa rehiyon kung sa diin isa ka cargo vessel ang naigo sang hindi mahibalaan nga projectile malapit sa Strait of Hormuz. Samtang isa ka barko sang Indian ang nalunod lapit sa karagatan sang Yemen matapos man nga maigo sang projectile missile. Nasalbar ang tanan nga 14 ka tripulante nga sakay sang among nga barko. Samtang ginsining sang Qatar nga padayon ang ilang koordinasyon kaupod ang Oman kag Pakistan agud i-promote ang peace talks samtang nagalaom ang mga opisyal sang Amerika nga mahimo may ara sang kasugtanan sa pagbukas sang Strait of Hormuz sa mga masunod nga inadlaw.
1: Balita 12:33.
0: Kagamit ang mga nagpangunang balita para sa sining oras para sa balita 12:33 ini ang inyo managbalita Ruth na Ingi Claor. Para naman sa ito, pahanumdong binuhatan 4:12 na gasiling ang pulong sang Dios, wala na sing iban sa bugos o kung wala na sang iban sa bugos nga kalibutan nga makaluwas sa aton, kundi si Jesus lang gid.

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, indi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabis sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso indi sala sang bata. Ang pag-report indi pagtalidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamo nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sa 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
3: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
4: Evangelista Paul Murtis.
5: At Beth Flores po, magandang. Winnable, dapat tayo eh. Winnable Wednesday po ngayon. Kaya lang, pagdalaman natin, ako, hindi ko po alam kung kamusta kayo mga kaagapay ha. Kasi nung nakita ko yung baha sa Davao, di ba po? How can that be? Tapos nalaman natin yung earthquake sa Japan, di ba? Last week. Tapos, sabi ko nga, Lord, ano na, paragi nang nangyayari. So, it can cause fear sa atin. So, maaaring ang ating Wednesday ngayon, we're very happy. It's a wonderful Wednesday. Maaaring it's a wobbly Wednesday for us dahil hindi natin alam ang direction, ano yung kinalalagyan natin. Maaaring it's a wandering Wednesday. Nagtataka tayo, Panginoon, ano ba? Ano nangyayari? Maaaring it's a wandering Wednesday. Naglalayag-layag, hindi mo alam saan, ano yung direction. Pero ano po ba dapat, Daddy?
4: Eh, ganito yun. Wow. Hallelujah.
5: Yung may feel pa si Daddy dun sa hallelujah. Dito natin makikita yung katotohanan ng Romans, di ba, 8:28. If we are following the Lord, alam natin kung ano mong sitwasyon. All things work together for God, for us who loves Him. Dito ko nakikita yung divine consent, ng katotohanan ng divine consent ng Diyos sa mga pinapadala niya sa ating buhay. Tapos yung pinaka-favorite ko po yan, yung lagi ko sinasabi, everything that comes into our lives is Father-filtered and is intended to be used positively. So, ano man po sitwasyon natin, we can still say, wow. Hallelujah.
4: Amen.
5: Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay, dito po yan, 702 DZAS. At kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao at ang gamit nyo rin po ay transistor radio or PM radio, nakukuha nyo naman po ang ating program mula po sa DYVS, mula po sa Bacolod, pagpalain kayo ng Panginoon. At ganun din, kung kayo, ang gamit nyo naman po ay ating Facebook live stream o yung 702 app sa ating pong mga cellphones. At kung maganda po yung inyong internet connection, maganda po ang inyong reception. And that goes as well, kamusta sa ating mga kaagapay sa iba't ibang bansa na naka-tune in sa atin. Naku, salamat po talaga sa inyo. Kasi alam ko po how it feels to be staying in a different country. Hindi mo mother tongue. At nakakalungkot. Lalo na kung winter. Yun yung karanasan ko. Yung winter, nag-aalala ko noon sa Melbourne. Kakalungkot, di ba? Eh, wala pa noon. Wala pa yung ganito. Pero salamat sa Panginoon ngayon. Maririnig mo yung iyong mother tongue encouragement ng mga kaagapay para maging, sabi nga, maging strong tayo sa Panginoon. So hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong makuha o marinig ng mga dagdag kaalaman, mga encouragement po sa bawat isa sa atin para pong ating Wednesday maging winnable Wednesday. At huwag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center or Tigas araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan kung kaya't buong katotohanan ito na sa atin ay maghahayag ng kung ano ang buong katotohanan at hindi natin ito malalampasan. Dahil sa gayon, ano pa ang aking masasabi? Wow, wow, wow. Amen, amen. Amen.
5: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Nakakatawa si Daddy, ano? Okay, pinag-uusapan natin how to keep your eyes healthy. Ano yung mga practical ways that we can do this? Kasi kalahati po ng lahat ng eyesight issues and vision loss, maaari po yung ma-prevent. At dahil nga this week, Sight Conservation Week, at this month is Sight Saving Month. So, dito tayo nagsimula ng ating pag-uusap. So, nung Lunes, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pagkain ng mga masustansyang mga gulay at isda na nagbibigay ng nutrients sa ating katawan at sa ating mga mata. Nakita rin natin na ang exercise ay nagpapadami din ng daloy ng dugo sa ating mata. Eh, ang dugo natin yun ang nagdadala ng nutrients, di ba? Kaya nga gawin itong bahagi ng ating healthy lifestyle. Kahapon, bida na naman si smoking. Nako, bida si smoking dahil talaga number one yan sa sumisira din sa ating mga mata, di ba? Isama mo pa yung iba pa niya nasisira. So, si mata. Ngayon, talagang may kaagibat na sumpa ang paninigarilyo, di ba? So dapat na talagang tigilan. At napag-usapan din natin ang kahalagahan ng paggamit ng mga sunglasses para may UV protection ang ating mga mata. So ngayon naman, anong dapat? Ay, ito, isa pa rin to. Use safety eyewear. Ayon po sa article na ito, halos 2,000 daw po na katao ang nai-injure ang kanilang mga mata sa trabaho araw-araw. So, mas madalas itong mangyari kung nagtatrabaho ka sa mga may harmful substance na maaring mapasok po sa inyong mga mata. Halimbawa, construction, plumbing, woodworking, mining, repair ng sasakyan, farming, landscaping, at healthcare practitioners. So, ang paggamit po ng safety glasses o protective goggles, mahalaga po yan. Ang lenses nito ay gawa mula sa matibay na material na makakaprotect ng inyong mga mata at hindi rin to nababasag. So ang mga sports tulad ng ice hockey, racquetball at iba pa na maaaring magdulot ng eye injury, mahalaga po yung sports goggles. So upang mapanatili na healthy ang mga mata, lagi rin pong magsuot ng helmet at protective face mask. Kung nagmumotor kayo, di ba? O sports goggle na magpoprotect ng mga mata. So kung ikaw ay nagsasalamin na, makipag-usap sa iyong doktor upang magkaroon ng prescription lenses sa iyong sports goggles. Totoo po yan, merong ganon. Yun nga lang po, polycarbonate yan, hindi mababasag. A little bit expensive, pero mas safe. So, also, protect your eyes from blue light. Ang pagtitig sa computer o iPhone screen ng mahabang panahon, maaaring magdulot siya ng eye strain, blurry vision, trouble ng focusing ng distance, syempre dry eyes, laging kasama yan. Syempre headache din. Tapos syempre, pag maling position, neck, back, and shoulder pain. So, maaaring narinig mo na rin yan na dahil sa blue light na inilalabas ng mga screens o tablets, TV, phones, computers, at iba pang mga devices. Though sabi po nila, wala pang ganun katibay na research on this. Pero better safe than sorry na rin. So, ang ating mga mata ay hindi gaanong kagaling po sa pag-block dito. In fact, mayroong percentage ng block talaga. So kami sa mga lenses, we have to make sure na hanggang 40-50% blockage, yun ang binibigay naming lenses. Blockage against blue light. Over time kasi po, ang blue light maaaring makasira ng cells sa loob ng iyong mga mata, lalo na sa macula. At magpapataas ng risk ng condition tulad ng macular degeneration at sa lens yung cataract. Ang isa pa pong issue ay ang mahabang screen time na siyang kumahad lang para mag-blink ng kinakailangan. Ito po ay maaaring magdulot ng strain at dry eye disease. So, kung meron kang dry eyes, ang mga mata ay humihinto po sa paggawa ng sapat na luha upang mapanatiling basa ang surface ng ating mga mata. So, bilang result, ay may mga, ito pa ay may feeling na mahapdi, maaaring lumalabo ang paningin. At lalo na pag gumamit ka ng contact lenses, naku, super sakit yan. So upang maproteksyon na ng mga mata, siguraduhin ang eyeglasses o contact lenses prescription updated at maayos para sa paggamit ng computer screen. So sinasabi namin, every year dapat may check-up. Pag mga bata, every 6 months and every year thereafter. So kung ang pagod ng mata ay hindi nawawala, aba, magpakita po sa iyong eye doctor. Iwasan ng glare mula sa bintana, totoo yan, at mga ilaw. So gumamit ng mga anti-glare screen kung kinakailangan mo yan. So piliin ang comfortable at supportive na chair. I-position ito ng iyong mga paa nakalapat sa sahig. Tama din. So kung ang mga mata ay tuyo or dry, mag-blink ng mas maraming beses. At gumamit ng artificial tears or gumamit ng lubricant. So, ipahinga ang mga mata kada 30 minutes. Yung iba po kasi 20-20-20. Pero hindi po masundan kasi yung 20-20-20. Sa amin, every 30 minutes, tumingin ka sa malayo ng 30 seconds, mag-blink ng 30 times. Ipikit mo rin ang mata mo for 30 seconds, mag-blink ng 30 times. And also, every 2 hours na gumagamit ka, nag-aaral ka, mag-break ka ng 15 minutes. Eh, tunay na tunay po ang kahalagahan ng safety goggles. Ilang beses na po kami nakakakita ng mga pasyenteng tinamaan ng maliliit na bakal dahil hindi suot ang safety goggles nung sila pa'y nagwe-welding. So, isama mo pa ang listahan ng mga motor rider na hindi ginagamit yung face shield kaya naman natatamaan ng maliliit na bato, kahoy, at insekto ang mata. Diba? Namumula yan na mamaga agad. So, sa panahon ding ito, halos luman na po ng mga prescription lenses. May UV at blue protection na rin. So sa clinic nga po, yan ang talaga ng binibigay namin sa mga patients. Tandaan, mahirap mong mawalan ng paningin. Kaya dapat itong ingatan at alagaan. Habang maaga, natutulungan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
4: Maganda uli anak. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. At ito po ang bibigyan natin ng pansin. Pag nagmamahal ka sa pagmamahal ni Kristo, Hindi ka masaya pag may gumagawa ng masama kasi kumukontra sa tama. Masaya ka pag pinaiiral ang totoo, lalo na ang dakilang Diyos ang dapat na mamamaibabaw. Kung kaya't wow, wow, wow, amen, amen, Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. No truth in the devil. Wala ang katotohanan sa Diablo. John 8:44, ang devil nga ang tatay ninyo at ang mga anak niya kayo, kaya sinusunod ninyo ang gusto niya. Sa simula pa lang mamamatay tao na siya, hindi niya kakampi ang katotohanan kasi walang nakikitang totoo sa kanya. Pagsisinungaling, nagsisinungaling siya. Ginawa lamang niya ang natural sa kanya kasi sinungaling talaga siya. Siya ang ama ng lahat ng mga sinungaling. But if you are in Christ, put away falsehood. Alisin ang buhay ng kasinungalingan kung Kristiyano ka nga. Efeso 4:25, kaya huwag na kayong magsinungaling. Dapat magsabi na kayo ng totoo sa isa't isa. Kasi members tayong lahat ng katawan ni Christ. The set for truth plainly. Ilahad ng maliwanag ang totoo. 2 Corinthians 4:2, inaayawan na namin ang lahat ng ginagawang patago at nakahiya. Hindi kami nangluloko at hindi na namin iniiba ang salita ng Diyos. Sinasabi namin kung ano ang totoo sa harap ng Diyos. Kaya siguradong mapagkakatiwalaan ninyo kami. But some distorts the truth. Ang iba'y binabaluktot ang iba ng iba ang katotohanan. Acts 20:30, babalik ta rin ang ilan sa mga kagrupo ninyo ang katotohanan para makuha nila ang mga disciples. But speak the truth in love. That is why sabihin ang totoo na may pag-ibig. Ephesians 4:15, instead, ang pagmamahal ang magtutulak sa atin sa pagsasabi ng totoo para lumago pa tayo sa lahat ng aspeto ng buhay at maging kagaya tayo ni Christ. Wow, wow, wow. Siya ang head natin. Siya ang lahat-lahat sa atin. Siya lamang ang kailangan natin forever. Amen, amen, amen, amen. Diba na?
5: Opo, Ama. Totoo yun, Dad, kasi kung may pagmamahal ka sa Panginoon, umiiral sa'yo yung katotohanan. Pero kung wala kang pagmamahal sa Panginoon, umiiral sa'yo yung kasinungalingan.
4: Talaga.
5: Kaya wag mong sasabihin Kristiyano ka, pero alam namin nagsisinungaling ka. Di ba? Ganun lang yun, Daddy.
4: Yes, yes. Black and white yun.
5: Black and white yun eh. Kaya nga, nalulungkot ako kasi kahit na naman sa simula pa noon eh, yung pagpili ng presidente, kailangan ang mananampalataya, bumabalik sa salita ng Diyos, tinitingnan kung ano dapat. Kung boboto tayo ng mga senador, tinitingnan ano yung qualification. Tama sila, Dad, no? Nakakalungkot kasi nung araw, ang huhusay ng mga senador natin, namamangha tayo sa kanila. Ngayon, mabibilang mo na lang kung sino yung mga tunay, di ba po? Nakakalungkot, di ba? Tapos, ang alam natin, tapos hindi lang yun, ay, parang kailangan pa bang i-memorize siya? Dapat tayo bilang mga mananampalataya. Tayo yung mga unang sabi natin, nagmamahal tayo kay Kristo. umiiral dapat sa atin ang katotohanan. Tandaan ha, ang father, ang sabi nga, kapag ikay nagsisinungaling, ang tatay mo, Diablo, ganun ka, brutal. Di ba, no, dad?
4: Mm.
5: Kasi, kayo, and look at what's happening. We hear fake news, we hear the trolls. And what do you expect? You are in enemy's territory. Di ba po? Kaya kailangan natin magkaroon tayo ng a mind that is in tune to the Holy Spirit, attuned sa naisin ng Panginoon sa atin. And learning to discern. Yun ang dapat eh. Learning to discern what is truth and what is lie. But we only will have that kung alam natin malapit tayo sa Panginoon, di ba? Kumbaga nakahilig tayo sa dibdib ng ating Panginoon, narinig natin yung bulong niya, yun yung mahalaga. Kaya mga kaagapay, patuloy tayong manalangin. Patuloy nating ipag-ano. Dahil, di ba, ang ating theme ngayon para sa ating bansa, isang puso, isang diwa, tama yun. Patuloy sa ating kalikasan, patuloy tayong manangan doon sa mga prinsipyo na itinuturo sa atin ng Panginoon at hindi sa kasinungalingan. Kaya nga, panawagan natin kahit sa mga mananampalataya, seek for the truth. Diba? Yun yung gusto natin, yung katotohanan. Mm-hmm. Para makita natin na dahil hindi naman, minsan kasi kaya salamat sa Diyos, kami po sa MCF, apolitical talaga kami. Yung ba tipong hindi pwede na may politiko na pupunta doon, magbibigay ng isang, ang tawag ito, isang baboy na lechon pag anniversary. Talagang no yan. Kasi nga po ang point, wala, para walang utang na loob. Diba? So, maging ganun tayo no, sa ating pag-deal. We pray for them at always remember the church has its prophetic role to tell kung nagkakasala, nagkakamali ang mga nangunguna sa atin. So, dapat ganun po tayo. Yun ang ating dalangin. So, pray na po tayo mga kaagapay. Panginoon, maraming maraming pong salamat kasi napakadakila mo, Panginoon. Thank you, Lord, sa iyong patuloy na paggabay sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, kasi tinuturuan mo kami lagi as we go deeper in our word with you. At lalo na ngayon, Panginoon, pinag-uusapan namin ang katotohanan. Ang tunay na katotohanan, nakabase sa iyo, Panginoon, nakabase sa iyong salita, nakabase sa gabay ng banal na Espiritu. Hindi sa aming emotions, hindi sa aming intellectual assent, kundi kung ano yung ginagawa mo sa aming buhay. So ang dalangin namin bilang maging mananampalataya at mga tunay na mananampalataya, tama kami sa kulog, Panginoon. Tama kami sa kulog. So Lord, and that will only happen if we are grounded in your word, listening to the Spirit, and following the discernment na He gives us. So Father, maraming maraming pong salamat. Today, salamat po Panginoon sa mga kaagapay namin. Na today is their special day. Unahin ko na po Panginoon si Patricia Soriano. Ganun din po si William D. Panginoon, yung classmate ko. Salamat po. Classmate sa high school. Salamat po. Pagpalain mo po sila. Si Emilia Bagarinao, si Maisel Atanasio Sardido, Marilyn Santos Tunggol, Cheryl Fajardo Blanco, si David Cipriano, Noemi Sulit Lapo, si Annelaine Gamba, ganun din ang aming pamangkin, si Joshua John Reyes Abuton, at ganun din po, Panginoon, si Agnes Fontanilla Man. Lord, ilan lang po sila sa mga nakasulat po sa amin, pero mas alam po namin, O Lord, mas kilala mo sila at nakasulat sila sa iyong puso. So Lord, dalangin po namin, we declare blessings upon them. Lord, today, naalala lang po namin, Panginoon, yung mga kaagapay namin who are at the crossroads of their lives. And some of them, Panginoon, hindi alam ko ano yung direction. Father, may you be the truth for them. Yun po aming dalangin. At ang dalangin namin, Panginoon, may you lead them in the right direction according to your purpose and according to your plan. Maraming maraming pong salamat.
4: Amen, Panginoon. Salamat po. Dahil ang pagmamahal ang nagtutulak sa amin sa pagsasabi ng totoo.

是的，愿保天的万民拢着阿罗尊重你的名。现在请咱来搁再欣赏一首的诗歌，题目是赞美赞美，阿罗阿罗，恁就来阿罗伊。

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ato Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makapatid.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dumuy FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan

0: Cebu City, 103.3, the new JDXJLFM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: katapian. Ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Apian, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kun ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-lig-on ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sa Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakadto 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi iniisang importansya, kay magatipik iniisain. Ang kaalam o punang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tinguan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutan. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahum kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.
1: Maayong hapon sa liwan sa aton sininyo mga tagparamati and welcome sa aton sininyo programa sa kahaginan ang Nolsi on Air. And of course, ako ang inyong alalag sa kahaginan Selly Carman Trio. And of course,
2: si Jesse Antolino, mayong hapon sa tanan.
1: And we have visitors po. As yes, you can see, may alam kita bisita na gikan sa Office of the Governor Special Youth Program Focal Person, si Dr. Este Avelo. Kamusta?
3: Good morning, maayong araw, Ms. Este, Ms. Jess. Actually, ang atong sininyo Special Youth Program was approved by Governor Lacson under his office. But the implementation of all the activities is through the office of our provincial administrator under the great president yet. So ako subong, ara ako yan nag-serve sa TLDC, but then ako ang focal person sa special youth program nigo. And subong, may ara nakita ng mga nagkalain-lain ng mga
1: Oh, and how exciting is Jess, no? Oh, kasi of course, this happens in North Sea, dedicated to the youth.
2: Yes.
1: But, aside from that, ang opisina ni Governor Lacson, na minsan, pag-ingat, hindi pa na ma-accommodar sa North Sea. And of course, there are still programs and activities na dapat i-implement for our youth. And so far, subong, ano yung mga programs and services ang ginapatuman sa North Sea, the Governor, through Europe?
3: So sa subong ni Selly, daro kita sa gina, imo ka mga activities. Ilabi na din na subong, nagka-partner kita sa mga different no, agencies and offices dira sa may PGNO. Wow. So we are collaborating now with the offices of PSWPO.
1: Nice.
3: Also, the scholarship no, office, the PESO, TLDC especially. Nabayara kami nga na lanuhan no ng mga programa no and services. And aside sina, gusto ko lang i-advertise no ang mga nagkalain-lain na mga aktibidad. So sa this August 6 no mag-launch kita sa ato nga NC2 driving no training no, for NC2 certification. So this is in partnership with TESDA. So ang ato nga pag-inmoon may tatlo kita ka batches sa NC2 training natin. So first batch, ang ating focus will be the TMT personnel natin. Already drivers natin dito sa PDRRFO. Ang ating first batch of participants. So next batch will be the youth from districts 1, 2, and 3. And then the third batch will be the participants coming from districts 4, 5, and 6. So hopefully next year, no, mag-start na kita sa NC2 training natin for cookery and housekeeping. No?
1: Nice.
3: So aside sina, may ara kita pag-ahimuon, no, kay ini result nito sa aton na summit na hinihimo sa March 26 to 28.
1: Yes.
3: So may ara kita nakita ng mga concerns ang aton na youth, particularly on the youth skills training. So starting this August 7, magalibot kami sa 31 KLGUs naton for the formation activities. So in the morning, formation activities. In the afternoon, livelihood skills training. No? These are non-food and food categories na igahatag no sa mga trainers natin from TLDC. So madami pagkikita na activities na intended sa ato ng mga youth farmers, no, youth fisher folk, youth evacuees, youth behind bars naton, no? Pag subukay ara kami na mga around 32 ka youth entrepreneurs, no? So hopefully ang ilan sini nga mga produkto aton ma-improve, no? Ang labeling, packaging with the help sa aton ng mga staff sa PLDC, kag may ara kita sa subuk consultant sa labeling and packaging. So ini nga service ginahatag for free. So para ma-improve ang aton nga mga produkto sa aton nga mga youth entrepreneurs, ma-display sa showroom ka padala sa aton nga free.
2: Kag amo gin ang gusto nila mabatian dok no nga it's for free.
3: Yeah.
2: So para sa ila man mabalan paano ang mga interesado nga mag-join sa inyong programa paano sila ihan ka palista or ka pa
3: okay. Sige. So kung sa aton nga NC2 training no kay 14 days ni siya miss. Bali, after some 14-day na training, mag-i-endorse natin sila sa TESDA for assessment. Sa sini nga batch, sa first batch, ginhataga naman sa application forms ang ato mga AMP personnel. No? Pag ginhatag naman sa kay Miss Jubel, no? Pag kay Miss Bell. No? So, sila na lang ito na facilitate sa filling out some forms. And then later, katuon naman dito, no, ang mga accomplish natin yung form. Kag, i-endorse naman ang mga schedule of activities, no, ilang schedule of classes, training. Tapos, for the other two batches, no, batches 1 and 2, 2 and 3, ato ini-announce yan, no, sa Facebook page, ang PLDC, and then ato man i-tagaan letter, no, na mahatag pa rin letter sa use, no? Para na ma-planuhan din kung paano ang requirements, ang aton ng mga ang process natin sa pag-apply. Tapos may harap kita limuon na ito din ng speaking na ito ng words, the office. So, hopefully, tanan na gusto na mag-accommodate. Kaya ako, hindi nila bulit ba lang sa ilas. No? Iba yung maka-apply abroad. No? Hindi sila mag-servisyo sa atin sa Pilipinas. Importante nga makabulit kita. No? Pero kung hindi sila mag-servisyo sa atin, especially din sa network, so dako din nga bulit. No? Kaya hindi sila mga ay labot na mangin manamit sila mga drivers, no? In terms of skills, ma-observe pag nila ang mga road safety na yun. Which is, ang huwag lang ito
2: namin suggest.
3: Kaya subong media, ay manapang maligang halakot sa mga balita, mga accident, mga ano. So, importante ganyan nga, hindi lang basta nakakuha lisensya. Ang pinaka-importante ganyan, ma-empower ang mga drivers sa kung paano ganyan ang road safety. Kaya natin, give Miss Sally na direction ng special youth program pag ang amon sa mga ginabalay ng mga programs and services sa among produkto, no? Sa collaboration natin with other agencies and services. Ang among from assessment natin sa youth, matagaan sila sa nagkakabagay, no? Based on their needs, no? Concerts, initiative nila natin na matagaan sila sa training. Tapos matatagaan sila sa mga livelihood opportunities at trabaho.
1: Mga pinag-ibig na ng damo
3: subuhang aras sa pagkukuhon. So, dapat din natin kalanayan ang ating ulo. Pero of course, hindi man madula, no? Na magkakabala ka kita sa ilang mental health. So, tanan man aton man itap, no? Ang mga local natin ng mga resources para mahatagan natin sila sa assistance.
2: Wow. So, ang importante is wala sang may na left out. Kag wala sang may mismatch.
3: Yeah, no one.
2: Eh, yeah. Kaya habaga niya ni Doc na dinakater as sa ilang needs.
3: Yeah.
2: And ang mas importante, kay may test the certification man sell, no? Nga nablang wala ka lang nag-training, may certification ka nga magamit mo.
3: Kaya ang core thing sa kay Gov Lacson at kay Kermit Diaz, no? Ang matatagaan sa mga livelihood skills training, no? Ingat mo ng mga pamatanon, dapat din natin sila tagaan sa mga formation activities. Oh,
2: right.
3: Na para pala sa ulili is hapo sila iganoy sa mga direction na kung maaari man ang ilang mga panumukot, no? Execute, at mas maintindihan nila ang value with para sa mga activities para sa iyo. That's the most important thing, eh, di ba? There is an reality of mine. Araw pa lang sila, even araw sila sa dormitory, may formation activities na paglabot na nila sa training. We have the reality cares, may mga seminars, may kapatid tayo. Na para po ma-empower ang ato sa mga kabataan. Nga, hindi lang tabas na naghatan sa ilang skills, hindi lang tabas na nag-bullet sa ilang makakuha trabaho, but at the same time, Actually, before ang Galaxy was operating sa Paglao, itinagin namin ang mga apuparan ang tanang special dormitory. And si Atty. Diaz, nakita niya ginanabit. That's why sa pagka-training, siya namin conceptualize na dapat may formation. Mga nag-apinigaw sa dormitory. And that's very helpful. Okay, Miss Jess, diba?
2: Yes, so.
3: Sa Paglao, sa atin yung ginapag-interview.
4: Ang mga youth na ito na aras sa Facebook.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

You're listening to Papuri, Music That Exalts Jesus Above All. Sa sining hapon, pag-aistoryahan nato ng about sa topic nga A Servant Before a Leader. Sa sining kalibutan, ginameasure ang pagka-leader sa power, position, and influence. Ang mga tao, yagapangita ginapirme sa recognition and authority. Pero lain niya ang definition ni Jesus Christ sa ginatawag nga greatness. Kung gusto kita mangin leader sa ginarian sang Ginoo, we must be willing servants first. Antes kita hatagan sang Ginoo sang leadership position, gatulok siya sa aton tagipusoon kung humble bala kita, teachable bala kita. Here are some reminders about biblical leadership. First, a servant puts others before himself. Second, a servant leads by example. And third, a servant follows the example of Christ. Balik kita sa una. A servant puts others before himself. Hambal sa Philippians 2 verses 3 and 4, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Servanthood begins with humility. Kung matudod ikaw nga servant leader, wala ka nagapinsar kung ano ang imo makuha sa simbahan o kung sa iban. Ang una mo nga thought, ang mga paano ako makabulig sa simbahan? Paano ako makabulig sa iban? Genuine leadership is not centered on personal success, but on meeting the needs of others. When we serve with the right heart, we reflect the character of Christ. Abyan, kung pastor man ikaw, church worker, or church volunteer, pangita asang pamaagi nga makaserve ikaw sa imong simbahan nga wala nag-expect asang recognition. Mas malipay kag mahamuot ang Ginoo kung ikaw naghatag sang imo humble service. Padayon kita sa pag-enjoy sa mga ambahanon halin sa aton Papuri Singers.

Sa sini nga hapon, ginaistoryahan nato ang about sa topic nga a servant before a leader. First, a servant puts others before himself. Second, a leader leads by example. Hambal sang John 13 verses 14 to 15. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. Si Jesus Christ, sang-ari siya diri sa kalibutan, pwede gid nga magdemanda siya sa iya mga disciples nga serbihan siya. Pero baliskad ang natabo, siya pa ang nag-serve sa iya mga disciples by choosing to wash their feet. Amo ini ang pinakanubo nga buluhaton sang isa kasulugoon sa ilang atsimpo. Ginpakita ni Jesus Christ ang iya authority paagi sa iya pagpaubos. Tungod sa actions ni Jesus Christ, mas na-inspire ang iya mga disciples. Actions always speak louder than titles. Abyan, lead your family, ministry, or workplace through your example. Be the first to volunteer. Be the first to help. Be the first to show kindness. Kung makita asang tao ang imo humility, masunod lang na sila sa imo. Lastly, a servant follows the example of Christ. Humble sang Philippians 2 verses 5 to 8. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Si Jesus ang perfect model kung ano ang ginatawag ng servant leadership. Siya ang King of Kings, pero ginpakanubo niya ang iya kaugalingon para mahatagan kita kaluwasan. Ang isa ka Christian leader dapat nga magtulok sa kay Jesus Christ para makita niya ang example sang pag-alagad sa iban nga may ara sang pagigugma kag pagsakripisyo. Our lives become more meaningful when we pour ourselves out in service for Christ and for others. Abyan, pamangkuta ang imo kaugalingon sa adu-adlaw. Nagapangita bala ako sang recognition nalin sa iban? O kon willing bala ako mag-alagad bisan wala pa sang recognition? Let Christ shape your attitude so that your leadership points people to Him rather than to yourself.

0: Masarap makipagsosyalan. Makipagtawanan sa isang pagtitipon. Parang ang gaan ng paligid at maliwalas ang mundo. Sa gitna ng maraming tao, namining-ning ka marahil at ikaw ang sentro ng paningin. Sa kalagitnaan nila, ilan kaya ang kaibigan sa kanila na tunay na nagpapakita ng sinseridad ng puso? Marami ka nga kayang kaibigan? Sila kaya ay tunay o pang isang gabing kaibigan lamang? Pagkakaibigan walang ugat at sa sandaling panahon lamang ay malalanta at itatapon. Sana'y makakita nga tayo ng isang tunay na kaibigan.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Friend, uptrend your thoughts. Let your feelings be uplifted.

0: And next we have Micah Tyler.
1: Hey, thanks.

0: Earthquakes are no light matter. Here's what you need to know and do after an earthquake to keep and your family safe. If away from home, return only when authorities say it is safe to do so. Check yourself for injuries and get first aid, if necessary, before helping others. After an earthquake, expect and prepare for potential aftershocks, landslides, or even a tsunami if you live on a coast. Aftershocks may occur minutes, days, weeks, and even months following an earthquake. Each time you feel an aftershock, drop, cover, and hold on. If you are at home, inspect for structural damage and evacuate if your home is unsafe. Listen to a portable, battery-operated, or hand-crank radio for updated emergency information and instructions. Watch out for fallen power lines or ruptured gas lines and report them to the utility companies immediately. Open closet and cabinet doors carefully as contents may have shifted. A public service announcement from RedCross.org and FEBC Philippines.
1: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jerbo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon ng pagsasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Papapasalamat din po sa lahat ng ating mga partners sa ministry na nagbibigay katiyakan upang ang ating programa ay inyong mapakinggan saan mang dako kayo naroon. So pwede po sa radyo across the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Pwede rin po tayong subaybayan gamit po ang mga online platforms. Maraming salamat po. Pinag-uusapan po natin ang epekto ng ating mga bagay na tinatangkilik sa ating kaugnayan sa Diyos. Alam niyo, napakagandang bagay nito, ano? Kasi kung tutuusin, para bang paminsan, yung kasaganaan, yun pa ang nagiging hadlang sa ating paglilingkod. Na para bang sa halip na ang Panginoon ang siyang maging unang bigyan natin ng panahon sa ating buhay, ang nagiging tingin na natin sa Kanya ay isang malaking kaabalahan sa mga gusto nating mangyari. So, nagkakaganon po, ano? At bakit nga ganoon? Bakit nga paminsan kung kailan pinagpala at saka nawala ng time sa ating Diyos, pagdating sa talents and abilities, nag-excel sa work, sa hobby, paminsan, ano, talagang todo bigay pagdating sa hobby, pagdating po sa resources, ay ganun din, maraming tinatangkilik, pero kung ito po ay hindi nagtatranslate into glorifying the Lord, then there is something wrong somewhere down the line, di ho ba? Sapagkat hindi tayo binigyan ng Panginoon ng mga bagay na iyan para po maging komplikasyon sa ating buhay. Kaya nga, napakahirap yung tinatawag na offer your bodies as a living sacrifice, kasi kagaya po ng ating natalakay sa isang pag-aaral, hindi lang yan minsanang akto . Hindi po yan isang bagay na gagawin mo isang beses, tapos na, ayos na. Yan po ay isang continuous act, patuloy nating ginagawa. Kaya nga malaki at napakabigat ng hamon. Kasi ang ibig sabihin, from time to time, napapasok tayo sa mga transactions, commitments, limited yung ating time, resources. Kaya paminsan, pag natali na naman tayo sa kung ano-anong bagay na ating inaatupag, yung bang dapat unahin ay hindi na po natin nauuna, yung dapat bigyan ng panahon ay hindi na po natin nabibigyan ng panahon. Yan po ang reality niyan. Kaya eventually, ang nangyayari ay hindi na natin nagagawa yung para sa Panginoon. But again, kagaya po ng ating napag-usapan nung isang episode, usually the heart of the problem is the problem of the heart. May problema eh. Ang isang dapat nating i-develop dito is not only to learn to prioritize God, i-check natin yung puso natin. No? Kasi yung pong pagpa-prioritize, minsan tinitingnan ng marami sa schedule lang, no? Sa konteksto ng schedule, kailangan unahin si Lord. Alam nyo, minsan nagtatagumpay yung mga taong schedule lang ang pinagbabasihan. Because if you're able to rearrange your schedule, then well and good, makakabalik ka sa isang maayos na ugnayan sa Panginoon. But if you don't change your heart, if you do not address the problem of the heart, ang mangyayari po, that change will be temporary, pansamantala. Magkakaroon ng pagbabago, pero yung pagbabagong yon pansamantala lang. Ibig sabihin, in the long run, makikita natin, babalik na naman sa dati. Bakit po? Again, the heart of the problem is the problem of the heart. Kailangang itama yung puso. Kaya yun hong pagkakaroon ng pagpaprioritize sa ating Panginoon is just an effect. It is an outcome. It is a result. Ang cause po niyan, pag tinama natin yung ating puso. If you remember, nung si Jesus ay sinusunda ng maraming tao, kinumpronta niya at sinabi niya sa kanila, kailangan mahalin niyo ako ng higit sa lahat. Kasi kung tutuusin po mga kapatid, ito yung pinaka-problema eh. Merong iba't ibang klase ng pagsunod. Ha? By the way, let me enumerate this before we continue. Yung isa, yung tinatawag po nating temporary obedience. Ano ba yung temporary obedience? Ang temporary obedience usually is triggered by desperation or a particular need. Meron kang pangangailangang malaki, may problemang kinakaharap, marahil po minsan may karamdaman, may problema na parang hindi mo na kayang solusyunan, o meron kang matinding kahilingan. So paminsan po, nandoon yung magpapakatapat sa Panginoon at ang concern talaga is meron akong pinagdadaanan or pagdadaanan. Kaya lang, ang problema po sa ganitong approach usually ay ganito. No? Una, pagka yung problema ay nasolusyunan, yung obedience nawawala, bumabalik sa dati. Bakit? Eh kasi nga, ang nagtulak sa iyo para gawin mo ito ay yung pong temporary need. So, ang nangyayari po, the obedience also becomes temporary. Eh halimbawa naman ay yung problema na natili. Oh, ito naman ang isang tendency dyan. Hindi lang temporary, pakinggan nyo, temporary. Okay? Ano yung temporary? Eh paminsan ho, nananawa na. Eh kasi nga Lord, ang tagal-tagal ko nang dinudulog sa inyo to. Nagtapat pa naman ako sa inyo, bakit ganito? Oh, yan. So it's either ang nag-trigger po is a temporary need, o dahil kahihintay, parang walang nangyayari, nagtampo na. So, ang nangyari, temporary. Okay? Temporary yung obedience. O, diba? Minsan ganyan, yung bang either nasagot na yung prayer, tapos nawala na yung obedience, o kaya naman may mga pagkakataon, nagsawa na kakapanalangin at nagtampo na sa Diyos, nawala na naman yung obedience. So, the same effect. Yung pangalawa, yung tinatawag nating selective obedience. No, ano ba ito? Yung selective obedience po, ang kaso naman dito, as long as something aligns with what you want to accomplish and do, sumusunod. Basta papanig sa gusto mong mangyari, okay, swak sa gusto mong mangyari, so merong pagsunod. Ang problema naman sa ganitong uri, dahil nga selective, ikaw pa rin ang nagde-determine kung ano yung gusto mong sundin. Di ba? So kung halimbawa medyo mahirap na, ayoko na. O kaya ay hindi na ito yung gusto ko, ayoko na. Hindi uubra ang ganito dahil ang reality po, hindi naman tayo tinawag para piliin kung alin yung susundin. Yung mga nakikita natin sa Bible are not suggestions or options na Kung gusto mo, sundin mo. Kung ayaw mo, huwag mo sundin. Hindi po. Ito po ay mga bagay na dapat nating sundin. So kung meron po tayong ganitong uri ng obedience, selective obedience, it means there is a problem with our relationship with God. Bakit ka naging choosy? Bakit ka selective? Di ba? And then, syempre, nandyan po yung tinatawag nating delayed obedience. Ito, kakaiba naman to. Bakit? Kasi sa case naman ito, meron pong ano ito eh, meron itong sincere desire to obey. Ang problema nga lang dito, yung bang pagdating ng panahon, di ba? Pag nangyari to Lord, merong kondisyon o kaya ay merong mga bagay na kailangan munang maganap o mangyari before obedience is offered. So yan ang nagiging struggle naman dito. Kaya kung papansinin mo, yung tatlong klase na yan, yung temporary obedience, selective obedience, o paminsan pwede mo ring sabihin yung conditional obedience, eh, di ba? Basta gawin mo to para sa akin, Lord, susunod ako. Alam nyo, kadalasan yung ganyang mga attitude is a reflection of our theology. Ano ba tingin natin sa Diyos, di ba? Paminsan po, pag tayo nananalangin, parang sinusumbata natin ang Diyos. Mahabag ka, Panginoon, di ba? Eh, sa Bible po, it's very clear na kung meron mong mahabagin, yun yung Panginoon. Na para bang ang tingin natin, inaapi tayo ng Diyos. Hindi po. Mahabagin po ang Diyos, it is clear in the scriptures. Hindi po yan isang bagay na kailangan patunayan sa iyo again and again. It is stated in the scriptures at kinakailangan nating i-embrace ang katotohanan yan. So yung maling attitude natin sa obedience, whether it is temporary, selective, conditional, or yung tinatawag nating delayed obedience, eh, reflection po yan eh, ng problematic relationship with God. So kailangan itama, kailangan ayusin. Ang hinahanap ng Panginoon is wholehearted obedience. Again, that's why when you go to doon po sa calling ng mga disciples sa Luke chapter 14, hindi po ito yung mga apostol, but he was addressing the large crowd that was following him. Sinabi ng Panginoon, "You must love me more." In the New Living Translation, ang rendition po, "You must hate others by comparison." So in other words, ilagay mo ko sa point na akong pinakamataas. Ang inaakala ng iba, hindi ba pangit yun, Pastor? Kamumuhian mong iyong pamilya? Hindi po ibig sabihin noon na pababayaan ang pamilya. Ang ginamit na mas accurate, hate by comparison, ibig sabihin, talagang itinaas natin ang Panginoon. At ang totoo po, mas makikinabang ang pamilya natin if we obey the Lord. Totoo yan. Halimbawa, sample lang ha, bago tayo tumuloy kasi importante ito eh. Sa marriage, many times kaya po tayo nag-struggle sa marriage, we create unhealthy relationships, is because we want our spouse to deserve yung ating actions. Halimbawa, ang sabi ng Bible, wives submit to your husbands. Sabi ng Bible, husbands love your wives as Christ loved the church. Ngayon, kaya paminsan nagiging struggle yung marriage kasi po nangyayari, we want our spouse to deserve our actions bago natin gawin. So pag hindi nila deserve, hindi natin gagawin. So nangyari po, halimbawa, parang hinahanapan mo ng isang bagay na hindi naman kayang punuan ng iyong asawa dahil ang reality, tao siya, tao ka, eh natural, meron kayong mga weaknesses. Ang ibig ko lang sabihin, not to tolerate weaknesses or encourage it, but the bottom line is this, ang sinasabi ko lang mga kapatid, hindi mo pwedeng hanapin sa isang taong imperfect yung mga bagay na Diyos lang makapagbibigay. So kadalasan, ang nagiging problem sa marriage is that you want your spouse to deserve your good actions. Ang kailangan nating makita, you do your responsibilities not because your spouse, your husband or wife deserves it, but because the Lord demands it. Sinasabi ng Panginoon, gawin mo eh. So hindi yung kalooban natin, hindi yung gusto natin. Once na tayo po ay naglagay sa sarili natin sa punto na kung saan we get to decide, we get to choose, or yung spouse natin has to deserve kung ano yung actions natin, diyan na po lalong nagiging unhealthy yung marriage. Nagagantihan na, di ba? Ang nangyayari po, hindi mo to ginawa, hindi ko rin gagawin ang aking responsibility. At sabi ko nga, pag ang tono ng pananalita natin, eh ganito na yung tipong, ikaw nga, ganito ginawa mo. So dapat ganito gawin ko. Alam nyo, yan po'y napakapanganib ng mga salita. In any relationship. Bakit po? Kasi ang ibig sabihin po niyan, you are arguing from the perspective or point of view of weakness. Para bang yung actions mo ang nagtutulak sa yung gawin yun, yung weakness ng isang tao. Imagine, yung weakness niya. Yung taong yun, may strengths, may good qualities, but you allow their weaknesses to be the determinant or major influence on your actions or reactions. Hindi talaga lalago, di ho ba? Kaya ang kailangan po ay ayusin ang ating kaugnayan sa Panginoon. At kagaya po ng aking nasabi, the heart of the problem is the problem of the heart. Imagine niyo po ang inyong puso, palaging merong struggle diyan, no? Nilinaw sa atin 'to sa Galatians 5:17. Sabi doon, may sinful nature tayo, so the sinful nature wants to do what is evil, kung ano yung kabaliktaran ng gusto ng Panginoon. And then meron tayong spiritual nature, ang gusto naman yan, yung kabaliktaran sa gusto ng sinful nature. So naglalaban yan sa buhay natin. Kaya nga sabi doon, meron tayong struggle. Now, ang bottom line at napakahalagang tandaan mga kapatid ay ito. Okay? Kailangan itama natin yung puso natin. Dahil pag hindi na itama yan, kahit anong pagbabalasa ang gawin mo sa schedule mo, matatagpuan mo lang ang sarili mo na laging may dahilan, dahilan, dahilan. Totoo yan. Pag talagang hindi committed ang puso, mapapansin mo, ang daming dahilan yan. Sabihin mo, okay, sige, gagawin ko na to, magde-devotion na, magpupunta sa church, mag-i-involve na, okay. Na-free up mo yung schedule. But at the slightest inconvenience, biglang ayaw mo nang gawin. Huwag na lang, pagod na. O kaya, hindi na lang. Late na, hindi na lang. Bakit po? Kasi nga, nagiging problem dito, hindi naman yung time eh. Yung problem natin sa priorities natin is a reflection of a deeper problem. At yan po yung problem sa puso natin. If we mismanage, if we overcommit sa kung ano-anong mga bagay to the point na hindi na tayo makapagtalaga sa Panginoon, then that in itself is an indication of a deeper problem. So ibig sabihin may mas malalim, may mas malaking problema. Kaya kinakailangan itama ang mga ito. Kaya tayo rin bilang mga mananampalataya, kinakailangan nating makita, maunawaan ito dahil pag hindi po natin in-address ito, matatagpuan natin ang ating sarili na parabang we are saying that God is our priority when in reality, He is just secondary. So ayaw natin yon. Ang gusto natin talagang i-prioritize ang ating Panginoon. Now sa 1 Corinthians chapter 9, 24-27, si Apostle Paul ay nagbigay ng ilang mahalagang prinsipyo. So let me read 1 Corinthians 9, 24-27. Don't you realize that in a race, everyone runs, but only one person gets the prize? So run to win. All athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. So I run with purpose in every step. I am not just shadow boxing. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Kung sisimplihan natin yung buong idea po rito, it's about simplifying your life. There is just one goal. Ano ba nasa isip ng runner? Di ba? Ang nasa isip niyan, ano ba yung goal? Ano yung finish line? Doon nakatuon yan. E paminsan po, sa dami ng kaabalahan, hindi na natin malaman kung ano yung mga gagawin. We lose sight of the finish line. Hindi ba? Kaya minsan, liko sa kaliwa, liko sa kanan, we get distracted, we stop, we put a pause on our progress. So bakit po? Kasi nga, hindi klaro yung ating objective. Ang isang runner, ang nasa isip niya is to finish the race. Simplify your life so that you can finish the race well. Run to win. Diba? Kaya kahit nga sa damit, napakasimple ng runner eh. Pag tinignan mo yung suot, wala hong masyadong maraming burlolo yan, walang maraming kung ano-ano sa katawan. As simple as possible, necessities only. Bakit? Tatakbo ka eh. Hindi naman pwedeng isang katutak na mga sabit-sabit dyan, di ho ba? Kung meron man nakasabit sa katawan yan, eh parte yan ang kailangan niya to endure yung kanyang race na pinagdadaanan. Not only that, yung kanilang discipline is geared towards their intention to succeed. Mahalaga yung discipline eh. Pero yung discipline po nila, ginagawa nila so that they will succeed. Kasi po paminsan, may disiplina naman tayo. Pero ang malaking katanungan, disiplina saan? Di ba? Disiplina sa pagkain kasi gusto magpapayat. Disiplina pagdating sa exercise, gusto magpaganda ng katawan. Pero ang question po ay ito, kumusta tayo pagdating sa spiritual life? Baka mamaya, we apply discipline in all other aspects of life because of our earthly aspirations. Pero pagdating doon sa para sa Panginoon, we don't do it. Kaya minsan mapapansin mo, disiplinado sa pera, may pinag-iipunan kasi para sa sarili. Pero kumusta yung para sa Panginoon? Di ho ba? Kaya ang ganda nung sinabi niya sa verse 26, I run with purpose in every step. Gustong-gusto ko ito kasi ang larawan po nito is that every action, every decision, everything that you do, kailangan it is a step closer to the objective. Na-imagine niyo yun? Anumang hakbang, anumang action, reaction, brings you closer to the objective. Yan po ang dapat mangyari. Yan ang dapat na senaryo dyan. Na sa lahat ng ginagawa natin, it is a step closer to the objective. Ngayon, ang malaki at mahalagang tanong po, kung hindi mo alam yung finish line, how can you gauge your progress? I remember joining several fun runs. No? There was a time, pati sa bisikleta, nahilig din po ako. So I joined some races. Now, ang bottom line is this. How do you assess your progress? Malayo pa, malapit pa? You have to know yung distance. You have to check kumusta yung aking progress so far. Kailangan ko ba mag-exert pa ng mas maraming effort o kulang yung effort? Can I relax a bit? So, yan ang mga tanong eh. Bakit? Kasi nga, kung ang iniisip mo ay yung objective, so meron kang way to assess. Ngayon, kung walang clarity dahil ang daming komplikasyon sa buhay, bahala na kung anong kalabasan, kung ano resulta later on, eh ganun na nga mangyayari doon. Wala akong clarity. Hindi mo alam kung ano yung finish line, ano sa dulo, ano yung dapat mangyari. So eventually, what happens? Ang nangyayari po, takbo at kung anong kalabasan, yun na yung bibigay kay Lord. Pero dito pong sinasabi, be intentional. Merong finish line. So it means that there are certain things that we need to say yes to, and there are certain things that we need to say no to. Meron tayong tatanggapin, meron tayong tatanggihan. I run with purpose in every step. Okay, try to evaluate. Halimbawa, pag tinignan po natin yung ating mga taong lumipas, can you see a pattern? Yung bawat taon ba contributes to achieving the goal? Can you say that year after year, palapit ka ng palapit sa objective? O baka ang nangyayari po is may mga taong malapit ka na sa objective, may taong nalayo, may taong okay, may taong hindi. So if that is the case, ibig sabihin merong mas malaking problema. Kaya kinakailangan nating i-address ito. The same is true with resources. Minsan we buy things without even thinking how it will affect our lives. Di ba? Hindi dahil may pera, bili tayo ng bili. Minsan yung binili natin creates complications. Complications in what sense? Complications na dumadami yung aatupagin mo, gagawin mo. Hindi naman masama na magkaroon po tayo ng mga properties if the Lord allows. But the bottom line is, these are not given so that we will be preoccupied with them to the point na wala na tayong time sa ating Panginoon. So we must know, ano ba yung finish line? Ano ba yung end goal? Simplify your life in such a way that it is clear. Merong objective. Discipline your life in such a way na ma-fulfill natin yung objective. Train yourself in such a way that you will be able to do better as far as the objective is concerned. Yan po ang mga dapat nating isaalang-alang. Kaya mga kapatid, parte yan ng stewardship eh. Kasi ang minamanage natin, hindi lang naman yung ating kayamanan. No? We manage yung ating puso. Yung pinaka-buod ang nasa puso ng stewardship, paggamit ng ating time, talents, and treasures, ang nasa puso niyan, yung puso natin. Okay? Ibig sabihin, if that is not right, lahat ng iyan, hindi natin mamamanage ng tama. But if the heart is right, then we will be able to utilize them according to God's will. So sana po ay naging pagpapala ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jevo Banzuelo. pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
2: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at sugestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Dalayo ng Diyos sa imo kabuhi abyan utod sa Ginoo, sang isa naman kaadlaw nga gindugang niya sa tagsa-tagsa sa aton. Kani maayo nga gabi karbay ang pagpakamaayo sa Diyos sa gihapon, maagom gid nimo. Liwati ni si Pastor Almo ang imo mangin kaupod para sa aton nga pagsalmo. Tion ini agud pamalandungan nato nang nahimo sa Diyos sa aton kabuhi sa bugos nga adlaw. Kaga aton mabalik sa iya ang himaya, kadungganan sa mga butang nga nahimo niya, nauman niya sa tagsa naton kamakabuhi sa sinigid niya adlaw. Kay kabay, padaan ng Diyos nga magasunod sa tagsa-tagsa sa aton, kay padaan magabubo sa iya nga pagpakamaayo sa iya gid nga mga kaanakan. Kag sa mga katauhan niya nagapanawag, kag nagabutang sa ila pagsalig sa aton buhi kagamanan ni Diyos. Kabayan Diyos, sa gihapon, magaduha ko sa tagsa ninyo ka mga panimalay, kag sa inyong kaimtangan subong. Kag handong pagpangamuyo kung ang pagpakamaayo inyo gid maagom. Gani updin ninyo ako para sa aton niya pagsalmo, para sa aton niya Ginoo. Aton itibong ang aton pagnayo kag pagpasalamat sa aton niya Ginoo. Salamat o Diyos, ang isa naman kaadlaw, nga imo na human sa kabuhi naman. Salamat kay ikaw nagsunod, nag-upport kay nagpanguna sa aman. Salamat Amay, sang tuman niya bugay nga nag-sustain sa amon sa maamon mga hilikutuan sa bugos nga adlaw. Salamat bisan pa sang kusog kagabakod ni mo ginhatag. Pakamayo sa gihapon o Diyos ini iuma kanakan. Mautod namon nga naka-tune in sa amon niya radio station that is Radio UAVS. Sa mautod namon nga nagapakigupod sa amon niya Facebook Live. Kabay pa o Diyos nga nabuton mo sila sang imugamhanan kag malulunga kamot. Especially sa mga anak ni mo amoy ngera sa banig sang baladian. Ipahayag o Diyos ay mga gamahanan kag ikaw o Ginoo maghatag sa ila sang pagpaumpaw. Pag-ayo o Diyos sa ila nga mga ginabatihag. Padayon man namon ginadangop sa imo o Diyos sa amon niya pang gobyerno. Linsamon niya presidente, pakadto sa amon mga local officials nga kabay pa o Ginoo. Sa gihapon, ikaw o Ginoo ang maghikap sang ila nga mga tagipusoan na butangan mo sang kabalaka. Ang ila tagipuso no Ginoo sa paghimo sang ila nga makatungdanan o Diyos sa pagsugata sang anum kag paghatag sang solusyon sang mga problema nga ilatubang sang amo nya pungsod especially ning tuman nya pagbaha kag tuman nga corruption nga nagakalatabo sa amo na may nga pungsod. Pero engage sang imo Diyos nga paghatag kag pagredirect sa mga pangnono Diyos sang amo government officials nga maga pa dumala sila o Diyos ayon sa imo nga pagtuytoy kag kaalam bangod sila man tinangduan nimo o Diyos sa sini nga mga palangakuan. Bendisyon ni mga anak nimo o Ginoo nga era sa pagkakinahanglan sugata o Diyos ang ilang kinahanglan financial na material labaw sa tanan spiritual. Remind them o Lord God nga ang amo no Ginoo only hope is the Lord Jesus Christ. Gani tuloy kami o Diyos nga ibutang amon niya pagsalig sa amon buhi kagamhanan niya manluluwas amo si Ginoo ang Jesucristo. Ikaw man o Diyos sa gihapon magsugata sa kinanglanon sa amon niya radio station sa adlaw-adlaw niya ang operational expenses ni Amay. Ipadaan niya magapakamaayos sa amon mga ministry partners, mga kaglasyahanan na nag-help financially, mga individual, kaga mga utod na mo niya ulauntat nga nagapangamuyo man upod sa mga damo nga mga kaiglesyanan and ministry partners namon para sa pagpadayon sang operation sa amon na radio station. Ikaw o Diyos sa gihapon ang magtatapisan pa sa amon mga full-time staff, Ginoo. Hindi suni o Ginoo, hindi nga adlaw, hindi nga tiwon sa kabuhi isang imo makanakan, kagamon o Diyos ginapasalamatan, kaginadayaw, ang imo balaan ng ngalan, bangod sang imo kaayo katutom nga liwat namo na eksperyensyan sa bugos nga adlaw. Baduna o Diyos ang amon nga mga pagpasalamat at pagdayaw sa imo o Ginoo. Amon ginabalik dira sa tunos imo bugay amay ang tanan na kadungganan kay ikaw ang takos nga pagadulutan sa ni. Kay Jesucristo nga amon Ginoo Diyos ang manuluwas ang kabuhin amon. Amen. Dalayaw ng Diyos diwat sa kagayunan niya iginatag sa aton na kita makapadayon sang aton nga programa Salmo para sa aton nga Ginoo. Once again, si Pastor Elmo ang mangigalamiton sa Diyos sa pag-share sa inyo sang himpit tag
tutli nga pulong sang Ginoo sa ato niya pagpamalandong. Ang makakita nato na ato niya pagtuon sa 1 Peter chapter 1 verses 1 to 13. And allow me to read verse number 3, nagasiling, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who, according to His great mercy, has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead." Kag mag-jump ako sa verse number 13, to cut it short, "Therefore, gird your minds for action, keep sober in spirit, fix your hope completely on the grace to be brought to you at the revelation of the Lord Jesus Christ." Ang Diyos magapakamaayos ang ibilido niya mga pulong nga atong ginbasa kag paga pamalandungan. Kagikan sa sini nga dinalen, let me remind you mga utod niyang atong paglaom niyara lamang kay Ginoong Hesus Kristo. Kag ini nga paglaom napasad sa aton nga relasyon kay Ginoong Hesus Kristo paagi sa aton nga pagbutang sang aton bukos kapag tuo sa iya as our Lord and personal Savior. Jesus Christ is our living hope, and He is our only hope sa anuman nga kahimtangan kag sitwasyon natan. Kag ini nga hope, ini nga paglaom, hindi ini siya wish or ginahandom lamang. Ang paglaom nga ginamention there, it is something, sometimes a different concept to grasp. Kag ini nga hope nagin mentioned diri is our secure anchor nga napasad sa ato niya pagtuo sa pagkabanhaw gikan sa minatay bangod sa paghatag ni Ginoong Hesus Kristo sa iya kabuhi para sa aton. Kaya ang aton paglaom wala sa sining kalibutan. Ang aton paglaom nagahambal ini ang living hope naton, nagahambal ini sa aton ultimate freedom gikan sa katipitan, kasakit, kasalanan, dala o dulot, resulta sang sala, kagkadulutan sang sala sa sining kalibutan. And we are not all, hindi kita exempted, gikan sa anuman ng mga kalalatan, kabudlayan, kapipitan, ng konsekwensya sang sala, kagpagkabuhin natin sa sining kasasala ang kalibutan. So when Peter wrote this letter, 1 Peter, things were changing during the time. Now in the beginning of 1st century, ang mga Roman government, they remained unconcerned about Christianity. But as the church grew, ang pag-ipit, nagpagpigos sa Roman government, nag-increase man. Kag ang mga Kristohanon na ginsulatan ni Apostle Pedro sa sining sulat were scattered abroad. Nag-scatter sila sa lugar na makita naton sa present Turkey. Now they scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia, who are chosen. So this refer sa mga pinili sa Diyos bangod sa ilang pagtuo kay Ginoong Hesus Kristo. Ang kabangdanan ko niya ang naglalaptay ni sila because AD 64, pagpungko ni Emperor Nero, dito na batyagan na nagsugod ang persecution sa mga Kristohanan. Kagbangod sa iambisyon na kilalaon siya sa bugos ng Roma, may mga lugar sa syudad sa Roma nga iyagin pang sunog. Sa ano nga katuyuan, wala ko nahibaluan. Pero bangod nga ang tao, duda sa iya kag siya ang ginapasibang dan sa pagasunog sa madamo nga lugar sa Roma, agod niya mangin mahumot siya liwat sa tao ginpasibangod niya ini sa mga Kristohanan. Kag dari nagsugod ang tuman niya pag-ipit, pagpamigos sa gobyerno sa mga Kristohanan. Tub-tub na kadabot sila sa sini. Nagkakalain-lain niya lugar mentioned. And verse number 1, tubtog nga AD 70, ginsunog niya ang templo. Ginyuba, ginsunog ang templo sa Jerusalem. So, si Apostle Pedro nagsulat sa sining mga tawan who are finding it increasingly difficult to live their faith and to live a life of hope sa ila
present niya kayong tangan. Now, I want you to draw your attention sa tatlo ka importanteng hamaturan angot sa aton paglaom. Kagsiling sang verse number 2, according to the foreknowledge of God by the sanctifying work of the Spirit, that you may be obeyed, Jesus Christ, may be sprinkled with His blood, may grace and peace be yours in fullest measure. So makita na doon rin ang source unagid sang aton niya paglaom sa verse number 2. We are chosen by God bangod sa pagtuon naton kag pagtuman naton na Ginoong Hesukristo. Natao kita liwan paagi sa sanctifying work sa balaan niya Espiritu nga nag-convict sa aton sang balaan niya mga pulong sa Diyos. Kagikan sa pag-inulso naton, ginugasan kita sa nga miling na dugo ni Kristo Jesus kag nagputang sa aton pagtuo sa iya sa bagay na kita nangin pinili sa Diyos. God is the bedrock of our faith. His word is the bedrock of our faith. Ang kaluwasan nato nagsugod with the foreknowledge of God the Father in the work of the Holy Spirit. Magsiling kita gani foreknowledge, it is prior knowledge of God sa tanan niya mga butang based on His effective relationship to them. Kag ini nag-involve sa active consciousness sa Ginoo na matabo sa palaabutan. Kag bahin na sa iya na kaalam kag foreknowledge ang kaluwasan ng umano niya kay Ginoo Hesukristo paagi sa pagtuo sang tagsa katao na maginulsol kag magutang sang ila pagtuo kay Hesukristo. They were chosen by God, cleansed by the blood of the Lord Jesus Christ. Tinugasan kita sa ngamili na dugo ni Kristo Jesus. Gikan sa ato niya pag-inulsol, kagita na tao liwan. Paagi sa aton pagtuo, sa kamatayon, kag pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Verse number 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy, has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of the Lord Jesus Christ from the dead. No, ang kaluoy sa Ginoo naghatag sa aton that we sa mga butang na hindi naton deserve. Tagambag ang pagabanaw ni Ginoo Hesukristo naghatag sa aton sa bag-ong kabuhi. Kagampaglaom buhi bangod kay Ginoong Hesukristo. No? Siya lamang ang source ng aton niya paglaom. Kagina nga paglaom na human bangod sang ginhimo ni Ginoong Hesukristo dito sa cross sang Kalbaryo. Kag naangko nato nini sang kita na ginulsol kag butang sang aton pagtuo kay Hesukristo, kita na tao liwan sa panimalay sang Dios after being cleansed by the blood of the Lord Jesus Christ and we are converted. Na tao kita liwan sa iya panimalay. Ikadua, we have here the substance of our hope. Ang essence or ang kinaiya sang aton na paglaom. Verse 4 and 5. No? Isa ini kapalanublion siling sang verse 4, to obtain an inheritance which is imperishable. Na napili kita sang Ginoo. Bangun sa aton pagduo kay Ginoo Hesukristo, sa ano nga tinutuyo? Para aton ini mauyatan kag mas pasigurado sa aton ang aton panublion. To obtain an inheritance which is imperishable and defiled and will not fade away, reserved in heaven for you. Verse 5. Who are protected by the power of God through faith for salvation, a salvation ready to be revealed in the last time. So, ini nga paglaom, palanublion naton. Bangod sa pagtuo naton kay Ginoong Hesukristo. Kag ang dutan-on nga manggad, break or nagakatuktukan. Pero ning manggad naton, they can never spoil and stain. Hindi man sila madunot, hindi man sila naga-fade kay ini gintipigan sa Diyos dito sa kalangitan. Reserve in heaven for you. Nagahambalin isang heavenly riches kay gin-reserve sa gin-offer us. Kagini nga klase sa paglaom was shielded by God's power. Verse number 5.
faith is guarded by God's power until the salvation. Ang salvation din naghambal ini isang aton ultimate salvation sa glorification nga matabo sa pag-abot ni Ginoong Hesukristo. Kag ini tanan na ama na. No? Ready to be revealed in the last time sa pag-abot ni Ginoong Hesukristo. Ay palanubliyon kita nga unstained that can never spoil or fade, keeping safely in heaven, protected by God's power because ang aton nga pagtuo kay Ginoong Hesukristo. And we have the stress here and triumph of our hope or the testing. Ang aton pagtuo ginadihon sa Diyos, kinasubject sa Diyos sa nagakalain-lain na pagtlaw para mangin putli ini kasubong sang bulawan. Verse 6, and this year, in this you greatly rejoice, even now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials. No? Nag-aabot sa aton ang stress, kabudlayan, bangon sa nagakalain-lain na pagtilang. Pero ginaalaw ini sa Ginoo para madihon ang aton pagtuo, mangin himpit ang aton pagtuo, mangin madinalagoan kita sa aton pagtuo. Kay once ang aton pagtuo is subject sa pagdilaw, mas mahal pa kagbilidon ini san sa bulawan. Ang value sa aton pagtuo dabaw pa sa kabilihanan sang bulawan. Gold tested is tested by fire para ma-purify kag para magtaas ang iyang value. Kagdandaan naton nga ang pagtilaw, ang sakit sa magpagi sa mga pagtilaw, nagapamatuod sa aton nga pagtuo nga genuine. Nag-approve ini sa aton pagtuo nga genuine. Kag ini nga klase sa pagtuo kung subject sa pagtilaw will outlast perishable gold and bringing praise with Christ when Christ is revealed in verse number 7. Kag nagaresulta ini sa unseen joy. And though you have not seen Him, you love Him. And though you do not see Him now, but believe in Him, you greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory. So, nag-describe ini nga ang aton na pinalanggaon, mabinalakon niyo Diyos, hindi natin makita, and yet, ginapalangga, napamatudaan aton, pagi sa aton niya pagpalangga sa iya. Ang aton pagtuo ginapamatuda naton pagi sa aton niya pagpalangga sa iya, pagsunod, pagtuman sa iya impit na kabubuton. Kaya gini magaresulta sa kalipay man sa aton niya pagkabuhi sa piyak sa pagtilaw. Then we're looking forward for that glorious appearing of our Lord Jesus Christ. So we love Jesus without seeing Him. We have joy we cannot put into words. Amuna ang mahimo sang aton paglaom kapagi sa aton pagtuo kay Ginoong Hesukristo. Ginabutang niya sa aton tagsa katagipuson sa piyak sa mga pagdilaw. Kita mangin madinalagon kay siya kaupod naton sa pagatubang sa anuman niya pipitan problema ag pagdilaw sa sining kalibutan. Kaya ginaalaw sang Ginoo ay subject kita sa ni a good gusto niya na mangin ma-purify kita kag mangin valuable more than gold ang aton tagsa ka mga pagtuo. And the last one, it's on in verse number 13. No? Kay ang verse number 10 to 11 na paagi sa mga tagna sa mga old mga profeta sa daan ng katipan ang bugay sa Ginoo mag-aabot sa tanan ng mga hintel. And did not understand all that was involved in God saving Gentiles through a suffering Messiah. Pero ang mga propeta, nag-prediction eh, na siya mag-aantos para luwason ang tanan na makasasala. Okay, so verse number 13 what? Or verse number 12, we are saved to serve. No? Ang tagsa-tagsa katao, ginluwas para mag-alagad sa Diyos. And then verse number 13, nag-asalain, therefore gird your minds for action.
keep sober and spirit. Fix your hope on the grace of to be brought to you at the revelation of the Lord Jesus Christ. At the revelation of the Lord Jesus Christ. So, lantaw na ito ng verse number 13. Kay ini nagapanawagan sa aton nga maghimo nga pamatudan na kita may buhing paglaom na napagi sa aton pagtuo. Hindi kita dapat magbutang sa aton paglaom sa mga butang na lang dutanon sa mga tao sa palibot na aton bisan pa sa aton yung gobyerno. Tinghangkat ni Rey kay ari na ining buhing paglaom sa aton digipuson ang panawagan diri sa aton na dapat natin ipakita sa aton na paginawi. We have here the shout to action. Ang verse 13, how should we then live bilang mga hopeful ng mga tao sa sining kalabutan? Verse 13, we need to fix our hope. Fix our hope. How? By clear up your mind sa mga pangduwa-duwa. Kasi Apostle Pedro urges believers to prepare their minds, discipline their thinking, no? To be self-controlled, to stay sober, to stay alert, to take their Christian life seriously. Kagisat ang ila paglaom fully on the grace coming to them at the resurrection of the Lord Jesus Christ and His second coming. So ang hangkat gikan sa paglaom na naagom naton gipaagi sa aton niya pagtuo kay Ginoong Hesus Kristo as our Lord and personal Savior, naagom na naton ini nga paglaom. That is why tinanglan naton i-fix, ikaypahayag ka magkabuhi nga hopeful na sa piyak sa kabudlayan kagapipitan or persecution kadaan kita ya nga magtulok sa aton buhi kag maglaom sa aton buhi kagamahan.

0: sa pagtuo naton kay Ginoong Hesukristo nga naghatag sa aton sang buhing paglaom. And Christ Himself is our living hope. Okay, stand firm. Do not let hard times steal your joy in serving and doing the will of God. Keep serving Him sa piyak sa mga kabudlayan. And live a holy life. Not only we should keep looking up to fix our eyes on the future reward, to stand firm, let us also live a holy life. Live a separated life. Live a life of hope. Let your action match your new family. So, ang pamangkot ko as I close, is your hope really in Jesus Christ? If you have this hope, ngayara ay Ginoong Hesukristo, then thank Him and commit yourself to live a life of hope. Tunula pa, ni mo maagom, ni nga paglaon. Tiyon na ini, sa imo na hamtangan na maginulusul ka kang magkilala sa imong pagkamakasasala kag pangayuan pagpatawad sa Diyos paagi sa hamili nga dugo kag ibutang aton pagtuo kay Ginoong Hesukristo because He is alone the source of our hope. Kay ina nga paglaing kag ina nga paglaom saan sang Ginoo nga mangin nga palanublio natan unstained wala nagakadunot or fade, but kept in heaven, shielded by God's power because of our faith to Him. Subject man kita sa mga pagtilawang kabudlayan, pero salamat, paagi sa bugay kagkaluoy, ginadiho niya ang atong pagtuo nga mangin valuable above gold. Kagang kalipay, ginabutang niya sa atong tagipuson. So fix your hope. Live a life of hope. Kabay pa na ang pulong sang Ginoo may makaagom sang hulot sa aton tagsa katagipusuhan. Be hopeful. Put your faith in the Lord Jesus Christ. Utod, abyan sa Ginoo. Once again, this is Pastor Elmo. Tugtog sa liwat naton kapag salmo. God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Habang ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga alagad ay naglalakbay sa dagat ng Galilea, sila ay dinaanan ng malakas na bagyo. Habang sila ay hinahampas ng malaking alon at malakas na hangin, ang mga alagad naman ay takot na takot at hindi alam ang gagawin. Habang ang Panginoon naman ay himbing sa pagtulog. Sa palagay niyo ba, talagang natutulog ang Panginoon at pababayaan niya na lamang na lumubog at mamatay ang kanyang mga kasama? Hindi po, di ba? Alam natin na pinahinto niya ang bagyo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang buhay ng tao ay madalas bagyuhin, at minsan, akala natin tinutulugan tayo ng Diyos. Gaya ng mga alagad, sinusubok lamang ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. Ganon din naman tayo, nais ng Diyos na lubusan tayo magtiwala sa Kanya.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
6: Mabilis ka bang tumakbo? Ano man ang iyong sagot, tara, let's reflect on that. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Welcome sa Reflections. Samahan mo kong aralin ang mga mensahe ng Panginoon mula sa mga simple nating karanasan sa buhay, kagaya ng pagtakbo. Kung ikaw ay tumakbo dahil hinabol ka ng aso, syempre ibang usapan.

Yun, dahil adrenaline yun eh, mapapabilis ka talaga sa pagtakbo. Pero yung takbo as an exercise, unang 5 minuto na gagawin mo ay parang kang papunta sa tiyak na kapahamakan, ano? Una agad naiisip mo, ano ba itong ginagawa ko sa sarili ko? Bakit ko pinapahirapan? Kasi mapapagod ka, papawisan, hihingalin. At dahil usong-uso nga ngayon yung counting the steps, kung wala ka pa actually sa 1,000 steps, eh gusto mo nang sumuko. Eh, ang goal mo pa naman ay 10,000 steps, either walking or running, ano? But when you start running, yung muscles mo kasi kukuha ng stored energy mula sa iyong mga kinain, carbohydrates, ganyan. At habang ginagamit mo ito, nababurn. Pero eventually, nauubos yung mga stored energy. At pag naubos na yon, ang resulta pagod. Kailan nangyayari yan? First 10 minutes pa lang. At ang tawag nga dyan ay hardest momentum. Dito, marami na yung sumusuko. Ayoko na, nakakapagod. Because it is the time when your body feels extremely fatigued and you don't think you can go any further. Pero kapag nagpatuloy ka, may reward. Kasi meron tinatawag na second wind. You get a burst of energy and can breathe again. At yung phenomenon na ito ay may kinalaman sa science. According to science, it is the shifting of metabolic pathways in the body from glycogen to fatty acids and protein. May nangyayari sa katawan natin kung saan nakaka-adapt tayo sa pagod at nag-shift yung pinagkukuna natin ng energy mula sa stored muscles. And the more we do it, the more na nasasanay ang katawan na mabatak. Ganito rin po ang spiritual discipline. Sa Hebrews 12:11, sa ngayon, ang pagdidisiplina ay tila masakit at hindi kaaya-aya. Ngunit sa bandang huli ay nagbubunga ng kapayapaan at katuwiran sa mga nasasanay dito. Sa ngayon, masakit, mahirap, hindi pleasant, parang ang tagal. Sa fine arts or sa architecture o kaya naman sa pag-aaral mag-drawing, tinuturuan yung mga estudyante na sumulat o maggumuhit ng straight line na hindi gagamit ng ruler. Paulit-ulit na gagawin ito. Na para bang hindi mo maintindihan ano ang point, para ba akong bumabalik sa grade 1. 'Di ba nung grade 1 tayo or nung preschool tayo, paulit-ulit na pinapasulat sa atin yung slanted line, pakaliwa, pakanan, straight line. Na ang gusto na natin, makagawa na agad ng letters, makasulat na agad ng letters para hindi natin pinapakita sa magulang natin, stars tayo doon sa mga linyang sunod-sunod na either nakaslant pa kanan o slant pa kaliwa. Pero yung discipline na ito, tumuturo sa ating mga kamay para masanay sa pagsusulat. Ganito rin sa ating buhay, may bunga. If we shift our perspective from mahirap naman ito to the result na ang growth ay ang bunga, ay magiging exciting o kapanapanabik ang mga susunod na pangyayari. Kung ikaw ay nasa season of correction, season of delay, season of struggle, or stretching, madali naman nating magreklamo, diba? Pwede natin sabihin, Lord, ba't ako? Ba't ang tagal? Ba't hindi pa ako makapunta-punta doon sa destination? Pero tandaan po natin, ang discipline, hindi po yan parusa. Ito ay training. Kagaya ng runner, ng pagtakbo, hindi naman talaga ang goal ay para pahirapan ang sarili. Ang pagtakbo ay exercise para lumakas, para magkaroon ng mas malakas na resistensya. Kaya ang discomfort mo ngayon is not to destroy you, but to mold your character. All you need to do is to trust the process. Hindi man natin nakikita ngayon yung resulta. Ikaw na nagpapaaral ng iyong mga anak, inuuna mo ang kanilang pang-tuition, imbis na para na sa'yo, binibigay mo sa kanila,
You sacrifice so many things for them, pero hindi mo pa nakikita yung resulta. Hindi mo pa nakikita yung diploma. Hindi pa sila gumagraduate. Pero in time, dahil sa iyong pagsusumikap, makapagtatapos sila. Philippians 1:6, who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Ito yung encouragement din ni Paul. Kung sinimula ng Diyos ang gawain sa'yo, the Lord will finish it. Yung process, kaya nga process, hindi ito overnight. May seasons of waiting, pruning, correction, and stretching. But along this process, ang pinakamagandang balita ay kasama natin ang Panginoon. Magtiwala tayo sa process. Kapag tinuturuan ng tayo ng Diyos ng patience, humility, obedience, hanggat hindi natin na papasa, no? Mapapansin niyo paulit-ulit yung ganong karanasan. And the Lord is speaking to us right now. May mga pagsubok tayo na di pa rin natin nalalampasan dahil kapag dumaraan tayo sa ganoong sitwasyon, ground zero uli, naaalala na naman natin yung mga nakaraan nating pinagdapaan. And look forward to the fruit. Sabi ng Hebrews, peaceful fruit of righteousness. Isipin mo yung pinagdaanan mo noon. Mga naging karanasan mo dati. Akala mo di mo kakayanin. Yung season na tinulungan ka ng banal na espiritu, napalakasin ka sa panahon na umiiyak ka, sa panahon na natatanong, napagod ka, the same situation that you are in right now. And realize that sa ngayon, mas matatag ka, mas mahinahon ka, mas malalim ang pananampalataya mo because of those experiences that mold you. Yung mga karanasan na nakapagpa-break ng iyong heart, hindi mo akalain gagamitin ka pala ng Panginoon to encourage others na mayroong kaparehas na karanasan. Halimbawa na lang ng mga mag-asawa na dumaan sa matinding pagsubok, gaya ng nagkaroon ng illicit affair ang isa sa mag-asawa, and then journey yun eh, yung pagpapatawad, yung pag-move forward at pag-decide na sila ay magpatuloy hanggang sa dulo. Eventually, yung karanasan na yon, kapupulutan ng aral at nagiging encouragement din sa kapwa nila na nakakaranas ng kaparehas. That's why the encouragement to all of us is to stay committed in the journey. Yung point na gusto mong mag-quit, gusto mo nang bumalik, huminto, magpahinga, hindi natin makukuha ang bunga. At ang mabuti rito, si Jesus Christ, ang ating Diyos, hindi niya tayo pinapatakbo para lang mapagod, pahirapan, o mag-power trip. He wants us to finish the race. Ang tagal nga lang, but ang buhay natin ay endless race. It's a process and even a progress. Romans 5:3-4, suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. Yung hirap equals to pagtitiis, equal to character, and then ang resulta ay hope. May process, may stage, may purpose. At sa bawat step na tumatakbo tayo, lalahanin natin, 2 Corinthians 4:16-18. Therefore, we do not lose heart, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Outweighs them all. Light and momentary daw, no? Pero halos ikamatay mo na yung sakit sa dibdib. Imagine si Paul na yung nagsabi niya na sa Bible, kung babasahin mo yung buhay niya, he was never in an ideal situation. Binugbog, nakulong, pinersecute, na-betray. Pero ganito pa yung sasabihin niya. Bakit? Kasi mayroon siyang pag-asa sa kanyang puso. There's a bigger picture at ang ginagawa ng Diyos ay eternal.

0: Tayo po'y manalangin, Panginoon, marami pong salamat dahil sa bawat hakbang ng aming buhay, nandyan ka po. Sa bawat pagsubok, andyan ka to cheer us up and to tell us, magpatuloy ka, magpatuloy ka. Salamat din po dahil kayo pong nagbibigay sa amin ng kaaliwan, kapahingahan, and even yung pagbibigay sa amin ng panibagong lakas. Salamat po sa mga sinisimulan po ninyo sa aming buhay. Salamat rin po sa mga tinatapos niyo po na pagsubok. At salamat po sa bunga na aming matatanggap sa bawat mga discipline, challenge na aming kinakaharap. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sa araw na ito, tandaan mo, merong sinisimulan ang Diyos sa iyo. Meron siyang binubuo sa iyong loob. At ang dulo nito ay ang kaniyang kalwalhatian. Hinuhubog ka ng Panginoon for His glory, for His ministry. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Maraming salamat sa iyong pakikinig. God bless you.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ato Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagbuwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

0: hundreds of people have been evacuated after Guatemala's Fuego volcano erupted, sending ash and smoke into the air and lava down its slopes. Authorities remain on alert as the volcano, one of Central America's most active, continues to pose a threat to nearby communities. In 2018, a major eruption killed around 200 people.
1: Kung panalangin natin ay hindi natutugon, natutulog nga ba ang Diyos na hindi niya ito naririnig? Kung kailangan natin siya at mukhang tahimik ang kanyang paggalaw, hindi niya kaya tayo inaalaala? Kailanman ay hindi isinara ng Diyos ang kanyang mga mata at pandinig sa ating mga hinaing. Kaya lamang, ang Diyos ay tumutugon sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon na makakabuti sa atin. Katulad ng sabi sa isang salmo, ang tulong ng Panginoon kailanman ay hindi nahuhuli. Pagtiwalaan natin ang kanyang mga pangako.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

0: kasapian. Ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Apian, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sa Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Maayong aga sa aton mga abiyan kag mga kauturan nga nagapinamati karon naman nga kaagahon. Dalayaw gid ang Ginoo nga makapigupod kita diri sa aton nga early morning prayer diri sa DYVS, no? Praise the Lord nga ari naman kita makapigupod sa inyo. Kag salamat man sa Ginoo sa iyang pagbulig kag pagbantay nga nakamata kita tanan karon nga aga. All right, so this is your host Pastor Arnel Amalia sa Lighthouse Baptist Church sa San Mateo Valley, Barangay Banago, Bacolod City. Nag-abi-abi na ka nag-pangamuyo nga ang Diyos prayo nga ibang tipik ka magabulig sa aton. Now, sa aton nga Bible verse, before kita mag-pray as a reminder sa aton, diri sa Psalms chapter 46, ang akon nga pagabasaon diri sa verse number 8 down to verses number 11, nagasiling ang pulong sa Ginoo, "Come, behold the works of the Lord, what desolations He hath made in the earth. He make it wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow and cutteth the spear in sunder. He burneth the chariot in the fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge." Sila. So mga abiyan kagkauturan ng pulong sang Ginoo na gambadri sa Book of Psalms chapter 46 verse number 8 down to verses number 11, ang psalmist nag-remind ini sa aton, no? Nga aton diri nga makita at mga abiyan, no? Ang ginatuog naton, the works of the Lord, or nagasilindri, "Come, behold the works of the Lord." So ano bala ang works ng Ginoo? Sa iyang kagamhanan sa aton nga mga tao diri sa kalibutan, makita naton mga abyan nga ang Ginoo always gidyan nagaprotect sa iyang mga ginpakabalaan, no? Sa iyang mga tumuluo nga nagakilala kag nagasalig sa iya kag amoning dako nato nga ginansya. So good kita nga nagtuo sa kay Lord Jesus Christ nga aton Ginoo kag maluwas nga siya may gahom sa pagluwas kag sa pagprovide kag sa pagprotektar sa aton. So makita naton mga abyan, what are the works of the Lord? Number one, makita naton diri, the works of the Lord is to desolate the earth. Ang makita naton diri, this is talking about the earth of the wicked, no? Ang malauton nga nagapuyo sa duta, kaya mo gimana, no? It's how the Lord destroy his enemies and delivered his people. So amo na ang makitaanta nga ang Ginoo nagahambal diri, no? Nga sa psalmist nagasilindri, what desolations he hath made in the earth. Amo na ang paglaglag niya. Adin, ikaduwa, he make it wars to cease. So, he make it wars to cease in between sang mga tumulo kag sang di tumulo. Actually, ang Ginoo, ya po nato lang taon mga biyan, he always loving and caring, no? Sa matuto, ginagtuo sa iya. Pruti, in so many times, ang Diyos nangin maayo, kag ang tao hindi magkilala sa iya, ang Diyos kidya magapayag sang iya nga kagamanan. Sariin nga, ti, why kita sing may mahimo, kung ang Ginoo na iya magtrabaho. That's why makita na ito, Andri, we are looking about the how the Lord will work, no? Sa aton kabuhi. So, he make it wars to cease unto the end of the earth. Kita mo na gina, but sa verse number 9, he breaketh the bow and cutteth the spear in sunder. He burneth the chariot in the fire. Kati sang chimpo nga, sang kauna nga chimpo, yan mo na ang ilang pag-inaway, no? May mga chariot kag may ara nga ginagamit nga mga bangkaw, kung ano pa to, no? Pero salamat kita kay ang Diyos gid, ang himo sa pagpauntat sina, no? And then ikatatlo diri nga mahimo sang Ginoo is about how to go with us since kita nga nagtuo. Tamo na nga kita nga mga Kristiyano sa sining pangabuhi sa kalibutan, nagakatuo man ta sa Dios kag indi may kabudlayan gid kay ti sugod nga ang tao na tao sa umay puno sang kagamo in the book of Job chapter 14 verse 1 makita ato dira, no? Nga sa din sugod siya dan kay si iba na kasala may kabudlayan gid sa aton kabuhi. Even Jesus Christ nagabal sa John chapter 16 verse 33 nga sila niya, "In this world these things I have spoken unto you, in this world you have tribulation," no? Or persecution, But be of good cheer, I have overcome the world. So amuna ang aton kaligunan nga si Kristo Jesus lang gid among makabulig sa aton. All right, so kabay pa karon nga aga aton gid dumdumon ang mahimo sang Ginoo sa aton kabuhi. Okay? So let us come in prayer to trust God sang iyang mahimo sa aton kabuhi sa karon naman nga adlaw. All right, so magapangamoy kita lagit nun kagbalaan namon nga Dios nga Ama, nagapasalamat kami karon nga adlaw sa imong pagtipig kag pagbulig naman nga nakamatami karon Ginoo kag diri sa FABC. Lord, nagapangamuyo kami ka nagasalig gid sa imo. Nga kabay pa o Dios, ikaw gid ang padayon nga maga tuytoy kag magpakamayo. Salamat sang siniginoong time nga makadayaw kami sa imo. Salamat gid o Dios sang 702 DCAS agapay ng Sambayanan Manila. Sang imo nga katutom sa pag-sustain sang sining kag sa pag-strengthen sa sining radio kag sa tanan nga nag-cover dito Ginoo sa zona coverage sang presentar sang amon presidente sang iyang zona o kon sa iyang speech para sa amon Republika sang Pilipinas. Bisan pa, salamat man Lord sang 1197 DXFE, the Good News Radio Davao, for the launching of their new YouTube channel. Kag bisan pa, salamat man Lord God sang participation of the students of Angguno Christian School Incorporated and FEBC Philippines Change Can Change Coin Bank Campaign. Kasi din gin hiwats ang July 30, 2026. Sa din ikaw gino magpakamayo sina, sa nag-participar. Bisan pa, we continue to pray, Lord God, for 1143 DCMR Mission Radio sa Isabela, Santiago, Isabela. Lord, nga ikaw ang dalayawon gid sang imong faithful provision with 681 radio units funded as of July 23 through the 1000 PM radio fund drive. Up 987 DYFR FM Life Changing Cebu. We pray for your guidance, Lord God, in selecting the right contractor to oversee the structural reinforcement and repair of the broadcast tower. 1116 DXES, your community radio Zamboanga. We pray, Lord God, for open financial doors and sufficient funds to purchase a new operations vehicle. Bisan pa ang FEBC mobile apps, we pray for increased listener engagement and for more people to download the mobile apps of 702 DCES, the new G app 987 and 98.7 DCFE FM. Lord, kaparayin kami sa pag-padugyan sa imo ang FEBC Live Connect. Sa rin, Lord God, ikaw sini magpakamayo, hashtag break the cycle dash E, mental health wellness forum on the bullying and depression featurings by Dr. Jose Piap Gu, Christian counselor, educator, author, and mental health advocate. We praise you, God, that online registration has exceeded capacity. While online registration is now closed, walk-in participants are still welcome. Lord, we pray nga si ikaw gid magabulig kay Dr. Ghost Health and Voice as she has several speaking engagements leading up to the event. FEBC Sunday, Lord God, praise you for your guidance and blessing during FEBC ministry engagement at Taal United Methodist Church in Bukawi, Bulacan on Sunday, July 26. Lord, we continue to pray for FEBC Sunday Church engagement nga imo Ginoo ini pag pakamayuhon nga sa diin na ang mga individuals will be encouraged and strengthened to participate with the ministry. To be encouraged and strengthened to partner with the ministry. Evan Lloyd God, we continue to pray for the domestic broadcast stations 7 DCAS Agapay ng Sambayanan, Manila. We pray for safety and protection for our field reporters as they continue covering the impeachment proceedings. So we pray, Ginoo, ikaw magatipig kabay pa nga sa diin, Lord, kakaamugising kaala, mga Christians, patigayon nga Lord ang imo lamang nga kamaturan kag ukon justice para sa Republika sa amon Pilipinas, amo Ginoo ang matuman. Lord, nagapray kami, Ginoo, nga padayon sa pagpray sang 98.7 DCFE The Master's Touch Manila. We pray for wisdom and the smooth operations as you, God, continues to strengthen our small but committed team. 1143 DCMR Mission Radio Santiago Isabela. Praying, Lord God, some good health and wisdom for the staff and for the program partners. Nga sa ringyo di ka magpakamaayo, bisan pa ang CARE 104.3 WEY-FM Legazpi Albay. Praying regard for the additional staff, ministry partners, and donors. Even Lord God, that there is 1233 DYVS, the Sweet Voice of Salvation, Bacolod. We continue to pray for wisdom and guidance for our programming direction. Kagabisan pa ang guidance, Lord God, sang at the same time provision for the new location. Protection at the same time for our transmitter during the rainy season. And good help for all the staffs, wisdom and guidance in planning and producing upcoming programs. 987 DYFR FM Life Changing Cebu. Praying to God for the strong response to the audience survey launched a few weeks ago. Nga sa din ginoo imo gid pagapakamaayon, bisan pa ang 97.5 DYFE FM unang tugon ng Pamayanan Magtakloban. We pray, Lord God, for your guidance and wisdom as DYFE plans its first quarter activities. 1116 DXES, your community radio Sambuanga. We pray, Lord God, for FABC Sunday will strengthen partners with local churches and foster unity in sharing the gospel. Also, for our Muslim listeners, will have open hearts to receive the gospel and come to know Jesus Christ. 103.3 the new DXGL FM, your positive choice Cagayan de Oro. Lord God, we continue to pray for your guidance and favor as preparing as preparations continued for the 20th anniversary, unity, wisdom and harmony among the team. Lord, imugid pag bless kino. Bisan pa ang 1197 DXFE, the good news radio Dabao. Lord, we pray at the same time wisdom in producing online and on-demand content, protection, good health, and provision for the staff and their families. Wisdom for the network program. Lord, ikaw gid ang amon gid ang pansang magpakamaayo. Bisan pa ang 106.9 DXGR FM Radyo Gandingan Cotabato. We pray, Lord God, sang wisdom, guidance at the same time creativity as we create digital content that effectively reach our Muslim audience. Lord, ginatugyan mo naman ang 1062 DXKI, your friendly voice Coronadol. Praying, Lord God, for creativity, wisdom as they develop strategies to actively engage our listeners through our social media platforms. Bisan pa, ginapray mo naman, Lord God, ang support teams. First response radio, we pray for this year training activities at the same time provision of emergency response kits for Mozambique, Malawi and the Philippines. Amon gid ginatugyan, bisan pa ang Papuri Ministry. Praise you, God, for upcoming ministry partnerships, for the continued strengthening of church partnerships for the new opportunities to share the gospel through music. Lord kabay pang imugid ipakamayon ini. Bisan pa Lord God, ginatugyan mo namon ang shortwave broadcast, ang SBX. We pray for your protection, our stations in its properties, technologies, and staff. Also, Lord, we pray for your continued provision as the faithfully utilize shortwave broadcast alongside involving digital technologies. For our nation, Lord, amon gida pray, Lord, ikabay pa ang mga law area outside the Philippines area of responsibility ng LPE nga naglabay kabisan pa nga kuno pa Ginoo uga about 3 sa amon sa Pilipinas. Lord, we pray for your protection. Pangamoy kabisa ang kuturan nga ra sa mga lulan area nga sa rin Lord nga ginalabot sang baha. Lord, kao Ginoo magpakamayo nga maproteksyonan sila. Bisan pa, we pray for the Department of Labor and Employment or ang DOL classified that the workers who already received their salaries with the 85 pesos daily minimum wage in increase. Ang amon pangamuyo Ginoo kabay pang buligi man sila taga isang kaalam kabay Lord kun paano nila mabalansing ang ekonomi kag mga kauturan naman pigado mahimunaan gisang kinanglanon. Lord, ginatugyan ginamon bisan pa ang gakatabo sa iban nga nasyon sa Iraq, sa Israel or sa Iran, sa Israel kag sa US. Lord God, amon pangamuyo kabay pa ngayon mo Ginoong divine intervention amo lamang gid Lord ang matabo nga maproteksyonan kag inang mga malaot Ginoong mga tao. Ikaw Ginoo kabalugid magpanghikot nga sila man makatuo kabakadangat sa kaluwasan. So Lord, ginatugyan ginamon kag ginapangamuyo nga ikaw man magbless bisan pa sa Indonesia. We pray for FABC stations in Southeast Asia. Ang ila operation Ginoo kag Lord i-bless gid nga sa diin Ginoo. We pray for your divine intervention on the leaders that they will be talking with and that their gospel would be heard back on air immediately sa piya Ginoo nga nagkatabo nga mga kabudlayan sa station o konsa ministry dito. Lord, ginatugyan amon tanan kag opdi kami karon nga adlaw amon giginalauman kag ginapangamuyo ginatugyan tanan nga ikaw lang gid ang makatipig kag magabulig kag magpakamayo bisan pa sa tanan nga program diri sa DYVS kag sa amon man Ginoo ang mga prayer partners. Buligi kami karon nga adlaw. Ginatugyan amon ni nagtan ginapasalamatan ang sini nga privilege nga imo ginatag sa amon Ginoo nga makapangamuyo magkapanawag kami sa imo o bayi kami sang gahom sang balaan mo espiritu. Sa aton tanan mga abiyang kauturan, ini aton nga pangamuyo kag pagpasalamat pagi sa ngalan ni Kristos nga aton Ginoo Dios kag manluluwas. Amen.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mag-aga sa tanan, welcome sa aton nga program Buhing Paglaom. Kaga kita nagapasalamat sa Ginoo sa sining privilege nga ginhatag sang Ginoo sa aton subong. Now magapamalandong kita subong diri sa Salmo Kapitulo 1. Kaga naghambal diri, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of the sinners, nor sits in the seat of scoffers. May God bless the reading of His Word. Magapangamuyo kita na Diyos kambalaan, salamat Ginoo sang sining kahigunan kinahatag nimo sa amon subong nga makapawalandong kami o Diyos ang imo nga pulong. Bindisyon ni Ginoo ang tagsa-tagsa nga nagaupod kag nagaupod man sa amon online, bisan man gani Ginoo nagaupod sa amon diri sa 1233 DYVS. Salamat man Ginoo sang sining mga platforms kung sa diin Ginoo maka-encourage kami pahagi Ginoo sa imo nga pulong. Sa ngalan ni Jesus, amen kag amen. Now, ang kalibutan naton is obsessed with success, power, kag wealth. Pero ang pulong sa Diyos, nag-define sang blessed or blessed nga kabuhi in a different way. Dirigan ni sa Salmo Kapitulo 1, nag-reveal what God considers the pathway to deep and lasting joy. Ang muna iyang tutuod nga blessed nga klase nga kabuhi. Now, ang Salmo Kapitulo 1 stands as the gateway to the entire book of Psalms. In fact, inibalang Kapitulo 1, gintawag ni siya gani nga Wisdom Psalm. It uses contrast to divide humanity into two spiritual paths. Ano yun ang duwa ka spiritual paths? Una, gin sa tanan, ang ining godly, e kagikaduha ang ungodly. It reflects the moral and eternal consequences of one's choices. No? Kita tanan may choice, may ara sang option. Pero ining mga option kag ining mga choices leads to a consequences. It's either moral and eternal. Like the blessing and curses in Deuteronomy nga libro. Amo na gani nga ini nga salmo sets the stage of all worship, of all prayer, and all instruction to follow in the book of Psalms. Amo na gani nga makuha nato ng ini nga principle this morning sa sining versikulo 1, that the blessed life is a life separated from sin and saturated in Scripture. Again, blessed life is a life separated from sin and saturated in Scripture. So pamangkot natin subong, what does the blessed life look like? Ano ba lang yung picture diri sa Kapitulo 1? Ang isa nga kabuhi nga blessed. Kaya naghambal ganit diri sa versikulo 1, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. Meaning, a blessed life is a life of separation. Life of separation. Meaning, ang godly nga persona, a godly man, avoids progression. No? Avoids progression of sin. Now, kung makita natin, dira, walking, standing, and sitting with the ungodly, it is a progression of sin. Progression of sin. But abiyan ka binigugma, ang ininga klase nga progression, hindi siya upward, hindi siya going to the Lord. But in fact, initial klase nga progression, it is a downward drift of sin. Downward drift of sin. No, kung makita natin dira, no? Listening, and then joining, and belonging na. Now, abiyan manigugma, think of is someone, no? Isa ka persona, kilala mo yan, slowly sinking into a quicksand. Ayhan na biktima ka, ayhan sa siniblang quicksand. Ang quicksand, kung makita natin dira, nga abi mo ang quicksand stable or firm. Pero in a long run, once nga makatapak ka sa sina nga quicksand, at first, it seems harmless. But soon, later on, anong matabo? Ginabutong kaya padalom. amo man na ang sala. No? It is a progression, may progress. Pero iniya nga klase nga progress, hindi iya upward but going down. Drift of sin. That's why naghambal gani si Charles Spurgeon, the man who is blessed is marked by what he does not do. Meaning, makita mo ang tutuod nga blessed kay tungod wala siya nagahimo sang sikwahi or nagapalayo sa Ginoo. That's why abiyang manigugma, allow this point to evaluate your influences. Ayan sa entertainment naton, sa mga friendships, or ayan sa online content. Ang pamangkot na akong subong, try to ask this question sa imo subong. Are they drawing you toward or away from Christ? Inibalang mga entertainment, inibalang friendship, or inibalang relationship, or any online content. Inibalang nagapalapit sa imo sa kay Kristo Jesus or nagapalayo sa kay Kristo Jesus. Kung ina nagapalayo, bisan man sa imo relasyon sa Ginoo, sa imo pag-fellowship sa iya, ask the Lord's wisdom and grace nga magpalapit kapagid sa iya. So again, what does the blessed life look like? Una gi sa tanan, it's a life of separation. Secondly, naghambal diri sa verse 2, allow me to read that to you, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Meaning, it's a life of satisfaction in God's word. Again, it's a life of satisfaction in God's word. No, kung makita nyo dira sa inyo Bibles, kung nagabasa kada subong sang imo Biblia, naghambal dira delight. Ang pulong nga delight is an internal joy. Internal joy. Not just a duty, but it is your delight. And then naghambal pa ganit na next phrase gani, meditates day and night. It means, it shows constant communion with God's word. Nagpadayon ka bala, kilala sa Diyos, nagpadayon kay gugma sa Diyos, eventually it will result to your service because you have this constant communion with God's word. No, pariho wala sang isa bala kay ilustrasyon permanent sa mga pastors and workers kung nagawali about the word of God. Kasubong bala sang karabaw nga ginausang nga gidmaayo ang hilamon nga ginkaon niya. No? Meaning, ginapamalandungan sang isa ka blessed nga tao, especially ang pagdigest sang pulong sang Dios, no, spiritually speaking. Hinay-hinay yet constant. Hinay-hinay yet constant. Unang hambal bala ni John Piper, what a reminder man ni sa akon bilang isa ka alagad sang Dios. Naghambal siya that delight in the word of God is the root of obedience to the will of God. Again, delight in the word of God is the root of obedience to the will of God. The reason nga ikaw nag-obey sa Ginoo, kagtsakto ang imo obedience sa Dios, because ikaw nagapamalandong kag nagakalipay sa pulong sang Dios. That's why begin your day with scripture every day. Not necessarily nga kinahanglan basahon mo ang kabilugan nga libro, maybe portion or one verse or one sentence, or as long as nga ikaw nagapamalandong sa sina nga pulong sa Dios. Use a verse to carry you throughout the day. Nga amuining nagabulig sa imo bisan man sa pag-atubang sa sina nga adlaw. Ayan subong adlaw, ang imo ayan pamalandong diri sa Psalm chapter 1. Imo ini dalon sa imo adlaw subong abyan. Kabay pa again, no? Ang kabuhi nga blessed. Amuning kabuhi nga ang satisfaction niya yara sa pulong sa Dios. Again, what does the blessed life look like? Una gid sa tanan, it's a life of separation. Secondly, it's a life of satisfaction in God's word. Thirdly, kagdiri kita subong magatakop subong aga, it's a life of stability and fruitfulness. It's a life of stability and fruitfulness. Ano humble sa verse 3? He is like a tree planted by the streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. Now, hindi ba lang blessed? He is a godly person. Yes, naghambaltiri that the godly are planted, not wild, but deliberately placed by God. Hindi yan na ipagusto lang siya sa iya kabuhi. But ang Ginoo mismo ang nagbutang sa iya sa sina nga sitwasyon. Sina nga duog. Amo na gani ang kabuhi nga godly bears fruit in season. Meaning, hindi lang niya once. Hindi lang niya kaisa sa kabuhi niya. But in due time. Now, kung makita bala natin abiyang manikugma, ang isa bala ka fruit tree, hindi na yan nag-produce lang niya sa iyang bunga just overnight. But in season, it gives harvest that nourishes others. In fact, ang season na yaga niya, gabalik niya yearly or annually. No? Amo na gani abiyang manigugma, kung na ikaw nga klase nga Kristuhanon or tumuluo, disciple ni Jesus Christ, follower ni Jesus Christ, kag kung ikaw nagapamalandong sa pulong sa Diyos, kasubong nga ikaw nabutang, na plant, na tanom, kag ang nagapatubo sa imo, ang Diyos mismo. That's why naghambal gani tiri, stability and fruitfulness. Amo na gani abiyang minigugma, the Christian life is a rooted life. Not restless one. Hindi ya pinagusto, kundi rooted sa pulong sa Diyos. Meaning stable ikaw, there is a stability. Itungod ang Diyos, ang amo, ang imo ginakilala paagi sa iya ng pulong. That's why, Abiyamigo, this is my challenge to you. Don't chase instant results. Don't play games. Hindi niya pagkabuas arat dayon. But instead, stay rooted and God will produce a lasting fruit in you. Abiyan ka mga utod kay Kristo Jesus. Again, ang Salmo Kapitulo 1, nag-describe diri sa isa ka godly person as the one who rejects ungodly influence, but he delights in God's word and lives fruitful, rooted life. Ini nga klase nga kabuhi, that is a blessed life. Abiyan ka winigugma. You don't have to chase blessings. They come. Maabot kina iya. When you chase and pursue God. Live separated from sin. Saturated in scripture and see what God will do to you. Wow. Amunay nami. Kabay pa abiyang manigugma. Again, the blessed life is a life separated from sin and saturated in Scripture. Ako niyo lagad, Pastor Lizard Nakar, kagini ang Buhing Paglaom. Have a blessed day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kagkabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: ka mga byan kag mga utod sa Ginoo sa aton programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuloyan kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamaayo sa pulong sang Ginoo. Sa liwat magatuo naman kita sang bag-ong nga topic kag aton nga pagduon masapwa naton diri sa Philippians chapter 2 verse 1 pagkadto sa verse 8. Philippians chapter 2 verse 1 pagkadto sa verse 8 kag aton pagatun-an subong harmony in the church. Harmony in the church. Matahom ang topic last time natun-an naton about when the body pleases God. Okay? Ano ganito ang kinanglano naton nga ma-please naton ang Ginoo gintudlo sa aton sa pulong sa Dios sa 1 Corinthians 12 that there is individuality in the body, there is no inferiority in the body, and then there is to be intimate fellowship in the body. Amo na nga kinanglanon da we are to care for one another, we are to love one another. We are to respond when another member suffers, and we are to rejoice when another member is honored. So, katahom sang topic last time na natun-an natun ina ang 1 Corinthians 12 verse 11 down to verse 26. As much as possible, ng atun church, we are not to be divided but one accord. Suno sa Acts chapter 2 verse 1. Now, kung ang believers were of one accord, you know what will happen? They prayed with great faith. Hindi bala? Kag na-mention ina sa Acts 1:14. When the believers were of one accord, they preached with great power, according sa Acts chapter 2 verse 1. When the believers were of one accord, they enjoyed great fellowship. Hindi bala? Kag makita ginato na sa Acts chapter 2 verse 41 to 46 in which ang first century church amo ang nagset gid sang example up to now sa aton subong. But sad to say kasubo sa mga kaiglesyanan subong no nga nagaka-divide. But if we look at sa pulong sa Ginoo, katahom gid ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo when believers were of one accord. They prayed with great faith, they preached with great power, they enjoyed great fellowship, and then they experienced great growth. Na mention ina sa Acts chapter 2 verse 47. So kung amo ini ang matabo sa aton iglesia, mag-isa lang kita, no? Kung may ara sing isa ka tigpuson, isa ka nahuna, united kita, one accord kita, among ining mga butang matabo sa iglesia, ma-experience natin ang pagtubo, ang pagbugay sa Ginoo nga may mga kalag magakilala sa Ginoo. Bok ano katahom kun amo ni ang isa ka iglesia. Gani si Paul nag-challenge siya diri sa Philippians chapter 2 o kon sa Philippian church to be of one accord. Ha? Muna diri aton makita subong sa aton pagtuon sa Philippians 2 verse 1 to 8. If there is any consolation in Christ, if there is any comfort of love, if there is any fellowship of the Spirit, if you have any affection and mercy, ini nga mga butang kinanglanon nga may ara sang harmony sang aton nga iglesia. That is why nga si Paul nag-challenge gid siya diri sa Philippian church to be of one accord. Tikaron ang pamangkot, how to have harmony sa aton church. Number one, let nothing be done through strife or vainglory. Sunod sa verse 3, Philippians chapter 2, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Grabe, no? Grabe ini nga pagtudlo ni Paul sa mga Philippian believers. Sa muning kinanglano natin una, kung luyag natin harmony sa church, let nothing be done through strife or vain glory. Now, ending strife gives a church new life. Di ba? O kabay patani, maglauntat na ining mga gamo, no? Sa iglesia naton. I hope nga makamove on na kita ining 2024. Ang strife keeps bad company, di ba? Amuna nga nag-join sila with envy. Bao kalaw ay gid nga may mga mahisao, no? Ay, terrible gid ya ang pulong sang Dios sa pagtudlo sa mga mahisaon nga mga tao. Kay kun ang isa ka tao mahisaon, mangita gid siya ka pagi nga malabot ya gid ikaw. Ti grabe gid. So gani kun aton i-look back ang mga kalatabo sa aton mga kaiglesyanan kasubo. Ang nag-divide gid sa aton actually ang sala gid. Pero kun aton ang tani ituad kag mga kita kapatawaran sa aton sala, mabalik ang maayong relationship kag harmony sa sulod sa iglesia. Pero bangod kay wala nagaako sang sala, ginatabunan pa ang sala, ginaapinan pa ang sala, amoy ni nga may aras ang division, may aras ang carnality, kag galaw ay nga amoy ni gakatabo sa mga kaiglesyana naton. So kung amoy ni mga kinaiya nga masapo naton, these are the works of the flesh nga ginmention ni Paul sa Galatians 5:19 pagkanto sa verse 21. Kag ang ina nga mga works of the flesh naghalin sa kay Satan according sa James chapter 3 verse 14 down to verse 16. Bo grabe gid ang paghambala sa pulong sa Ginoo. Gani kalaw ay abyan utod sa Dios nga amoni nga klase nga mga kinaiya, mga kalain nga mga balatyagon o kun mga attitudes or aton mga temperaments kag personalities nga hindi bala husto sa tubangan sa Ginoo, makakos gid sang problema o kun gamo sa iglesia. Tani ang aton handom sa aton pag-alagad sa Ginoo, matuman naton ang Colossians 3:23. That all work in the church should glorify God. So kung luyag naton nga may ara ta harmony sa aton church, una sa tanan hindi ta malipat, let nothing be done through strife or vain glory. Number two, let each esteem others better than themselves. Tawom ning pagsiling sa Philippians 2:3. Huh? Let each esteem others better than themselves. Isa ini sa mga kinanglanon sang harmony sa church. Now here is a different dimension to self-esteem. Ang great po sang self-esteem, grabe gid, di ba? Self permi ang gina-concern. Pero si Paul nag-call siya for higher esteem for others. That is why kinanglan naton ang esteem for others so that magtubo ang aton nga gugma sa isa ka isa. Because love enables us to forget the faults of others. Alright? When you build on a fault, expect an earthquake. Grabe ning quotation, no? When you build on a fault, expect an earthquake. Now, anong butsi ganun sina? Simple lang, no? Kung maghimo kaya sala sa simbahan, anong matabo? Kag ini po pag-akoon, tapos gid tayo og gid ang simbahan. Na ang sin amo na iya ang nagpa-divide sa relationship sa church. Subudlay abyan utod sa Ginoo. Kun apinan ta ang sala, tabunan ta ang sala, tapos gid tayo og gid ang simbahan. Na. So, kun nagpinatawaray lang sang husto, kag ginsunod naton ang prinsipyo sa pulong sa Ginoo, mabalik ang maayong harmony sa iglesia. Gani amuning kinanglanon sa harmony sa church. Let nothing be done through strife or vainglory. Ikadwa, let each esteem others better than themselves. So amuning gintudlo sa pulong sa Ginoo. Kinanglanon, love enables us to look for the best in others. Kagang ininga esteem causes us to care for the needs of others. Amo na gin-mention rin sa verse 4, Philippians chapter 2, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. So our concern for them is greater than for ourselves. Amo na ang butsingan rin sa verse 4. we want to protect them, and what is dear to them. So amuni, ang ikaduha nga punto na kinanglanon natin, harmony sa church, that only let nothing be done through strife or vainglory, but secondly, let each esteem others better than themselves. Katapusan, kung luyag natin may arata harmony sa church, ikatatlo, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Amunang pag-mention diri sa verse 5, Philippians chapter 2. So amuni ang key to heeding Paul's call sa Philippian believers diri nga may ara sila seeing harmony sa church, nga mangin one accord na amunang panawagan ni Paul. So how to put away strife and vainglory? How to esteem others better than ourselves? How to care more for the things of others than of our own? Ini nga mga butang kung i-allow lang nato ng Ginoo maghari sa atong tagipusoon, kag i-release naton ining mga carnality naton, aton pangayuan inapatawad sa Ginoo. Kung sundon lang naton ang prinsipyo sa pulong sa Ginoo, wala gid yung posible dira sa Ginoo nga magbalik ang aton maayong relationship. Kung magpinatawaray kita sa husto, ha? Husto kag insakto kag maayo nga motibo, kung luyag naton himayaon ang Diyos, wala imposible dira sa iya. Kaya amuning gusto sa Ginoo, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Amuni ang yabi to heeding Paul's call nga madula ining mga strife and vain glory sa kabuhi sa mga Kristohanon. So in other words, ang mind of Christ conquers carnality. Ang mind of Christ makes us humble instead of hateful. Ang mind of Christ makes us giving instead of greedy. Ang mind of Christ makes us selfless instead of selfish. Alright? Tawag no? Amoy ni ang makakanker abyan. But sad to say, ang aton mind hindi pariyo sa mind ni Jesus Christ, because aton, ang aton mind puno sa ang kalaot, evil, carnality, sin, envy, strife, manipulative, ano pa, I name it. Ay, grabe. So, dira ang problema kag nag-cause division sa iglesia. We learn about the mind of Christ at the cross. He laid aside His glory. Ha? How can we seek glory kung kita magpaubos lang sa Ginoo? Look at Jesus Christ. He humbled Himself. Sang iyang gin, submit iya kagalingon sa Ginoo. He became a servant and He was obedient to death. Bangod sini, nag-glorify niya ang Ginoo. So gani, as we continue sa aton pag-alagad sa Ginoo sa subong nga panahon 2024, kung luyag naton may arata harmony sa aton iglesia, hindi naton inilipatan ang kamatuoran. Gin-challenge din ni Paul ang Philippian believers to be of one accord. Ano diri ang kinanglanon to have harmony in a church? Una, let nothing be done through strife or vainglory. Ikaduwa, let each esteem others better than themselves. Kag ikatatlo, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Since ginhimo nini Jesus, look what happened to Him. Exaltation follows humility. Amo nang gin-mention diri sa verse 9 and 10, Philippians chapter 2. Gani, a humble, caring church will be a united church. A united church will be effective in its ministry. Abyan, utod sa Ginoo, salamat sa mga kamatuoran nga nakita naton diri sa atong pagtuon about harmony in the church. Saliwat, aton ini padayunon ang pagtuon sa dasun naton nga broadcast. Ini inyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, ang Ginoo magpakamaayo sa aton tanan. Damo nga salamat.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
0: Abyan kag utod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.
3: Nehemias chapter 3. Ginpatindog liwat ang mga pader sang Jerusalem. Ang nagpatindog sang puwertahan sang mga karnero, amo sila ni Eliashib, nga pangulo nga pari, kagang iya kaupod nga mga pari. Pagkatapos nila takod sang mga sira, gindedikar nila ini sa Dios. Ginpatindog man nila, kag gindedikar, ang mga pader hasta sa tore, sang isa kagatos. Kag sa tore, ni Hananel. Ang nagpatindog sang sunod nga parte sang pader, amo ang mga taga Jericho. Kag sunod sa ila, amo si Zakur, nga anak ni Emri. Ang nagpatindog sang puwertahan sang mga isda, amo ang mga anak ni Hasena. Ginbutangan nila ini sang mga hamba. Gintakod ang mga sira, kaginhimuan sang mga trangka. Ang nagpatindog sang sunod nga parte sang pader, amo si Meremot, nga anak ni Uriah, kagapo ni Hakuz. Ang sunod sa ila, amo si Meshulam, nga anak ni Berikia, kagapo ni Meshezabel. Ang sunod pagid, amo si Zadok, nga anak ni Baana. Kag ang sunod sa iya, amo ang mga taga-Tekoa. Pero ang ila mga pangulo, hindi magtuman sa ginapahimo sang ila mga manugdumala sa trabaho. Ang nagpatindog sang daan nga puwertahan, amo si Joyada, nga anak ni Paseya, kag si Meshulam, nga anak ni Bisodia. Ginbutangan nila ini sang mga hamba, gintakod ang mga sira, kag ginhimuan sang mga trangka. Ang nagpatindog sang sunod nga parte sang pader, amo sila ni Melatia, nga taga Gibeon, Jadon, nga taga Meronot, kag ang mga lalaki nga taga Gibeon, kag taga Mezpa. Ini nga mga lugar, sakop sang gobernador sang probinsya sa west sang Euphrates. Ang nagpatindog sang sunod pagid nga parte sang pader, amo si Uziel, nga platero, nga anak ni Harhaya. Ang sunod sa iya, amo si Hanania, nga manoghimo sang pahamot. Ginpatindog nila ato nga parte sang pader sang Jerusalem, hasta sa malapad nga pader. Ang sunod sa ila, amo ang anak ni Hor, nga si Refaya, nga pangulo sang katunga nga distrito sang Jerusalem. Ang sunod sa iya, amo si Jedaya nga anak ni Harmaf. Ginpatindog niya ang parte sang pader malapit sa iya balay. Ang sunod sa iya, amo si Hatush, nga anak ni Hashabneya. Ang nagpatindog sang sunod pagid nga parte sang pader, kag sang tore nga may mga horno, amo sila ni Malkia, nga anak ni Harim, kag Hashob, nga anak ni Pahat Moab. Ang sunod sa ila, amo ang anak ni Halohesh, nga si Shalom, nga pangulo sang katunga nga distrito sang Jerusalem. Ginbuligan siya sang iya mga anak nga babayi. Ang nagpatindog sang puwertahan nga nagaatubang sa pulupatag, amo si Hanun, kag ang mga taga Zanoa. Gintakod nila ang mga sirasini, kag ginhimuan sang mga trangka. Ginpatindog man nila ang 1,500 feet nga pader, hasta sa puwertahan sang ginahabuyan sang basura. Ang nagpatindog sang puwertahan sang ginahabuyan sang basura, amo ang anak ni Rekab, nga si Malkia, nga pangulo sang distrito sang Bet Hakirim. Gintakod niya ang mga sirasini kag ginhimuan sang mga trangka. Ang nagpatindog sang puwertahan nga pakadto sa tuboran, amo ang anak ni Kol, Jose, nga si Shalom, nga pangulo sang distrito sang Mespa. Ginatupan niya ini, gintakod ang mga sira, kaginhimuan sang mga trangka. Ginpatindog man niya ang pader sang palaligusan sa Siluam, malapit sa hardin sang hari. Hasta sa hagdanan nga nagapadulhog halin sa banwa ni David. Ang sunod sa iya amo ang anak ni Azbok, nga si Nehemias, nga pangulo sang katunga nga distrito sang Bet-Zur. Ginpatindog niya ang pader nga nagaatubang sa lulubngan ni David, hasta sa palaligusan nga ginpahimo kag sa ilistaran sang mga soldado.

Dayon, nagpangamuyo ako. O Diyos namon, pamatii kami, kay ginainsulto kami. Matabo kun tani sa ila ang ila mga insulto sa amon. Kabay pa, nga bihagon sila sa iban nga lugar. Indi gid sila pagpatawara tungod kay gininsulto nila ikaw sa atubangan namon nga mga nagaubra sang pader. Padayon ang amon pag-ubra, hasta nga katunga na sang kataason sang pader, ang amon na patindog. Kay ang mga tawo nag-ubra gid sing todo. Pero sang mabalitaan nila ni Sanbalat, Tobia, kag sang mga Arabo, mga Amonhon, kag mga taga-Ashdod, nga padayon ang pagpatindog sang pader sang Jerusalem, kag ang mga buho sini, natabunan na, nangakigid sila. Nagplano sila tanan nga salakayon nila ang Jerusalem para gamuhon kami. Pero nagpangamuyo kami sa amon Dios, kag nagbutang sang mga gwardya adlaw gabi para protektaran ang amon kaugalingon. Karon, nagsiling ang mga taga-Juda. Ginakapoy na kami sa pag-ubra. Kadamo pa sang mga nagkalatiphag nga parte sang pader nga halakuton. Gani indi namon ini masarangan nga tapuson. Sa pihak nga bahin, nagsiling ang amon mga kaaway. Kibuton ta lang sila nga ara na kita sa ila lugar. Dayon pamatyon ta sila. Kagmauntat na ang ila pag-ubra. Ang mga Hudyo nga nagaistar malapit sa ila, pirmi nagabalita sa amon sang ila plano nga pagsalakay. Gani, nagbutang ako sang mga tawo sa pagwardya sa pinakamanubo nga mga parte sang pader nga madali lang sudlon. Ginpagwardya ko sila didto nga naggrupo sa kada pamilya. Kag may mga armas sila nga mga espada, bangkaw, kag pana. Kag samtang ginahuna-huna ko ang sitwasyon, ginpatawag ko ang mga pangulo, mga opisyal, kag ang mga pumuluyo, kag ginsilingan. Indi kamo magkahadlok sa mga kaaway. Dumdumon ta lang ang makagagahom kag makatilingala nga Ginoo. Magpakig-away kita para maluwas ta ang aton mga paryente, mga anak, mga asawa, kag mga balay. Sang nabalitaan sang amon mga kaaway nga nahibaluan namon ang ila plano sa pagsalakay sa amon, kag narealisar nila nga ginguba sang Dios ang ila plano, nagbalik kami tanan sa amon ubra sa pader. Pero halinsadtong adlaw, katunga lang sang akon mga tinawo ang nagaubra sang pader. Kay ang katunga nagagwardya nga may mga bangkaw, taming, pana, kag panagang sa dughan. Ang mga opisyal nagatindog sa likod sang katauhan sang Juda nga nagaubra sang pader. Samtang nagaubra sila, ang isa kakamot nagakapyot sang gamit pang ubra, kag ang isa kakamot nagabitbit sang armas, kag nagataklos pa sila sang espada. Ang manug patunog sang budyong ara sa akon tupad. Nagsiling ako sa mga pangulo, mga opisyal, kag sa mga pumuluyo. Malapad ang aton ginanaubra, kag nagalayuanay kita sa pader. Gani, kung mabatian ninyo ang tunog sang budyong, magtipon kamo diri sa akon. Ang aton Dios, amo ang magpakig-away para sa aton. Gani, padayon ang amon pag-ubra, halin sa kaagahon hasta magsirom. Kag ang katunga sang mga tawo nagagwardya nga armado. Sadto nga tion, nagsiling man ako sa mga tawo nga nagaistar sa guwa sang Jerusalem, nga sila kag ang ila mga sulugoon magsulod sa syudad kun gabi para makagwardya sila. Kag pagkaaga, makaubra naman sila. Tungod nga sige ang amon bantay, ako kag ang akon mga paryente, mga tinawo, kag mga gwardya, wala na nag-ilis ang amon mga bayo. Kag bisan magkadto sa tubig, dala namon ang amon mga armas.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Good morning, DYBS family. Once again, this is Pastor Rodrigo Nyeri. Kaupod ninyo ang First Congregational Christian Church of La Carlota sa sining programa Salmo Morning Edition nga gindala sa aton sang FEBC DYBS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Para sa inyo nga makadangat ang ining pagpamalandong sang pulong sang Dios nga puno gid kamo sang pagpakamaayo sa iya. Sa mga katigulangan naton halin pa sang una nagasiling nga ang bulan sang Agosto tigkiriwi or tiempo muertos. Pero sa mga anak sang Dios, wala gid ya nagapabaya ang aton nga Ginoo sa aton. Ang aton nga kabuhi nagabaton gid sang pagpakamaayo nga halin sa iya. In fact, bisan pa gani si Prophet Jeremiah nagsiling, "They are new every morning. Great is thy faithfulness." Kag sa sininga aga, akon basahon ang aton nga palatukuran nga makita ini sa Deuteronomy chapter 28, magasugod sa verse 1, kutob sa verse 6, kag nagsiling, "If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. You will be blessed in the city and blessed in the country. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land, and the young of your livestock, the calves of your herds, and the lambs of your flocks. Your basket and your kneading trough will be blessed. You will be blessed when you come in, and you will be blessed when you go out." Pakamayuhon sa Dios ang pulong aton nga ginbasa, magapangamuyo kita. O Dios, kag may gugmaon namo nga Amay, nagahimaya kag nagapasalamat kami nga ang imo nga pagpakamaayo amon gid naaguman kag nasagamsaman sa sining nag-agi nga binulan. Wala mo kami ginpabay-an kundi Amay, imo gid ginhimun-an ang tanan namon nga ginakinahanglan. Bisan pagani o Ginoo samtang nagapadayon kami sa paghimo sang imo nga hilikuton, nagapadayon kami sa pag-alagad sa imo. Ikaw gid o Ginoo ang naghatag sa amon sang imo nga protection, nga ang balaan nga espiritu nagapadayon sa pagpanghikot, nga ang tagsa-tagsa ka mga tagipusoon, nga amon Amay ginaministeryuhan. Ikaw gid o Dios ang nagtandog sa ila nga makapamalandong kag makapamati sang imo nga pulong. O Ginoo, nagapalapit kami sa imo sa sininga aga. Amon gid ginapangabay ang tanan nga mga panginahanglanon sang imo nga mga kaanakan ilabi na gid sa imo manugpangabudlay sa kulubasan. Napamatian mo ang ilang nga ginapangamuyuan, ihatag mo ang ilang nga mga ginakinahanglan. Amon o Dios, ginapangayo nga ikaw gid Amay ang magpanghikot sa tanan nga mga hilikoton, nga ang imo nga pulong mapamatian kag mabatian, mapamalandungan kag igakabuhi gid sang imo nga mga kaanakan. Gapangayo man kami Amay sang imo nga pagpakamaayo, ilabi na gid sa sining istasyon FEBC DYBS 1233. Nakita mo Amay ang panginanlanon, ginadala namon sa imo nga tiilan nga kabay pa sa insakto nga tion, ihatag mo sa amon ang transmitter nga ginakinahanglan para ang mga programa sa pagpabati sang imo nga pulong, sa pagpadayon, sa pagsugid sang imo nga kaluwasan kag kamatuoran, mabatian sa kahanginan. Amay, ikaw ang magatuytoy sa imo nga mga kaanakan. Tanduga ang ilang mga tagipusoon nga ang imo blessing ihatag mo gid sa tanan. Ginasalig man namon sa imo o Ginoo ang ining pagpamalandong sa sininga aga nga ikaw o Dios ang magtandog sa nagapamati sa kaupod namon nga nagapamalandong sang imo nga pulong. Nga grasyahan mo, bugayan mo, kabay pa o Ginoo nga ang balaan nga espiritu amugid ang magapanghikot nga ang ining kamatuoran nga amon itun-an. Makabukas gid sang ila nga kaalam na binagid o Ginoo sang ila man nga tagipusoon nga ini amon igakabuki para o Ginoo nga makit-an man sang iban ang imo nga pagpakamaayo sa tanan nimo nga mga kaanakan. Gani o Dios, tanan ini amon yung ginapangayo, dala sa amon niya pagpasalamat at pagdayaw sa imo ngalan, pinaagigid lamang sa imo bugtong anak, nga amon nga manuluwas kasi Kristo Jesus. Amen. Mga utod kagabianan sa siningaagang aton pamalandungan na hanungod sa pagpakamaayo sa Dios sa iya nga mga kanakan, ilabinagid sa mga Hudiyo. Ano bala ang luyag sa Dios nga para mabato nila ang iya nga pagpakamaayo? Kag makita diri naton, may ara sang kondisyon nga dapat nila pagatumanon para nga ang pagpakamaayo ilagid mabaton. Basahon taliwat ang una nga bersikulo nagsiling diri, "If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today." Diri naton makitaan sa word pa lang, "If you fully obey the Lord your God," may ara sang kondisyon nga dapat nila tumanon. Ang ini nga pagpakamaayo, may ara sila sang dapat nga pagahimuon. Do pareho man na bala kung ikaw isa ka estudyante, nga kung luyag nimo nga magtaas ang imo nga grado, then tuon ka sang maayo. Hindi magtaas ang imo nga grado kung permi ka lang late, kung permi ka lang gaiskapo, kung permi ka lang absent, kundi kinahanglan gid nga may ara ka sang himuon, may ara ka sang pagtinguha nga bukaton para nga magtaas man ang imo nga grades, kag para nga may ara ka man sang honor nga mabaton sa sina nga bulutuan. So ang ining pagpakamaayo sa Dios may ara man dapat nga himuon ang iya nga mga kaanakan. Nagsiling diri, fully obey, hindi lang ya partially, hindi nga pwede tala ni Pilion amula niyang akon bitumanon ang iban hindi, kundi tanan, dapat gid ila himuon tanan. Kay kung ila inibukaton kag sundon ang pulong sa Dios nagsiling, "God will set you high above all the nations." Amo ini ang isa ka matakum nga saad sa Dios sa iya nga mga kaanakan nga nagasunod kag nagatuman sa iya nga mga mando, sa iya nga mga sugo, sa iya nga kabubuton. "He will set you high," manginhalang dun ka sa atubangan sang tanan. Katakom gid ini kay bangod nga mabasa naton sa pulong sa Dios, "God opposes the proud but gives grace to the humble." He will lift up the humble. Kun sino atong nagatuman, kun sino atong nagasunod, kun sino ang nagasurrender sa iya nga kabubuton, ang Dios ang magabutang sa iya sa pinakataas-taasan nga matan-aw sang tanan. Kag sa diri naton makitan that the blessings of God will overflow. Nagsiling diri una ang blessings sang Dios nga iya ipagahatag sa tanan nga nagasunod sa iya nga mga mando kag sugo, sa tanan nga nagasurrender sa iya nga kabubuton. He said in verse 3, "You will be blessed in the city and blessed in the country. Wherever you are, you will receive blessing from God." Kag makita naton, amuman ini ang promesa nga gintuman niya sa kabuhi ni Joshua. Joshua chapter 1 verse 7, nagsiling siya, "Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful." That's the blessing nga ginpromesa sa Dios sa tanan nga magasunod kag magatuman sa iya nga kabubuton, sa iya nga ginmando kag ginsugo. Kag bisan diin ka magkadto kun imo ini ginatuman ang pagpakamaayo sa Dios magaupod sa imo. Wherever you are, whether in the city or in the country, you will be blessed. Second, whoever they are, nagsiling ang pulong sa Dios, "The fruit of your womb will be blessed." May ara gani ginahambal ang iban, "You can choose your friends, but you cannot choose your family." Mapili mo kano ang imo nga mga abyan, pero ang imo nga ginikanan or ang imo nga mga kabataan hindi ginahatag ini san Dios sa imo nga way kita kabalo kun sino ni sina ang aton nga mga kabataan waay man sang namang-an nga kita gali ang ilang nga mga ginikanan kag hindi sila makapili ginhatag ini sila ya san Dios. Pero whoever they are, your offspring will be blessed. Isa ini kamatahum nga saad san Dios nga bisan sino pa ang aton nga ginikanan, sino pa ang aton nga mga kabataan. Kung nagasunod kita sa pulong, nagatuman kita sa iya nga kabubuton, kung aton ginahimo ang iya nga luyag naton nga pagahimuon, ang pagpakamaayo san Dios manginyara sa bugos naton nga panimalay, manginyara sa aton nga ginikanan, manginyara sa aton nga mga kabataan. Ang mando gani san Dios sa tanan nga mga Hudiyo nagsiling sa Deuteronomy chapter 6 unagid, listen, pamati kamo, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be upon your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Ang word riblang agin gamit ni Moses, impress. Daw pariyo ining agin tigib mo. Daw isa ikaw ka sculptor nga imo inigin kulit, ginhimo mo, gintiltig mo nga gamit ang tigib nga hindi na ini mapanas, hindi na ini makwa. Kag kinahanglan sa mga ginikanan ang ining pagsunod sa pulong sa Dios magasugod gid sa ila. Waay kasang i-impress sa imo nga bata kun wala man ini sa imo. Dapat una gid sa mga ginikanan ang pagsunod kag ang pagtuman sa Dios magasugod sa ila kay mapasa ta ini sa aton nga mga kabataan. Your offspring will be blessed whoever they are. Maski hindi pa kita kabalo kung sino ni ang mga bata ta sa ulihi sa mga gaplano, pangasawa or pamana, way ka mo kabalo kung sino ang mangin kabataan nyo sa ulihi. Pero kung ginasunod nyo, kaginatuman nyo ang aton nga Ginoo, your offspring will be blessed whoever they are. Ang blessing sa Dios manginyara sa ila. The third blessing nga ihatag sa Dios sa imo kung nagapati ka kag nagatuman sa iya nga mga mando kag sugo, as he set you up above others. Nagsiling diri ang pulong sa Dios, the crops of your land, the young of your livestock, the calves of your herds, and the lambs of your flocks. Ang aton nga blessing nga mabaton sa iya, whatever they are, your orchard, your garden, your farm, your livestock, your animals, i-bless gid ini sang Dios. Iya gid ini hatagan sang pagpakamaayo, mangin mabinungahon ang ining pagpangabudlay mo para sa imo nga pangabuhian. Bisan pagani ang baskets nimo mapuno ini sang pagkaon, mapuno ini sang imo nga mga panginanlanon, that these blessings nga ihatagya ma-share mo man sa iban. Kun aton tanahon ang trend sa kabuhi sa mga Israelinhon, every time gani they rebelled against God, may ara sang drought, may ara sang famine, may ara sang pestilence, may ara sang sickness and diseases sa ilang nga lawas, bisan pa sa ilang nga mga livestock, sa ilang nga mga pananom, may ara sang curses nga nagaabot sa ila. However, when they repented, when they reconciled to God, ang abundance sang ila nga duta, ang abundance sang ila nga kabuki, ila gid mamarasmasan, ila gid maaguman. God will open the floodgates of heaven that every blessing, blessings upon blessings, will be poured out upon them. 2 Chronicles chapter 7, nagsiling diri sa verse 13, when I shut up the heavens so that there is no rain, or command locusts to devour the land, or send a plague among my people, If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Ang blessing sa Diyos, iya ibubuk kun magpalapit kita nga nagapangayo patawad sa aton nga mga kasalanan kag nagapanumbalik kita sa iya nga aton sundon ang tanan nga iya ginasugo kag ginamando nga luya gid sang Dios nga aton matuman. Whatever they are, they will be blessed. Sa life ni King David, bisan diin pa siya ibutang ni King Saul, bangud niya ginatuman niya ang sugo kag mando sa Dios, everything he put his hands on were blessed by God. Whatever they are, bangud nga ginasunod ni King David ang luyag sa Dios, ang pagpakamaayo sa Dios yara gid sa iya. And the fourth blessing, nagahambal ang pulong sa Dios sa verse 6. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. Whenever you are, either you come in or you go out, ang blessing sa Dios manginyara gid sa imo. Let's be reminded sa pagpakamaayo nga ginhatag sa Dios sa kay Joshua, ang hambal sa Dios sa iya, obey all the law, do not turn to the left or to the right, meditate on it day and night, and the Lord your God will be with you wherever you go. Nga maski diin pa ikaw makadto, either pasulod man or pagwa, ang Dios magaupod sa imo. Kag ang blessing sang Ginoo yara gid sa kabuki mo. Kung ginatuman ta ang luyag, ang mando, ang kabubuton sa Dios, ang iya nga pagpakamaayo manginyara gid sa aton nga mga kabuhi. Pareho sa sining mga Hudiyo, wherever you are, whoever they are, whatever they are, and whenever you are, you will be blessed. This is Pastor Rodrigo Nyeri, kaupod ninyo ang First Congregational Christian Church of La Carlota sa sining programa Salmo Morning Edition nga gindala sa aton sang FEBC DYBS 1233 sa liwat mga utod kagabyanan maayong aga. And remember this, to obey God is better than your sacrifices. God bless.
0: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suggestion kag opinyon. Magsulat sa Salmo, PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa mailbox.dybs@febc.ph.

0: serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
1: Narito ang mga dapat gawin matapos ang paglindol. Maging handa sa anumang aftershocks. Kung tumigil na ang pagyanig, agad na lumabas sa iyong bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Huwag ding gagamit ng telepono dahil posibleng nasira ng lindol ang mga linya nito. Huwag mo nang buksan ang mga kagamitang nangangailangan ng kuryente. Tingnan din kung may mga nasirang linya ng kuryente o telepono na napinsala ng lindol. Kung nagkaroon ng sunog dahil sa pagyanig, agad itong sugpuin. I-check kung may natamong injury ang iyong sarili at mga kasamahan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe sa iyong mga kapamilya kung saan tutungo at dalhin sa paglilikasan ang survival kit. Maging updated sa sitwasyon sa inyong lugar sa pamamagitan ng pakikinig ng balita.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Kinakalawang, gayon din ang ating mga talento, kaalaman at kakayahan. Pag di masyadong nagagamit, malamang ay kapitan din ng kalawang. God has given you several talents and abilities. Sayang naman kung hindi mapakikinabangan. Maraming tao ang pwedeng mapagpala kapag ginamit mo ang iyong talento. Baka nga pwede mo pa yung pagkakitaan sa iyong trabaho o negosyo. Your talents, skills, and knowledge are God-given resources which you should use. Kaya ngayon, ang paalala ko sa iyo, hone your craft. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Para sa Pro Tips, partner mo sa trabahong inspirado at negosyong umaasenso. Ano ang kaibahan ng talented musician sa professional musician? Pareho silang may talento pero ang isa ay hinasa at nagpakadalubhasa, kaya siya naging professional sa kanyang ginagawa. Are you simply talented or do you want to level up and hone your craft? Kung excellence at mastery ang habol mo, dapat ay handa kang magpursige at magbanat ng buto. Here are three ways by which you can hone your craft. Una, help out and volunteer. Kung may talento ka sa pagsusulat, pag-arte, pagtuturo, pagde-decorate o kung ano paman ang kaya mong gawin, mas lalo mo pa itong hasain sa pamamagitan ng pag-volunteer sa community outreach o iba't ibang NGO. Nakatulong ka na, nadagdagan ka pa ng experience, nahasa pa ang talents at skills mo. Doing volunteer work is good, lalo na kung naghihintay ka pa lamang ng trabaho. O kaya, kahit may work ka na, mag-volunteer para sa socio-civic organizations. This will provide you with valuable experiences. Nadaragdagan pa ang mga kakilala mo, lumalawak ang iyong network. Who knows, baka magbukas pa ito ng career at business opportunities para sa iyo. Pangalawa, level up through training. Hasain ang iyong talento sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral at pag-eensayo. Kung may kakayahan kang magsulat at gusto mong mapagyaman pa ito, attend workshops on writing. Learn from the experts. Magsulat ka ng magsulat hindi lamang kapag inspirado ka. Write as often as you can at baka magulat ka. May libro ka na palang naisulat. Pangatlo, use your talent to serve and honor God. Ang bawat talentong meron tayo ay kaloob ng Diyos. Wala nang pinakamagandang pasasalamat kundi ang gamitin ang talentong ito para sa Kanya. Naaalala mo pa ba ang parable of the talent sa Biblia? A certain master entrusted certain amounts of money to 3 servants. Yung isa, ibinaon lang ang pera sa lupa para daw hindi manakaw. Samantalang yung dalawa, pinalago pa nila ang mga halagang kanilang natanggap. Nagalit ang amo doon sa una niyang tauhan dahil nga sinayang nito ang perang ibinigay sa kanya. At pinagkatiwalaan naman ng dagdag na yaman ang dalawang marunong magpalago ng talentong ibinigay sa kanila. Gamitin at pagyamanin mo ang mga talento at kakayahang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. I know of a stay-at-home mom who is really very talented in cooking and baking. Masaya siyang nagluluto para sa kaniyang asawa at mga anak. Kagalakan din niyang ipagluto ang mga kaibigan at kamag-anak na bumibisita sa kanila.

0: place today.
1: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
2: Akuin muna. Akuin muna.
1: Diba?
3: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
4: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
5: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702
5: DZAM. Agapay ng sambayanan.
7: Ang tamang oras, alas 7:09 ng umaga.
5: Oras na! Pilipinas!
8: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
5: Oras na! Pilipinas!

0: Yes, good morning. Wala pa man natatawa na ako. Para sa ating maulang Huwebes na ito. Yan.
1: Oh, pero kahit maulan, magandang araw po sa
0: yes
1: inyo.
0: Po. Sabi nga nila ay every day is a gift from God.
1: Yes.
0: Diba? Maulan, maaraw man yan. Diba? Heat wave man yan o winter. Uh-oh. Ang bawat araw ay gawa ng Diyos.
1: Eh, lalo pa naman tayo mga Pilipino. Diba? Mm-hmm. Maalala mo yung mga picture kahit nasa baha, kumakaway.
0: Opo. Diba? Mm-hmm.
1: Tayo mga mananampalataya, meron tayong dahilan at iba yung dahilan upang magalak kahit na anong araw.
0: Ayan. Pero tayong mga mananampalataya, Bishop, hindi

0: evidence sa katamaran.
1: Ay, hindi. Lalo na pag umuulan, medyo malamig.
0: Ayan na
1: malamig.
0: Nga, oo, diba? Oh. Hirap tapos bumangon.
1: Tapos hindi mo maintindihan kung may pasok o wala.
0: Katamad maligo. Oh, pero ito, maagang nagsabi, ang Malacanang, ha? Walang pasok sa NCR at saka sa 22 provinces. So, depende na lang din siguro sa inyong LGU at private company kung makikigaya sa naging anunsyo ng Malacanang.
1: Eh, yung mga nag-iisip po mag-golf, huwag na kayo mag-golf ngayon.
0: Dear Bishop, parang may hugot ka doon, ha? Mukhang may palo ka dapat, ha?
1: O, eh, kahapon
0: hindi
1: kasi...
0: Hindi ba pwedeng mag-golf pag umuulan? Pwede naman, di ba?
1: Ang talagang seryosong golfer, hindi takot sa ulan.
0: Kaya...
1: Takot sa... takot sa kidlat.
0: Sa tidlat? Oo nga, kasi open space yun, ano. Kaya dahil dyan, ito ang ating QOTD, kaagapay. Paano mo nilalabanan ang katamaran? Di ba? Parang nakakatamad kasing lumabas. Maputik!
1: So, ang parang pinapahiwatig mo, Heidi, parang ano, likas na may katamaran ang tao.
0: Kung pwede lang na tumunganga. Di ba pangarap natin yan?
1: Likas tayong merong katamaran.
0: Oh. Di ba meron nga tayong character si Juan Tamad?
1: Oo nga.
0: Di ba? Meron. Gusto niya bumagsak lang yung mayabas. Yung yung struggle is real ngayon, di ba? Tapos, yun nga, may inggit ka pa na yung iba walang pasok. Pero ikaw, kailangan mo pa rin pumasok. Yan. So, bawal kang tamarin kaagapay. Taas ang kamay. So, paano natin nilalabanan ng mga katamaran? Lalong-lalo na pag umuulan. Pasok nyo yung inyong mga entries sa ating comment section. Pero pakilala muna kami. Siyempre, Webest ngayon. Kami po ang tandem dito sa oras na Pilipinas. Mula sa iyong agapay ng sambayanan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito po si Heidi Bernardo Sampang.
1: At Bishop Ruben Abante, pang Huwebes po talaga tayo. Oo.
0: Yan. At kanina sa Hardin, nakarami ka na ng awitin. Sana may natira pa para sa ONI.
1: Napansin mo pala yun. Ano?
0: Siyempre, nakikinig ako sa'yo Diba? Hindi ko nga nabilang nakailang awit ka ba kanina.
1: Isang koro ng maliit pa. Maliit.
0: Maliit ka pa.
1: Ang munting ilaw ko pagliliwan.
0: Pati boses niliitan. Kasi pambata.
1: Pambata.
0: Oo, Ate Karen, totoo, nakakatamad talaga. Sa kanila daw sa Tokyo, 27 degrees. Okay naman.
1: Pero merong mga malamig na panahon na hindi ka rin tatamarin.
0: Like?
1: Oo. Like, ang gusto mo mamasya. Depende sa katamaran.
0: Oo, depende siguro sa pupuntahan.
1: Oo.
0: Diba? Ayun, diba? Sabi nga nila, kapag ka, ano, field trip.
1: Ayun.
0: Diba? Kaya aga mong gumising, John B. Pero ba't pag regular na pasok, di ba? Pahirap pag gumising. So, yun siguro, ano, depende sa kung ano yung plano mo sa buhay sa araw na yun. sabi nga ni Melva dito, kanilaw, kailangang bumangon at pumasok sa office para sa ekonomiya. So, yun, no, ang iisipin mo talaga, kailangan ng kabuhayan. Kaya, umuulan man yan, bumabaha man yan, kadir-dir man yung baha. No, Bishop, kung ano-ano man yung... No, John B., ano? Kung ano-ano man yung lumulutang sa tubig baha, lulusungin mo pa rin yan. It's either gusto mong pumasok o gusto mong umuwi galing sa trabaho. Yan. Mm. O, sige. Mag-message kayo sa iba't iba nating comment box. So, hello na rin and good morning sa iyo aming kaagapay dito sa FB Live.
2: Good morning!
0: Shout out din sa ating mga kaagapay sa YouTube channel.
2: Hello po!
0: Mm-hmm. At syempre sa GCTV.
1: Channel
0: Bishop.
1: 185 sa Signal Television.
0: Mm-hmm. And good day rin sa mga nakikinig gamit ang ating radio app.
2: Happy listening!
0: Of course, sa mga gumagamit pa rin ng radio at PM radios.
3: Happy listening!
0: At syempre sa mga nasa biyahe.
2: Take care!
0: Baka naman maluwag-luwag ngayon ang biyahe, no, Bishop? Kasi nga, walang pasok ang government.
1: Oo, maluwag.
0: Mm-mm.
1: At napansin ko, parang nakakaantok din.
0: Dadagdagan pa na.
1: Parang nakakatamad.
0: Mag-music na lang kaya tayo dyan. Sleeping time. Mag-declare ka ka, Bishop. Ano ang Webes, di ba? Ay, ano mo, EO0000. I-issue mo na kaya yung EO0002 mo, Bishop.
1: Mag-iisip tayo.
0: Sleeping time tayo. Hanggang 8, di ba? Hindi pwede. Hindi pwede. Yan, sabi ni Ante Jo, nilalabanan niya yung katamaran sa pamamagitan ng pag-overcome sa 5 minutes ng snooze ng kanyang alarm, no? Sa cellphone.
1: Aha.
0: Aha.
1: Hindi, katulad ko kanina.
0: Po.
1: Alam mo, kapag Webes, kinakailangan kong gumising ng maaga.
0: Gano'ng kaaga? Alas tres?
1: Halos gano'n. No? Alas tres. No? Kahit anong late ng tulog mo.
0: Mm.
1: Humiga yata ako alauna ng umaga. Oo. So kahit late. Narandaman ko na yung ano eh, yung alarm eh.
0: Mm.
1: Narandaman ko na.
0: Naunahan mo pa minsan, no?
1: Oo. Pero kanina, alam ko na yung alarm. Sige, kaunti pa.
0: Tumawad ka? Talaga?
1: Tumawad ako.
0: Oo. Munti ka pang malate.
1: Ang sikreto ko, meron pang dagdag na alarm.
0: Oo. Eh, kasi sige. Naman 42 ang cellphone noon.
1: Okay. Mga tatlo yung alarms eh. Aba, nung huling kung maano yung alarm, pangatlo na pala yung alarm.
0: Hindi ka ginising na Ate Me. Ate Me, good morning.
1: Ay, nako.
0: Ako din tatlo yung alarm ko. Sa isang, dalawa yung cellphone ko, may luma akong cellphone eh. Yan, so, pero tig-tatlo silang nakaset na 4:30, 4:45, tsaka 5.
1: Pareho tayo. Hindi naman talaga usap ngayon.
0: Lahat
1: din,
0: sila
1: no?
0: Nag-i-snooze.
1: Para maganda pala, para talagang magandang tandem natin.
0: Yan, wag na nating gatungan yung katamaran nila. Lalo yata silang tinatamad sa pinag-uusapan natin. And syempre, eto, kesisipag. O, diba? Andito ang ating mga Katsihim Positive co-pilot natin, si Jonathan Reyes.
3: Ito po si John B. Be happy. Be positive. Kagapay.
0: Nagmotor ka ngayon, John B? Talaga? Kakapote ka? Oo, kasi maulan eh. And nandito na si Lourdes Magtunaw.
4: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Pero mamaya pa siya magbibida bandila. Sipagin sana si Desa. And hello din sa ating kaagapay na si Shekinah Abalon.
5: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Of course, si Shaira Gabornes.
6: Rise and shine with Shai.
0: At kay Phil Lagtapon.
7: Phil Lagtapon, ready in action.
0: Magandang umaga rin sa ating ka-RTV. Sino nandun? Si Jabez Mancho.
8: Jabez, at your service.
0: At syempre sa ating engineering at Bokawe Tech people.
9: No problem.
0: Nakaka-inspire talaga itong mga Katsihim Positive natin,
1: yes,
0: Bishop, di ba? Lalong-lalo na itong sagot ni Kael sa ating QOTD. Di ba sabi natin, ang tanong, paano mo nilalabanan ng katamaran? Sabi niya, ayoko po ng kalaban eh. Kaya kinakampihan ko na.
1: Matalino.
0: Friend na lang kami. Hindi mo maging tamad for today. Yan. At parang yun din yung damdamin ni Shekinah. Ah, si Desa ba to? Oo. Sige, magkampihan kayo dyan ha. Sabi ni Desa, if you can't beat them, join them. Lagot na ba kami, Bishop? Tao lang, tao. Yan. Tinatamad din. Ano, Bishop?
1: Hindi, naalala
0: ko. Baka nag-i-sleeping time ka na
1: dyan. Marami kasi ako naalala eh. Yung bang, alam niyo po, magiging honest ako sa inyo, itong aking mga staff doon sa lighthouse, minsan magsasabi ako, gusto ko magpahinga. Ay, wag po. O, bakit?
0: Gusto mo magbakasyon, ganyan, magpahinga.
1: Wag po. Bakit? Kasi pag magpapahinga po kayo, sigurado pagbalik nyo, may ipapagawa na naman kayong bago.
0: Mas delikado. Mas mabibisi pala. Ang madla. Pagka nanggaling ka ng pahinga. O, kaya huwag kang magpahinga, Bisha.
1: Parang yun na-confine ako sa ospital. Eh, syempre, may TV.
0: Mm.
1: Eh, nakapa ako yung TV sa GCTV. Eh, din nanonood ako. Yun yan. Lahat ng angulo ng camera nakikita ko eh. Tabingi ito, tabingi.
0: Lahat nire-report mo. Lahat pinapaayos mo.
1: Ayusin mo ngayon ka.
0: Yan ang masama pag napapahinga, no? Sabi ni Edna Tengko, hello Ate Edna, tama po kayo, siguro depende sa katamaran. Ako po, hinahalungkat ko yung mga nagawa kong journal. Masayang balikan at basahin na nagkaroon pala ng pagbabago, ang buhay. Kaya nawawala ang katamaran. Ang ibang way, makinig ng mga gospel song.
1: Ayun,
0: Siguro dapat mga upbeat, ano ate? Yeah. Si Doc June, seriously, nilalabanan ko ang katamaran sa pag-iisip na kailangan kong bumangon ng super aga para sa aso ko at sa pamangkin. I cook in the morning and roam around our doggo para mag-poop. Ayun, si doggo. Oo. Ayan, so, Kael, oo, maraming gustong kumampi sa'yo, Kael. Si Ate Mila Pascua. Si Weng Reyes, mahirap po talagang paglabanan ng katamarang bumangon kapag maulan. Sarap matulog. Malat na daw yung alarm niya. Ayaw pa niyang bumangon.
1: Marami nakaka-relate sa alarm.
0: Sa true lang yan, ate. Divina Luz, kailangang bumangon, tumayo at manalangin para humiling sa Panginoon ang kasipagan at gabay sa ating sarili at pamilya.
9: Amen!
1: Mm. Oo.
0: Okay na. Marami pa dito, Bishop, eh. Madaming ang yung alarm na mamaos na. Hello, Ate Linda. Hello, Ate Euforcina Bernardino at kay Ate Nora Cancela. Kaagapay, sagot kayo sa ating QOTD. Hanggang 8:25 pa naman kami. Paano mo nilalabanan ang katamaran? So, sharing is caring. Labanan natin ito.
1: Ang sabi
0: to.
1: Ni Era, kapag iniisip ko yung mga anak ko, ayun.
0: Alright.
1: Tama po yun. Ako, pag iniisip ko yung mga apo ko, walang magiging tamad eh.
0: Apo lang ang malakas sa kalam. Bishop, magkawikaan muna tayo. Oras sige. Natin, 7:23 ng umaga.
10: Pagkat ako'y isang mabuting
11: kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan.
0: Proverbs 21:25, gutom. Aba, sumakto na naman sa ating QOTD. Gutom ang papatay sa taong batugan. Pagkat ayaw niyang ikilos ang kanyang mga kamay, sumakto talaga, Desa. Talagang dear Team Positive.
1: Gutom ang papatay.
0: Sa taong batugan.
1: Oo. The desire of the lazy man kills him. Ayun. For his hands refuse to labor. Yun ang sinasabi sa wikang English.
0: Opo.
1: May kamag-anak ito eh.
0: Sino po?
1: May kamag-anak itong talata.
0: Ano po?
1: Doon sa Proverbs chapter 6. Ito maganda ito. Verses 10 and 11. Ang sabi po dito, a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. So shall your poverty come on you like a prowler, and your need like an armed man. Hindi ba nag-alarm na? Sabi mo pa, kaunti pa. Eto, a little slumber, kaunti pang tulog.
0: Ilan ba yung snooze? 7 minutes ba yon? Parang mga ganun.
1: Depende. Tapos, ang ganda rito, a little folding of the hands to sleep. Di ba yung folding of the hands? Ganun, ano? Kaunti pang ganyan. Ang sabi dito, talaga maghihirap ka. Lahat ng mga kalaban mo babalot sa iyo.
0: Kasi yung iba kumaagang nagsimula, di ba?
1: Yes.
0: So, ibig sabihin, ikaw natutulog-tulog, meron na talagang nakakaungos sa iyo. Diba?
1: Yes. Mauunahan ka ng... You will lose opportunities, no? Yung iyong mga responsibilities na dapat makapagbigay sa iyo ng prueba ng iyong pagkatao, ng iyong pakinabang. You always prove yourself. Those are biblical terms.
0: Napakatindi pa naman ng kompetisyon sa mga panahong ito, di ba?
1: Oo. Alam nyo, hindi na kinakailangang yung bang tingnan natin na na magagalit ang Panginoon kapag ano. Sapagkat lalamunin tayo ng mundo eh. Ang mundo po ay hindi natutulog sa kasamaan. Babalutin at babalutin tayo ng kasamaan. Pag hindi mo babalikan ng mabuti ang masamaan, you will not do that intentionally, no? Babalutin tayo ng masama.
0: Ba't kaya, na nagiging batugan ng isang tao, Bishop? Paano siya humahantong sa ganong estado?
1: Yun talaga ang nature ng flesh. Okay? Yun ang talagang kalikasan natin. Parang kasalanan. Ganon din naman eh. No? Ang kasalanan eh, naghahatid sa atin sa bagay ng hindi, wala tayong pakinabang. Hindi lang yung bang upfront sa Panginoon, kundi yung wala kang pakinabang. Fruitlessness. Yun ang sabi kaya...
0: Hindi ka nagbubunga.
1: Hindi ka nagbubunga. So, ba't wala kang bunga? Eh, tamad ka eh. Wala kang productivity sabi sa industriya. Ba't
0: kung
1: hindi
0: may
1: ka productive?
0: Itinanim, may aanihin. Totoo. Pero kung wala kang tinanim, ba't ka mag-expect na
1: ba't di ka nakapagtanim? Tulog ka eh. Di ba?
0: Eh, di ba yung mga nagsasaka, kay aga-agang, di ba, nagtatanim ng mga
1: isipin mo,
0: nabubungkal.
1: Kaya ako, galit na galit ako sa mga ano, yung natutulog. Hindi naman.
0: Pwede namang matulog, Bishop. 8 hours nga ang dapat.
1: Minsan nga nagpipreach ako.
0: Eh.
1: Nagpipreach ako.
0: May natutulog.
1: Siyempre, tahimik ang mga tao, hindi nag-i-amen. Na-realize ko, Heidi, meron pala mga tao na yung bang kanilang abilidad talagang umangat na.
0: Tutulog na ng mulat?
1: Natutulog sila ng mulat. Ganon.
0: Talent yun, Bishop. Talent.
1: Ang galing, sabi ko.
0: Meron talagang masa eh. Masandal lang ano, tulog.
1: Ganon.
0: Gift ang, yun.
1: Oo. Mabuti pa ka ako yung alam mong tulog na tulog kahit sa preaching.
0: No? Pero tatango-tango yun. Uh-oh. Pero tulog kasi yun.
1: may nakita pa ako, natutulog, nagpipreach. Yung tatay ko nung araw, nagpipreach. No? Eh, be, yung araw, mga benches pa eh. Eh, yung aming isang ano, nakaupo ba naman sa dulo ng pew? No? Dulo ng pew. Mabuti sana kung tulog na pa, ganyan. Akala mo na nanala. Hindi, patagilid yung tulog niya. Nakaganyan.
0: Hahapay na.
1: Eh, sabi nga nung isang pastor eh, oy, gisingin mo nga yung lolo mo. Eh, natutulog, nagpipreach ako eh. Sabi, sumagot yung apo, Pastor, ikaw po napatulog sa kanya.
0: Dapat, ano, dynamic.
1: Lahat po eh, the desire of the lazy man. No? Eh ba, ito yung papatay sa atin. Yung po yung patay dito, eh, totoo po ito, both physically and figuratively. Okay? Abe, magugutom ka eh. Eh, ano bang talaga? Alam mo, mahirap mamatay ng gutom. Bakit? Nakadilat.
0: Ay, nako. Proverbs 21:25. Gutom ang papatay sa taong batugan pagkat ayaw niyang ikilos ang kanyang mga kamay. Ayan, oh. Hindi ba sabi, wag pakainin ang tamad. Ay, nako, ang daming tumatawa dito sa chat box natin. Si Ate Lucy, eto naman, mula nang maging solo parent ako, Bishop, hindi pwedeng maging tamad dahil may mga anak na iisipin. Yan, Ate. May the Lord strengthen you. Yan. Annabelle Johnson, di po, sabi niya, di ko po siya nilalabanan. Kinakampihan ko siya. Apir kayo ni Kael. Yan ang iniisip ko.
1: Anong mas merong katamaran, Heidi? Yung babaeng anak o lalaking anak?
0: Bakit? Sino ang mas tamad?
1: Oo.
0: Ewan ko kay John B.
1: Hindi kasi puro kami lalaki.
0: Oo.
1: Sa bahay, puro kami lalaki. Pero matindi nanay ko. Alam mo, yung butihing nanay ko nung araw, sinasabi ko sa'yo.
0: Diba?
1: Pati yung tatay ko. Pareho sila.
0: Kahit wala kang gagawin, dapat gumising ka ng maaga.
1: Ay, oo. No? At saka, ang galit na galit ng tatay ko. Gising ka na, nakahilata ka pa.
0: Hindi ka kumikilos.
1: Ang kanyang katuwiran, kapag gising ka na, wala ka ng karapatan humiga. Bumangon
0: dapat
1: ka.
0: Dapat dire-diretso na.
1: Oo.
0: Wala nang pupungas-pungas, Desa. Pagbangon sa kama, arya na.
1: Alam mo, bubuhusan ka ng malamig na tubig ng tatay ko.
0: Talaga?
1: Oo, kapag hindi ka bumabangon.
0: Nabuhusan ka?
1: Iyon ka mga kapatid.
0: Labas muna tayo ng himpilan. I-check muna natin ang ating trafiko mula sa MMDA Metro Base.
12: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
13: Oras na, Pilipinas! Habib ang pinakahuling kalalagayan ng kakalsadahan sa kamay nila sa pakikipagtulungan ng MMDA.
14: Metro Manila Development Authority.
13: Ito ang Ronda Kalsada.
0: Narito na ang pag-uulat ni Ma'am Ann Gozon. Miss Ann, good morning.
15: Good morning po, Miss Heidi at Bishop Ruben at sa lahat po na nakikinig sa DZAS. Lagay po ng ating trapiko sa mga oras ito sa may EDSA southbound. Magiging mabagal po ang daling sakyan sa may P2A zone. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Moderate traffic po dito po sa may Boni. Muli pong babagal sa may Estrella hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpasan po yan, tuloy-tuloy bis ng daling sakyan. Masusunod ulit ang pagbabagal dito po sa may Tramo hanggang makarating na po tayo ng Taft Avenue. Ang ating EDSA northbound dito po sa may Park Avenue hanggang Taft Avenue, asahan na po natin pagbagal ng daling sakyan. Moderate to heavy traffic po sa may Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpas naman po yung moderate traffic po dito po sa may Reliance. After po ng Reliance, tuloy-tuloy na pabilis ang daling sakyan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound dito po sa may Eastwood hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows, moderate to heavy traffic po. Masusunod na pagbabagal dito po sa may Tree Vargas hanggang makarating na po tayo ng Pecan Doctor Street. Moderate traffic din po dito po sa may Canyon Road hanggang makarating na po tayo ng Pasig Boulevard. After po ng Pasig Boulevard, muli po itong babagal po sa may Upper Mackinley. Ang ating C5 northbound po sa may Blue Voss hanggang makarating na po ng Upper Mackinley. Asana po natin pagbagal ng daling sakyan. Paglagpasan po yan, muli po itong babagal dito po sa may Canyon Road. After po yan, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Ateneo Gate 3. Paalala po sa ating mga motorista, listed po ang ating number coding sa oras po na ito, sa araw po na ito. Kung kayo po may katanungan, maaari nyo kaming tawagan sa MMD Hotline 136. Yan po lang yung ating trapiko sa Morris ito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
1: Hello, Ann. Pwede ba magtanong, Ann?
15: Sige po.
1: Yung pagbaga ba ng trapiko, ang dahilan ay maaaring katamaran ng driver?
0: Matawa tuloy si Mama. Pero, Ma'am Ann,
15: apa.
0: Yung suspension ng number coding, pati ba Makati?
15: Apo, ma'am. Pati po sa Makati.
0: Okay. Thank you, Ma'am Ann.
15: Salamat po. Thank you po.
1: Tama naman yung tanong ko sa kanya, di ba?
0: Tinamay mo pa. Tinatamad kasi, apakan yung silin niya doon.
1: Oo. Baka tamaran din yan.
0: Chill-chill lang. Nakakapagbabagal tuloy.
1: Paano mo nilalabanan ng katamaran bilang driver?
0: O, paano?
1: Marami akong kinukot-kot.
0: Yun nga. Si Kuya Ret, mahilig manginain. Lagi kasing nasa biyahe yan dito sa atin.
1: Palaging meron yan sa ano ko. Ano ba yung ano, yung mga chips?
0: Mayroon kang isang boteng ano doon. Mani, di ba?
1: Oo. Lahat.
0: Kain ng kain. Ang dami. Nako, ang katamaran ay hindi ko pinapatulan. Sabi ni Lord Dan Maulyon, hinahayaan ko lang siya sa tabi ko habang tulog ako. Mga konsentidor kayo, kaagapay ha. Si Dennis Pueblas, naalala ko yung sinabi ng namayapang Pastor Eddie Porto, pag tinatamad ka, huwag kang tamarin.
1: Si Eddie. Oo.
0: Parang yung ano mo rin, Bishop, ha? Si yung Pastor, yung motto mo rin, pag wala kang ginagawa, huwag mong gawin dito.
1: Magkaibigan yung araw si Pastor Eddie Porto. Ay, nako.
0: Alright.
1: Isa yan sa mga ano ko nung araw
0: Talaga?
1: Maganda magbiro yan.
0: Hanggang ngayon, di ba? Na katatak pa. Sige. Ito, napakasipag din ang ating weather forecaster from Pag-asa. Ihatid na sa atin ng update dito sa sama ng panahon na si Maymay at ng Habagat. Sir John Manalo, kumusta po?
16: Good morning, Ma'am Heidi, at ganun din kay Bishop Ruben, at of course, ganun din sa ating mga kaagapay. Update po patungkol dito kay Bagyong Maymay. Kaninang alas 2 ng madaling araw, ay naglandfall nga po ito dito sa Magsingal, Ilocos Sur at sa kasalukuyan. Ito ay nasa vicinity ng San Juan, Ilocos Sur. At dahil nga po dito kay Bagyong Maymay ay nakataas pa rin sa signal number 2 itong mga probinsya ng Ilocos Norte, northern and central portions ng Ilocos Sur, western portion ng Apayao, Abra, western portion ng Kalinga, at western portion ng Mountain Province. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Pangasinan, natitirang bahagi ng Apayao, natitirang bahagi ng Kalinga, natitirang bahagi ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, southern portion ng Babuyan Islands, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, and northern and central portions ng Aurora. So dahil sa paglandfall nito, bahagyang nadagdagan yung mga nakataas sa signal number 2 and 1, pero dahil din sa interaction nito sa kalupaan ay mas hihina na itong si Maymay at posible within the day ay maging isang tropical depression na lamang ito, and eventually bukas ay magiging low pressure area na lamang at kikilos sa north southeastward na direction. At ang mangyayari po kasi ay hihilahin ito nung isa pang bagyo na nasa labas ng PAR na may international name na Dolphin, and eventually ay malusaw na rin itong si Maymay. Pero dahil po dito kay bagyong Dolphin na binabanggit natin na nasa labas pa ng PAR, ay magpapatuloy pa rin yung impluensya ng habagat dahil sa paghila nitong si itong bagyong Dolphin na ito sa habagat. Kaya naman, kahit hanggang weekend ay posible na makakaranas pa rin tayo ng maulap na kalangitan at nandyan pa rin yung mga pag-ulan over the western portion ng Luzon. Kasama po dito yung Metro Manila. At yan po yung ating update mula dito sa PAGASA.
0: Sir John!
16: Yes po.
0: Opo, si Dolphin, pag pumasok sa ating PAR, ano ang itatawag natin sa kanya?
16: Neneng po. Pero ang good news po dito, Neneng, Ma'am Hayley, no, ay mas lumit pa yung chance. Posibleng hindi na ito pumasok ng PAR.
0: Okay.
1: Pero so, tinitinan ko yung mapa, ang laki ng kaulapan eh, no?
16: Well, actually, extended, may kalakihan po talaga itong si Dolphin at yes po.
0: Oh. Mm-hmm. Okay. So, Sir John, sa ngayon may mga nakataas na signal number 2 and 1 ano, sa iba't ibang lugar. May possibility pa ba na mag-intensify pa ito para lang ma-alerto yung mga kababayan natin?
16: Mag-a-adjust lang po yung mga naka-signal number 2 dahil sa pagkilos nitong si Maymay pa eastward. So mag-shift po, no, madadagdagan ng bahagya pa-eastward yung extension ng mga naka-signal number 2. Pero pag mas sumina na po yan into tropical depression, magiging signal number 1 na lang yung pinakamataas natin.
1: Pero kahit kasi walang signal, yung ulap talaga ay makapal at malawak.
16: Yes, opo.
1: Anong, hanggang kailan yung kaulapan na ito?
16: Tuloy-tuloy po ito eh, hanggang sa maging low depression na lang, low pressure area na lamang itong si Maymay, dahil itong si Dolphin po ay patuloy na hihila ng habagat, kaya magpapatuloy pa rin po na magkakaroon ng mga pag-ulan. Pero instead na nasa central area ng Luzon yung mga pag-ulan, mag-shift po ito sa ating kanlurang bahagi sa westward ng Luzon.
1: Eh, ang ibig ko sabihin, hanggang kailan tatagal yung kaulapan? Ngayon eh, Huwebes, aabot ba ng Linggo yan?
16: Aabot po ito ng weekend, even early ng next week po.
0: Okay.
1: Eh di, marami pang magiging tamad.
16: Pero mas mababawasan naman na po, Bishop, yung intensity. Yung lakas.
0: Yun talaga yung kakambala no, ng ulan.
1: Mababawasan na raw yung intensity ng katamaran.
0: Sir John, ilang araw na tayong inuulan. So, ibig sabihin, may mga areas talaga na ang lambot na po ng lupa. Ano, ano bang paalala natin sa mga nakatira doon sa mga area na ganon?
16: Opo, lalo na dun sa mga bulubunduking lugar. At kapag alam po natin na unstable yung mga kinatitirikan ng ating bahay, ay makipag-coordinate na po tayo sa mga i-advise ng mga local DRRM offices natin.
1: Diyan, sa PAGASA ba, bilang siyempre PAGASA eh, no? Eh, pinag-aaralan niyo ba yung relationship ng panahon sa tsaka sa katamaran ng tao?
16: Well, meron pong ginagawa tayo na study, pero related naman po sa heat index. So, sa init ng ulo na siguro ng mga tao.
0: Ay, last question ko na lang, Sir John. Ano? Anyway, yun kasi yung QOTD namin ngayon, Sir John. Paano mo nilalabanan ang katamaran? Pero ang tanong ko naman sa'yo, nakakatulong ba tong mga ulan-ulan na to ilang araw na para dun sa mga reservoir natin? Na sasaluba nila itong mga tubig ulan na to?
16: Ah, yes, ma'am, Heidi, no? Malaking bagay po yung mga pag-ulan na to. Simula pa po nung kay Luis. Mm-hmm. Umabot po kasi dun sa about 150 meters yung Angat Dam. Mm-hmm. Pero nagkaroon po tayo ng recovery ng around 7 meters. Mm-hmm. So, yung mga pag-ulan pa po sa kasalukuyan, posible pa na mag-contribute. Pero gusto na rin po natin gamitin yung opportunity na to na bagitin sa mga kababayan natin na ongoing pa rin po yung El Nino condition. Mm-hmm. Kaya kung maaari po, ay magtipid pa rin tayo ng mga tubig. Opa.
1: Mm-hmm. Okay, ibig sabihin, huwag pa tayo maging tamad.
0: Thank you po, Sir John.
16: Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.
0: Ayan, so wag na rin nating ireklamo na.
1: Pinakikita ko lang, Heidi, kung gaano ko kapokus sa topic.
0: Grabe yung topic natin na to,
1: okay,
0: Bishop.
1: So, trapiko o panahon.
0: Maiko-connect. Maiko-connect, diba? Sabi ni Mai Jose, mukhang nasa Japan ito eh. Bawal lang tamad. Maisip ko lang si Judith at ang mga taxes namin dito.
1: Ay, sa Japan palalo ay sinasabi ko sa inyo. Mm-hmm. Talagang ang mga...
0: Di oras dun eh.
1: Oh, oh.
0: Eh pagka siguro nga naidlip ka ng dalawang minuto pa, naiwan ka na ng tren.
1: Oh, totoo, masigasig ang mga tao doon. Alam mo, nung araw, nung ako'y...
0: Ginagawa mong Divisoria ang Japan.
1: Nagte-training pa ako nung araw. Tumira ako dalawang buwan doon sa Shinjuku.
0: Tokyo.
1: Tapos pupunta ng opisina. Alam mo, pag halimbawa kapag yung quarter to eight, yung dagsa ng tao naglalakad, hindi ka pwedeng kumontra eh.
0: Mm.
1: Tsaka ang lakad nila, hindi lakad tamad.
0: Mm. Talagang may pacing.
1: Oo, pare-pareho na.
0: Parang brisk walking na.
1: Yes.
0: So pagka patamad-tamad yung lakad mo,
1: Ay, hindi pwede.
0: Mababangga ka. Masasagi ka, no?
1: Hindi ka pwedeng kumontra.
0: Yan. Si Elena, bawal pong tamarin kasi kailangang bumangon ng maaga dahil ipagluluto ang mga pumapasok sa trabaho. Yun. Mm-hmm. And, si Flor de Lis, nilalabanan naman niya sa pamamagitan ng pagkilos para mabuhayan siya. All right.
1: Ako sikreto ko, ito sasabihin ko na Heidi. Ang sikreto ko po, araw-araw meron akong things to do na listahan. Kinakailangan nare-review ko 'yon. Pag minsan din kasi tinatamad ako ng kumpletuhin.
0: Most of the time, check lahat.
1: Yes.
0: Ayun. Sir Jonathan Clerigo, talaga ba? Kinakampihan din daw niya for a moment ang katamaran. However, pinapaalalahanan ko rin ang sarili ko not to waste ang 9 months for disciplined lifestyle I had regardless how long ang day. Oo nga naman, kung may nasimulan ka na, sayang naman kung mapuputol lang dahil tinamad ka for today. Si Nelia, meron siyang kinote dito na mga Bible verses. Salamat po si Lloyds Galliardo. Bawal po ang tamad dito. Moto yan sa aking tatay. Kaya up to now, bawal po sa akin. Nasobrahan po, sabi ng asawa ko. So, para naman na siguro siyang nabateriyahan. And thank you, Lloyd, sa pag-join.
1: Nakaahon po kayo sa katamaran ng hindi sumasali sa ating tanong.
0: Congratulations. Eto muna, napakasipag. Nandito rin ngayon, kahit maulan si Desa Girl, huwag natin sayangin ang hatid niyang trivia.
17: Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pakita.
18: Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
19: Good morning, Kaagapay! Desa the Explorer po at sa araw na ito, babiyahe tayo sa mga bansa kung saan high-tech ang buhay at makabago ang isip. Handa ka na ba? Sa panahon ngayon, hindi lang lakas at ganda ang labanan, kundi teknolohiya na ang bagong trending. Sobrang bilis ng pag-unlad ng mundo dahil sa technology. May mga bansang leader pagdating sa imbensyon, internet, robotics at mga smart solutions para sa araw-araw. At baka ma-inspire ka rin na maging future tech innovator. Mula sa mga cellphone na halos marunong na rin magsalita, kotse na kayang magmaneho mag-isa, hanggang sa robot na marunong magluto. Ibang level na talaga ang mundo. Pero, sino-sino nga ba ang mga bansang nangunguna sa larangang ito? Tara at isa-isahin natin! Unang-una sa listahan, ang United States o Estados Unidos. Sila ang gumagawa ng mga sikat na apps at gadgets tulad ng Google, iPhone at Microsoft. Dito rin makikita ang mga universidad na laging gumagawa ng bagong imbensyon. Kaya naman sila ang laging nangunguna sa mga listahan pagdating sa technology. Pangalawa naman ang China. Mabilis silang umunlad at ngayon ay gumagawa na sila ng mga smart city robot na parang tao. At meron silang sariling satellites. Gusto nila na sa bawat bahay at kalsada may tulong ng teknolohiya. Kaya kung usapang future tech, pasok na pasok ang China. Pangatlo ay ang South Korea, na hindi lang kilala sa K-pop, kundi pati na rin sa mabilis na internet at galing sa electronics. Sila ang gumagawa ng mga cellphone na Samsung at appliances na LG. Halos lahat ng bagay sa kanila ay connected sa internet. Parang nasa future ka kapag nandoon ka. Pang-apat ay ang Japan, ang bansang may robot na nagtatrabaho sa mga hotel, tren na sobrang bilis at vending machine sa bawat sulok. Kilala sila sa malinis at maayos na paggamit ng technology sa araw-araw. At ang panglima dyan ay ang Israel. Maliit man sa mapa, pero sobrang talino sa paggawa ng mga bagong apps, medical tech at online security. Tinatawag nga sila na Startup Nation dahil sa dami ng tech business doon. Hindi rin magpapahuli ang Germany, na kilala sa matitibay na makina at high-tech na factories, laging top performers sa engineering at smart industry. Ang Singapore naman ay isang maliit na bansa pero sobrang linis, modern at digital. Napaka-organized ng systems nila mula sa transport hanggang government services. Sa Russia naman, matindi ang research nila sa space technology at cybersecurity. Ang UAE naman ay may high-tech cities sa gitna ng disyerto, tulad ng Dubai na may flying taxis at smart police cars. Ang Switzerland ay tahimik pero sobrang advanced sa science, health tech at banking technology. At syempre, ang United Kingdom na may matinding universities at mga tech company na nangunguna sa AI at digital communication. Kaya mga kaagapay, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kung sila nga ay nakaabot sa ganitong level ng teknolohiya, bakit hindi tayo? Sa bawat batang Pilipino na mahilig sa science, computer o simpleng mahilig mag-imbento, nandyan ang pag-asa ng ating kinabukasan. Kailangan lang ng tiyaga, sipag at suporta para makamit ang tech dreams natin. Tandaan kaagapay, pwedeng-pwede rin tayong maging tech leaders balang araw. Basta't mag-aral tayo ng mabuti, maging curious sa science at huwag matakot mangarap. Lourdes Magtuno po, winawagayway ang bandila at kwento ng iba't ibang bansa sa buong mundo.
18: Tita, bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Tita, bandila.
0: Thank you so much, Desa Girl, na kay Sipag-Sipag. Bishop, dami rin palang sumagot sa YouTube channel natin. Basahin ko lang yung iba. Yes. Si Elizabeth, ang motivation daw niya ay si Manny. Si Manny Ningil.
1: Magaling.
0: Kaya bawal tamarin. Maulang umaga rin daw sila doon sa Masbate. Ingat ate, Elizabeth Taliente. Si Eden Manuel, sa ganitong panahon na bad weather, minsan nga po sinasabi ko sa alarm, mauna ka na, susunod ako. Kung pwede lang na te. Okay. Marielle Dayao, sa good morning po sa inyo na masayang bungad ng umaga at nakakatuwa, nakakabuhay kayong dalawa sa inyo pong mga tawanan. Mary Jane, mapagpalang umaga. Ako, kailangan kong bumangon dahil marami ang naghihintay sa akin dahil tindahan ang business ko. Yun. So nakaka-relate po ako, Pastor. Advice din po ang alarm ko pero minsan sumusobra sa higa. Advance ang alarm. Bawal maging tamad, lalo ngayong panahon, sabi ni Trinidad Villa. Mm-hmm. Oo, Rowena, magandang umaga rin sa'yo. Si Jing naman, training din daw ni tatay nila, Bishop, bawal ang tamad. Yo. Kaya dapat early riser para daw sumalo ng pagpapala. Snappy daw lagi.
1: Sangayon sa Proverbs chapter 18 and verse 9, ang sabi po doon, ang katuruan, eh, ang katamaran daw po ay kapatid ng waldas.
0: Mm-mm.
1: O, tama naman yun.
0: Tama. Ay, kasi binawaldas mo yung oras, di ba? All right. Naka-standby na ang ating panauhin, pero invitation muna, reminder para sa ating FEBC Live Connect hashtag Break the Cycle. Sa August 15 to with Dr. Joyce Piapgo and Team Pineda, puno na yung ating online registration, pero according sa ating CCRD, pwede pa tayong mag-entertain ng ilang walk-ins. Pero makipag-ugnay na lang po kayo sa ating CCRD 0927-778-6909. Ang venue nito, Bishop, dyan sa may PBS Tower sa Ermita, Manila. And magbigay daan na tayo kay Shaira. Eto, lalo tayong mai-inspire at naway talagang i-duplicate natin ang mga gawang kabutihan.
20: Ako'y isang tapat at mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
21: Sa mundong madalas mapuno ng masasamang balita, may mga kwentong nagpapaalala na buhay pa rin ang kabutihan. Happy Thursday, kaagapay! May mga bayaning hindi kailanman nagplano na maging bayani. At isa na rito ang delivery rider na si Brian Seriano. Habang ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho, bigla niyang nakita ang isang batang nahulog mula sa bintana ng bahay sa Tondo, Manila. Sa kabila ng sariling pananakit ng balikat, nanaig ang kanyang malasakit at mabilis niyang nasalo ang bata. Dahil sa isang kusang loob na kabutihan, isang buhay ang naligtas. Tunay ngang ang kabayanihan ay nagsisimula sa pusong handang umalalay sa kapwa. Kaagapay, kung may pagkakataong gumawa ng kabutihan, huwag itong palampasin. Tandaan, ang isang mabuting kilos ay maaaring makapagligtas ng isang buhay.
20: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali.
21: Bulto-bultong mga bariya ang nadiskubring umano'y tinutunaw sa isang ni-raid na steel factory sa Magalang, Pampanga. Sa isinagawang operasyon ng Philippine Anti-Organized Crime Commission at National Bureau of Investigation, tumambad ang mga sako-sakong bariya na hinihinalang pinoproseso upang tunawin. Ayon sa mga ahensya, nakikipag-ugnayan sila sa Bank Sentral ng Pilipinas upang masusing imbestigahan ng insidente at matukoy kung may paglabag sa mga batas na may kaugnayan sa salapi ng bansa. Kaagapay, ang mga bariya ay ginawa para ipambili at hindi para tunawin. Kaya huwag itong gayahin dahil maaari itong magdulot ng pananagutan sa ilalim ng batas. Para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali, ako po si Shaira Gabornes.
22: Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko.
0: Time check natin, 7:52 na ng umaga. Puntahan naman natin, Bishop, ang ating mga paksa na tinatalakay, mga pagbabantay natin sa mga pangyayari dito sa ating lipunan.
23: Pilipinas. Pag-usapan natin. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
0: Proud member tayo ng KBP, yan ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito pa rin ang iyong paboritong 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. At para sa ating malayang talakayan sa ating Bantay Impeachment, kami pa rin ito, Haley Bernardo Sampang.
1: At Bishop Ruben Abante.
0: Yes, sa pagtatapos kahapon ng week 5 ano, ng impeachment trial, tatlong testigo po ang humarap sa witness stand para dito sa Article 1 na patungkol sa di umanay maling paggamit at pag-account ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte Carpio. Nagtapos po kahapon ang pagtestigo ni Attorney Roderick Wamil, dating COA ICFAO State Auditor, at sinabing may pagkukulang ang panig ni Duterte Carpio sa supporting documents gaya ng official receipts kung paano ginamit ang nakuhang confidential funds na aabot sa 125 million pesos kada quarter para sa OVP at 37.5 million pesos naman per quarter sa DepEd. Ipinagpaliban naman po sa Monday ang pagtestigo ni Sailene Del Campo, o ang humalili kay Wamil sa COA Ikfao para bigyang daan ng hiwalay na sesyon ng pagmamarka o pag-stipulate ng mga dokumento ng depensa sa acknowledgement receipts na gagamitin bilang ebidensya sa korte. Kinilala na rin ng impeachment court ang ginawang house hearing on confidential funds at ang pagmamarka sa ilang bahagi ng affidavit ni Arturo Lascanias o ang umano'y dating miyembro ng sinasabing Davao Death Squad, bagamat sinabing hearsay pa rin ito sa ngayon. So, kaagapay, paano nga ba natin titignan ang mga development na nagpapatuloy dito sa impeachment trial sa ating vice-presidente at ano pa yung mga pwede nating asahan at pag-isipan sa mga susunod na araw? Kasama natin ngayon ang chairman ng UST Department of Political Science, si Dr. Professor Dennis Coronacion. Magandang umaga po, Prof. Coronacion.
2: Magandang umaga po, Ma'am Heidi and Bishop Ruben. Magandang umaga rin po sa inyo mga taga-subaybay.
1: Mm-hmm. Oh yes, magandang umaga sa iyo, Professor Dennis. Good to have you here.
2: Salamat po sa imbitasyon.
0: Mm-hmm. Maraming salamat, Prof, sa pagising ng maaga kahit maulan. At pag-usapan po natin, yun na nga, nakalimang linggo na po tayo ng impeachment trial sa ating vice-presidente. So sa atin pong pagbabantay, impeachment, ano po yung ikinukonsidera ninyo, Prof Dennis, na parang maituturing sa inyong point of view na most consequential development dito sa trial so far?
2: Well, pagdating po dito sa usapin ng Article 1, yung alleged misuse of confidential funds and intelligence funds, mayroon pong mga may mga revealing patterns na isinagawa yung Office of the Vice President at saka po yung Office ng DepEd Secretary o yung buong DepEd nung nanunungkulan pa bilang Secretary ng DepEd si Vice President Sara Duterte. So, yun nga po, patungkol dito sa paggamit, pag-disburse ng intelligence funds at saka ng itong confidential funds. So, may mga irregularities na nakita. Yung pong glaring dito, yung very obvious na may mga irregularities. Pag sinabi pong irregularities, ang pagkakaintindi ko to bilang isang layman, hindi ito yung usual na gawain. Kung ikukumpara halimbawa sa gawain ng mga ibang government agencies na nag-implement din ng iba't ibang projects at saka nagli-liquidate. Pag nagli-liquidate sila, sumusunod sila sa mga circulars, mga utos ng COA. Samantalang itong sa opisina ni Vice President at saka yung paghawak niya sa DepEd, may mga irregularities. Halimbawa, yung paggastos ng pondo sa loob na lamang ng 11 days. At saka yung pagre-record ng mga disbursements sa loob lamang ng isang araw na pagkarami-rami. I think nasa 800 plus yun. Tapos yung nung na-issuehan na ng COA, si Attorney Wamil, yung kanyang after siyang nag-audit at may nakita nga siya irregularities, tapos nag-issue na siya ng, memorandum para doon, ay sinubukan naman makipag-usap ng team ni Vice President upang kumbagaman hindi maging harsh yung magiging consequence doon sa mga irregularities na nakita ng COA. Mm-hmm. So nakiusap sila na parang audit query instead na isang memorandum. So yun po, yun lang kumbaga man these are all questionable. Kung ikaw ay isang ordinaryong mamamayan, hindi mo naman kinakailang maging accountant o abogado para maintindihan na kakaiba yung naging liquidation at saka disbursement ng mga pondo na yun.
1: Professor, sa isang banda, naiintindihan naman natin na porque ito'y confidential funds, talagang makakasumpong tayo ng ibang klaseng proseso doon sa pagdi-disburse nito, kasi confidential funds . Pero hindi ba sa simula pa lang irregular na magkaroon ng confidential fund ang opisina samantalang ang iba namang naging vice president ay walang confidential fund? Di ba? Hindi ba irregular niyon in itself?
2: Tama po kayo dyan, Bishop. Kahit ako rin nagtataka, Office of the Vice President, historically, well, hindi nga nangihingi ng confidential funds and intel funds. Pero may pinoint out si Attorney Poa lang nung panahon yata ni Vice President Jejo Marbinay, na back in 2013 or 14, may nakuha silang dokumento pointing out na meron ni confidential funds si Vice President Jejo Marbinay. But ang sa akin lang, that does not justify yung ginawa ni Vice President Sara Duterte. Kasi ang tanong ko kay Attorney Poa doon, granted na established yung na si Vice President Sara Duterte is not the only vice president na nanghingi ng ganyang klaseng pondo. Pero pwede ba natin ikumpara yung mga amounts? So yung confidential fund ni VP Binay, Jejo Marbinay, tsaka yung confidential and intelligence funds ni VP Sara, magkano ba ang difference? Chinek ko po, no, kung di ako nagkakamali, nasa 6 million pesos
0: yung kay
2: VP Binay. Opo. Kumpara naman dito na konti na lang 1 billion eh. And we're just talking of 1 or 2 years. So kung nagtuloy-tuloy pa sana yon, it would have reached more than 1 billion pesos.
1: Okay. Oh.